ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Sanggiya, hindi lang para sa aton kaluwasan, kundi para man sa kaayuhan, sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, gag-komunidad, gabay sa bagong buhay. Kaupod, si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo, God-fearing kakahadlok sila kay mga katawan, kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9, tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: una sa tanan ang pagpangamuyo may gahom nga hindi naton ini matawag nga ma-experiencehan kundi aton ini natawag ang gahom hindi naton ma-experience apang aton ini ma-experiencehan ang kayo sang Ginoo. Amay nga lang iton sa ngalan ni Jesus ang gahom sang imong Espiritu Santo gina welcome namon Ginoo kag even Father God sa magatawan nga anuman ang ila nga pagbugtaw sining kagahon ang nasugata nila ang mga problema nabugtaw sila apang ara ikaw Ginoo ang kamot nimo itandog mo Ginoo bangod sa gahom sa pagpangamuyo kag yan the burden is removed destroy because of that anointing Father God nga Isaiah 10:20 hambal sa pulong sa Ginoo kari kamo tanan nga ginabulayan kag ginabukatan sa inyo problema kay buligan ko kamo it's time Father God I thank you ang gahom kag espiritu mo ginarelease ko Ginoo Father I thank you in Jesus name amen una mi gugma sa antes kita mag diretso sa aton nga bantog nga programa nag may isa didri nga aton nga pagapanamayon sa celebrasyon ilang birthday. Kanyan mi gumawa sa greetings to Sir Kitty Falmes sa barangay Mapili San Enrique Iloilo. Kag 7th birthday to Inday Princess Andrea Falmes sa barangay Santo Niño Norte Arevalo City. Greetings from your mommy Inday Noelita Andrade Falmes. Kanyan madamo nga salamat sa inyo pagsubay kag ang Dios magabendisyon sa inyo family kag ang pagpakamaayo manginyara sa inyo tanan. Dira sa Harumi Gugma ang ginatamyaw naton dira si Dimple kag Kenneth Celeste kag ang asawa si Mayra sa Bulilaw si Kit Celeste kag si Mary. Sa dika aton ginatamyaw dira kag pamati subong brother Ron ang China tunuga ang inyo mga radyo nara sister we big kag needs sa calibration ang Dios magabendisyon sa inyo ginatamyaw kamo namon dira sa Gimaras gali dira kay sister Aning Anima Sanchez family ang Dios magabendisyon sa inyo kabataan isa-isahon ko kamo Sanday Cindy Sanday Jessa Janine kag Andrea Sir Roda Rodriguez family ang Dios magabendisyon sa inyo kay Nanay Gloria nga ara nagapamati gid tuduhi ang inyo nga maradyo dira sa dika si sister Taling iya kabataan dira mga nagapamati subong ang bilog yang pamilya kag si Kimil ginuara man sa dika ang Dios magabendisyon sa inyo Nanay Adelfa whatever sin opada nga ginatamyaw na aton dira nga nagapamati patunoga inyo mga radyo si Inday dira Marilo Valtero po siya ang kag si iya nga pinalangga nga bana si Brother Celso Valtero. Ang Diyos magabindisyon kapag pagpagamayo sa inyo. Kag akong kaupo dire si Sir Paul, dire si Michael Side, kag si Sir Bibing, kag Sister Taling, amo ang aton nga naga kaupo dire sa aton nga station. Sa liwat ng shout out na itong taga-bingawan, si Nani Poras dira, kag Aday Bibian dira pa Pilarca, si Dondon, kag si Don. Ang Diyos magabindisyon sa inyo da, Aday Prisel dira, Compass Family, Bing Bing, Edwin, Compass, ang Diyos magabendisyon sa inyo. Kadira ka na si Drake, dira, Aukala, ka inyo panimalay, dira, si Chuy Ambit, dira, si Liste Family. Ang Diyos magabendisyon sa inyo. Shout out man dira, sa aton nga shout out sa aton dira ng board member. Nakita kami ni board member Mark Palagbrika, kapot sa iya pinalangga niya nga matahong nga sawa. Ang Diyos magabendisyon sa inyo. Ang atong dira ang mayor si Mat Palabrika ba mayor ang Dios magabendisyon sa inyo tanan-tanan madamo ka salamat sa pagsuporta ninyo dira sa Bingawan Tapas Kalinog whatever dira kay barangay kapitan dira sumagay side Jane ang Dios magabendisyon pagpakamayo sa inyo tanan salamat sa pagsuporta kag diri bisan pa diri nga naga pamati sa aton diri sa Iloilo sanday kasipli diri indi naton makita ni family dira sa Kalinog ang Dios magabendisyon sa Pasig whatever ang tanan naton diri nga mga pamati indi ko kamo tanan mamit lang sa mga taxi driver ang Dios magabendisyon sa inyo patunuga ang inyo mga taxi driver nga ginasakyan namo nga pamati gid sila banto gid number 1 gid ang K5 sa tanan nga istasyonan bangod diri lang makitaan nga ginataas ang ngalan ni Kristo diri lang ang pagpagamuyo kag may kahilwayan kamo kag nyan may paglaom kamo kag nyan ang kalinungan manginyara sa inyo ang Dios magabendisyon sa liwat sa inyo tanan-tanan kag ang Ginoong Hesus amo magpakamaayo sa inyo salamat kay Sir Ted kay sa aton manager Jerdri nga ang pagkatutom ninyo sa Bluhaton ka station managers naton kag ang tanan naton nga mga kauturan subong nagpahabol si Brother Michael kag Sister Laika ihabol naton dira sa Bulilaw ang Dios magabendisyon sa inyo kag salamat sa pagsubaybay kag nyan hindi ko kamo malipatan si Inday Sister Nita dira sa Bulilaw pa kadamo sa inyo ang Dios magabendisyon sa inyo salamat ang wala kamo dire Hindi ka mo matamyaw nga kung wala ka mo diri, puro ang presensya sa Ginoo masigdiin ka mo katuara gihapon ang presensya kag ang Espiritu sa Diyos nga nagagbay ang mga matod. Damo nga salamat, God bless you. Balik kita migugma sa ato ni tima sa sining kagahon ang Diyos magpakamayo sini. Una-una diri migma istoryahan naton, blessed is the one who hears the word of God. Migugma ha isa ka pulong na happy is the one, blessed is the one who hears the word of God. Kano niyo bala migugma niya bulahan gi kamuya magkalipay kamo nga nabatian ninyo ang pulong sa Ginoo nga dala kahiwayan kabuhi nga walay katapusan kag nyan sa pulong sa buhi sa Ginoo nga diri lang nawali kay ini nga trumpeter sa ining microphone ini amo ni migmo ang tsunami amo na ang lindol subong ang espiritu sa Dios nga na-release namon west north and south kag nyan ang Dios magapa lindoy sang iyang espiritu santo migmo una-una diri ya hearing the word the first step to blessings tanaw niyo bala migmo niya because faith commit by hearing and hearing by the word of God. Ang pulong sang Ginoo amo na ang nauna nga gisuguran nga nagapamati kag ang pagtuon nagabot. Migma kunay kamo pamati ano pagabot sa pulong sang Ginoo. That's the hearing of the word of God, the first step. The blessings is coming. Bubulahan kita. Bulahan kita nga may pulong, bulahan kita nga may Jesus, bulahan kita kay amo ni may pulong kamo ang iyong panguna-una nga nadadalman sang opresyon, nadalman na korap sang yawa nga hindi kamo kapamati sa Ginoo walay kamo paglam. Apang migugmat hindugay kapamati kay amo na magalipyo sa bago nga kasing-kasing, magalipyo sa bago nga panguna-una kag magarelease sa imo Ezekiel 36:26 ang pulong sang Ginoo. Migugma time na subong nga ma-enroll kamo sa maristro kamo sa langit ang inyong ngalan. Kag kun narinyo kamo migugma yamatao ang Ginoong isa sa inyo kasing-kasing maborn to God kamo, maborn again kamo, maborn to God kamo, ang all things mawala namang paglaon ninyo mangin bago na because this is a different but lagi na migugma migugma ang pulong sa Ginoo dapat marilis sa imo kasing-kasing kaya mo ipagkaon sa imo nga kalag. This now is the time to feed your spirit through gospel songs, through the word of God. Ang soul naman pagkaon natin sulitin ko iuliwat the 1 Thessalonians 5:23. Ang tao may kalag, may lawas ang Espiritu. Kagpalangga ka mo sa Ginoo. Kaya may tinutuyo, kag may purpose ang Ginoo sa inyo. Fulfill ninyo, ina, nga labuto ninyo. Kaghibaluan ninyo ang kabuhi ninyo. Nga may tinutuyo ang Diyos. Kagnyan, may kumukabulong migugma, kabati ka mo sa pulong sa Ginoo. Ang problema nga pagtilaw sa inyo, ini nga problema, amuna kag-istorya ang Ginoo. Kaya kung sa wala na ito na namintindihan mo, ang Ginoo nag-istorya sa imo. Throw your problems in order nga magtangla ka sa langit, ah, Lord, ara ka nagali. Kag now from on Ginoo pakita ko pagtismo baguha akong kabuhi kag nyan migugma kon amuna declared nimo gin decree nimo sininga you will be blessed, you will be blessed and you will be delivered and free. Why? Because you are blessed. What the Bible says, you are blessed because hearing means paying attention. Gintagaan mo tinuon ang Ginoo nga maskin ano ka kapanglabaka apang ang pulong ara sa imo kasing-kasing sa imo tulong gan nagapamati ikaw kag nyan migugmahawal sa Ginoo magkalipay ka kay ang nabatian nimo gintagaan nimo attention kag gan ang Ginoo hambalya sa Mateo 6:33 na unaha the first priority in your life ang Ginoo. Ang problema will be settled, will be fixed and will be arranged sambal sa pulong sang salmo nga sinulatan 112:8. Kag nyan ang hambal sa pulong sang Ginoo pamatiin ninyo magkalipay kamo ang iba niya migugmaya wala nagapamati wala sila kakalipay migugma amuna ang hambal sa Ginoo nga kon may pulong kamo nabatian ang espiritu nga ginahambal naton sang kabuhi ang espiritu nga ginahambal naton sa pulong sang Ginoo tanan ini espiritu mo espiritu maligno espiritu kagamo wala kalinungan. Don't listen to the voice of Satan but right now hambal sa Ginoo you will be blessed today because blessed, happy is the one who hears the word of God. Tawa nyo balambal sa Ginoo niya. Hindi nyo pag-ibailo yung kalibutan. Hindi nyo pag-ibailo sa problema mo. Tingayon na sa Ginoo. The bukid ka dako problema mo. Do tingayon na sa Ginoo ang bukid sa Gimaras. Whatever nga ka dako. Why? Because our God is a great God. Our God is a good God. Tanyo, imagine mo lang. Panawag ka mo kay Kristo. Buligan ka mo. Palisoon sa Ginoo. Panguna-una sa mabutang. Nga hindi nga mag-insakto. Akayuhon sa Diyos. Kambal sa Ginoo. Bisan ang buhok nyo. Ginaisip sa Ginoo. Maisip ta hindi. Apang may gumaamo ng tinitin. Niyon. Kung may problema ka mo, may gugma, palisoon ina sang Ginoo. Kagnyan i-fix niya ina. Kagnyan i-settled niya ina. Kagnyan i-arrange ina sang Ginoo. Ang sobra pa na imiguma sa patapik nga kung i-fix sang Ginoo na hindi na mahalin. Why? Because only God can change, oh God. ang kabuhi sa mga katawan. Only God can change ang panguna-una. That's why only God makatandog sa ila. Bangod ang munang promesa sa pulong sinuna. Blessed is the one who hears the word of God. Danyan, whatever mananga, happy ang mga katawan, nagbaton sila. Then, hambal sa Ginoo ang akon pulong akon ginabantayan. Kanyan ang akon nga pulong amo makahilway sa ila. Kagibungon ko ano nga espiritu nga ara sa kinabuhi. Espiritu sa gagamo. Espiritu nga hindi katulog. Espiritu dira ang ipaglaom apang nakari si Kristo Jesus. 1 John 3. It to destroy the works of the devil for your children, for your family, for your life. Hambal sa pulong sa Ginoo, nagkari si Kristo Isos agod buong ungon inang mga taking way kapaglaom. That's why hambal niya ang plano kag purpose kag tinutuyo sa Ginoo nga may purpose sa imong kinabuhi. Amo ang matuman. Gintawag ikaw subong sa Ginoo nga may purpose ka. Hambal sa Bible 10:18, hindi ka mapatay kundi mapatay ang espiritu nga ara sa kabuhi nga nagakontrol sa imo. Kag nyan amo nang purpose gahom sa pulong sa Ginoo. Kagnyan amo nang purpose ng kari si Kristo Jesus to destroy the works harassment of the demons of the devil to your children, to your family. Kagnyan hambalya hambal sa Ginoo, alaw lang ako bala sa imo kay ang Ginoo amo ang mapakiguna sa imo. Kagnyan dumdumaniyo happiness, wholeness and true blessings are found indi sa wealth, indi sa trabaho, indi sa circumstance, but in hearing, receiving, and walking in God's word. Tanuman nyo pala, part demo yang Ginoo sa imo mo. Ay kung may word ikaw, limpiwan panguna-una mo kasing-kasing. Hambal sang Juan 15:3, you are clean because of the word that I spoken into you today. Limpiwan sang Ginoo ang kalaglawan sa espiritu mo. Kagamon ang gahom, the power of the gospel. Nga tagaan ka gahom, tagaan ka kalinungan, kada tagaan ka paglaom. Kag family to family, hambal sang Ginoo, dapat magkaraluwas. You stand firm because only your faith can please God. Tag-amuna na mati ka mo gintipigan mo. Bulahan ang mga katawan subong. Kanyan kayo ayaw gidiya sa Ginoo. Blessed, blessed, happy. Kalipay ito bala. May nang problema ang problema sa aton. Si Jesus sa imo kabuhi. Kung si Jesus ara ka na kay Kristo Jesus, pabaya ang problema. Ang problema mo, problema sa problema. Yan sari kay mo yung problema man kadawi ba? Hearing means amon hambal ko paying attention, tagaan nyo sang tinion, not just listening sang inyo yung dulungan, but opening ang heart ni mo to what God says, because you will have what you say. Ang Ginoo yung katanaw sa kasing-kasing tamo, kagamali sa Proverbs 23:26, sambal sa Ginoo, my son, give me your heart, tanong ablang inyo, ang kasing-kasing, wala nyo natag sa Ginoo. Na-focus ka mo sa problema, tulog ka si Kristo Jesus, the author, the finisher of our faith, mas kinarang bahay, bula pang tangla sa langit, nga si Kristo ang tag-iya sang langit kag sang lupa, sa dagat kag sa kawaan. That's why ambal niya, ihambal lang ako nga pulong sa kawaan, ihambal lang ako nga pulong diri sa duta, ihambal lang ako nga pulong sa langit, hambal sang Ginoo. Kagyan ari di sa trumpeters, ari di sa airwaves, sang K5, bilog nga kalibutan, na-release ko ang gahom sa Ginoo, na-release ko ang pulong sa Ginoo, nga mga katawan mo bukas, spiritual ears and eyes will be open in the name of Jesus Christ of Nazareth. That's why hearing means believing. Ay, di yun nako. Migog magali ang faith ko mit mahiring inin mo believing. Pumatian mo gali yang balia ang mga buta nga ginambal sa Ginoo. Ang hearing gali inatawag ni Gia means paying attention. Tulon nyo bala ang mga katawan niya, bala wala sang hearing aid sa dulunggay nila. Huwag ka pamati. Ang balon mo siya, lain-lain ang ginasabat niya. Utot, focus ka mo sa Ginoo. The burdens removed, the yoke destroyed because of the anointing of the Lord. Isaiah 20:8. Ang kaara, ang espiritu, kakabuhi, kagangahom sa Ginoo sa imo. Hambal sa Ginoo, kung ara aslong ang anointing ang gahom sa Ginoo sa imo kabuhi nga nagamhan imo kalaglaw sa espiritong ang Dios nga panagiya. Ay terrible tanan niya haboy ni Satanas nga basura si imo, ibalik ina iya all the curses return back to the sender. Amo ang Proverbs 26:27, hambal niya ang nagahambal sa imo, nagabuli sa imo, hambal sang Bible, hambalan mo nga go to return back to the sender. Ay every curses return back to the sender. Kanya na muna ang hambal sa Ginoo. Oh, it's very simple. Paying attention, tagaay nyo tinion subong ang Ginoo, agot ang blessings mabaton naton. Pagkanong takalag ta, agot excited kita, dalunan ang espiritu ta. Yung ikadwa ang hearing means, ano hambal niya, believing. Ay, wow, amo na pinaka the best. Because kung nagatuo ka mo, subong may kahilwayan ang tao. Where there is the spirit of the Lord, there is freedom. Ang freedom ang kahilwayan. Utod, ayan, huwag ka kahilwayan. Bangod tanan niya problema, utod, kung may problema ka, hindi ka magkato sa barkada mo, pre, may problema ko, inom ta bakato, nadugangan problema mo, nang uber ka pa, tagatapos nang utang ka pa, tayo imagine na, Ba't isa lang kahambal sa pulong sinom na karika mo sa akong tama na ina nga kabugatan sa inyo panimalay. Bangod si Jesus, amo ang dalan, ang kamatuoran, kakabuhi nga walay katapusan. Ang yan, alaw ang Ginoo, your life will never be the same, I can tell you. Sa unang kabuhi ko, amuna, hindi mapuslan. Apang napuslan ang kabuhi ko sa family ko, why? Bangod sa pulong nga blessed those people who hear the word of God and keep that word in his heart nga gintipigan niya. Ang tod ko, kamo matutuod nga kamo nga Kristohanon nga tipigan ninyo ang Diyos mamuna ay mabutang sobra-sobra pa nga wala nyo na expectar kay ang hearing sa mensahe about kay Kristo, kay si Kristo Jesus ang napatay sa krus ang Kalbaryo. Don't forget that the brunt of the cross, that is Jesus, that's your salvation. But wala siya nang pabilin, only the cross na lang nabilin, that's your redemption. Because without redemption, migugma, there is no remission of sins. That's why migugma, kung makita nyo ang cross, panudumuan ninyo nga si Kristo ginansang nabanhaw siya, katokadlaw nabanhaw, wala siya dira nang pabilin. Gamuna ang mensahe nga natubos pagkita mo sa krus, hindi manguros kung ilansang mo si Jesus liwat sa krus. Ano yun yung bala, migugma? Pulong sang Ginoo ang Biblia, ang basic instruction before leaving earth. Nga magtahon, hindi maintindihan. Ang pulong sang Ginoo, amuna sa saran, amuna ang espiho, amuna ang mirror sang kabuhi nator, kag tiyan 100% ara dira, bangod sa iya pulong may kabuhi, may espiritu, kag may paghiya sang gahom sang Espiritu Santo. We acknowledge the presence of the Holy Ghost sa kabuhi naton, because without the Holy Ghost, without Jesus, we are nothing. That's why hearing means evaluating it above all else. Evaluate naton ang pulong sang Ginoo, hindi nga makatawan subong pangita ang Ginoo na pabayaan lang nila. Utod ang pagkaon kag ang mga treasure siningduta, migugmaya sobra pagid ni ang pulong sang Ginoo. Kaya balya, it is written Mateo 4:4 that every word that proceedeth the mouth of God, hambalya, ano hambalya, amo na pagkaon sa kalag naton, kag yan may kahilwayan, kag yan may kasiguruhan kita, kag yan makita naton migugma sinisubong niya ang hearing, bala kag ang hearing plus doing naton sina, amo na dapat maintindihan naton. Aton, ha, sa aton niya kinabuhi. Blessings meaning follows obedience. Tanuhan niyo bala, ang damo ang katawan subong nagapamati, pero but few truly receive ang pulong sang Ginoo. Tanuhan niyo bala, that's why man na si Jesus may parabulsa of the sower. Damo nga mga seed nga gin sa dalano niya, ginsabuag niya sa mga kagnyan ang dito nakatupa sa bato-batohon, ang iba nakatupa dira sa ang matiga, wala nag namuhi ini, pero may ara ang nagbaton gitipigan ang pulong sang Ginoo, may 30, may 60, may 90. Kasubong kamo nagapamati sini mga igugma sini nga tuod, kung kamo nagapamati nga ang pulong 100%, 60, 90, magagrow ina kabangud ginasusid sa inyo, ginatanong sa inyo ang salita, ang pulong sang Ginoo, nga bulahan ka muna kapamati, kag maga-frustration ina, kag hindi frustration. Doon sa mga katawan, sumong damo, demonic spirit, frustrate ako sa trabaho ko, frustrate ako, ginbrikan ako sang nubiya ko. Mula na tao sa babaw kalibutan, ha? Amangin matay kay Imuya, pagwapo ka, pakita sila, your changes, choices, and chances, because you are chosen by God, and you are different! Amo niya ang tidrugan mo ay bag-o, kuya, nga paglao may Jesus ako ya. Nga amo lang sila mahikog ako kay imbrikan mo, kung nga ikaw lang babay sa ibabaw kalibutan. Daso dapat natin ina maintindihan, migugma. Damo nagapamati apang galusot lang habal si ginutig ang kasing-kasing panauna. Apang blessed those people who hear the word today. Blessed those people sa ilang panimalayin, buksa nila ang mga radyo, buksa nila ilang panguna-una, pagkaon sa ilang mga kalagin, bato nila si Kristo, ang pulong ni Kristo Jesus. Daso ay bulahan ini mga katawahan. Muna ang number one mo, blessings follows obedience. Kasari malakamog pamati, ay makamog kasunod. You call me Lord, accept me not. You call me Savior and follow me not. Muna nga klase man. Huto di pakita ninyo nga huwaran ka mong tatay. Kay ini nga problema nga dapat ang mga tatay magpastor sa iya asawa kag iya kabataan. Migong ma for the sake sa kabataan family mo. Kagnyan amo ning ligasiya ninyo sa mga pagpamati ninyo, may pagbago sa inyong kasing-kasing. Pagbalik to, kung irnaway ka mo, asawa mo na, dal ito, jalibi ang imong asawa, kag uluuluhi, kag kabataan, mula ka ta, magwa ta. Tanong ang bala, it's very simple. Wala na time sa gira, demonyo na ya gagira. Gagira, subong dito ang Middle East, gagira ang Iran, gagira ang US. Subong magira kita sa pulong sang Ginoo. Girahong tang demonyo ang dinamang hara sa imo kabataan, sa imo panimalay, kami paglaom. Ang may pulong sila kasing-kasing kagamura, hambal sa pulong sa Ginoo in this last days. Itaas ko ang mga nagakadlok. Itaas ko, kag-i-promote ko ang may Jesus nga may pulong, nga matarong nga kasing-kasing kag-angyan ang ginapakita sa Ginoo. Kung tutistingin nyo lang Ginoo, sa unang kabuhi ko, palahubog man, sugarol, babaidor, at nanara, bailihanay nga nagahubla, at nanabala ang kalukuhan. Hapang isa kaadlaw na subata ko si Kristo kumatuod siya, kakasaan ining akong mariwana, kada tayo mariwana, kakasaan ining akong ining palahubog kay tatay ko. May kuma in 3 seconds, in 5 seconds, nawala ang sigarilyo, nawala, nabalik ako sa kinding snowbear, amot ko may snowbear pa, dito ko may katupad, ako ka sigarilyo ko, palagyo ako kay gabalik ina. That's the spirits, butang balon, gagabern sa aton ang espiritu. Ganyan nga ginahambal na ito, nagagabern sa aton espiritu. Apang ang espiritu kagkabuhi kagpulong amo na paglaom sa Ginoo. Espiritu sa gagamo espiritu, kinawad on espiritu ina. Espiritu tanan-tanan. Apang ang Ginoo may kahilwayan kita. Utod ano lang kabugatan si imo na sugata ni gumadako ang Ginoo. Your God is a good God, a great God. Tanawan niyo bala. Ambal Jeremiah 33 verse 3, tawag kamo sa ako na kung makita nyo ang may nalagro, makita nyo ang dalagko ang butang, makita ninyo ang wala ninyo na expectar nga i-release ko sa inyo. Utod, tell you, himo walang migugma. Kay ang family mo madala mo sa Ginoo, ikaw nga ba na responsible? Ikaw nga asawa responsible? Ikaw nga bata inyo responsible ka mo? Responsible ka mo, hindi na pabintrahas, ugangan mo sa tatay niyo, sulbaran ninyo ini mag-asawa, kay kamo lang ina makasulbar. Only God ara na sintro, istorya inyo. Masang ura anay, nubihanay ka mo, hindi mag-agi ang hangin, hindi kalusot gani. Hasta nga nagbata ka mo gani, subong yan, sipa mo na misis mong tabok karsada. Puro na time, ginadapit-dapit mo, magtabok ya, grabe, hindi kalusot ang hangin. Habang isa do tatlo na katuig, apat na dokul naknit na, biyaan mo, mita ka naman sa iban. Tanong abla nga klase, espiritu. Espiritu maligno. Apang ang espiritu sa bunga na mati kamo sa Ginoo is different. Ang pulong sa Ginoo nagahilway ka nagabag-o sa kabo isang tao. Nyan ang hambal sa Ginoo. Anyone who loves me will obey my teaching. Tanuan nyo bala, if you love me, obey my words. If you love me now, listen to my words. Kasimple bala, ang mga bulay sa Ginoo, kung pamati, pamatian nyo Satanas. Matian nyo ang Maritis Ministry, pamatian nyo ang kutso-kutso. Time na maghaling kami gugma. Oh yes, ang una pala hubugak mo. But now my life is different because I want to see my God. I want to see Jesus. Pero yung pala kung may Ginoo, kung may iban mo. Kung ano pala hubugak mo, baho nyo alak. Tapos sino mahulit si imong asawa nga? Baho mi mo, soka? Tapos ito, so tiniyon, subong mi gumaya. Inihamutan kabati ka mo. Kay bangot ang Ginoo, ang blessings sa Ginoo, ang promise sa Ginoo to those who do what they hear na batian ninyo. The knowledge without action is incomplete. Tanaw nyo bala? That's why faith without action is dead. So ang pagtuod nyo, aksunan nyo. Yan, iingog mo, may tinutuyo ang Ginoo mo, may plano ang Ginoo. Yabain na sila ka pangayo ka na blugasan sila daw. Ngayon mo panimalay, dalawin mo sa Ginoo, ikaw nag-change ka, hindi ka na mag-upod magbadyo, hindi ka na mag-upod magpahubog. Ang aga pangayo kasi lahaw. Now the time, subong, nga ang kabuhi mo. Ara ka na iya sa Ginoo. Agad mahuya man sila eh. Wala sila nahuya da. Tama na na, karnalidad niya, flesh, espiritu. Pakanama ng espiritu nyo, challenge man kabuhi nyo. Kaya may kahulugan ang kabuhi, mapatay ka, kisa lang. Apang subong, kung mapatay ka, bye-bye ka lang. Apang subong niya, ang kabuhi mo, i-reserva sa Ginoo. Kaya may tinutuyo ang Ginoo, extend sa Ginoo. Nga sa alas tinta ang kabuhi mo, apang gabito, ang kautsinta, nubinta. Ngagnyan, migog mamahimaya ang Ginoo. Kagnyan, ligasiya mo, makita nila, anong kaon mo nga nag-change ka, anong kaon mo, only the word of God. Nasaya mo nang isa kabutang kinanglano nato migugma. What blessings will look like for the one who hears the word of God? Spiritual stability and growth. Tanawan nyo pala, iba migugma, alert ang spirito mo. Because you are like a tree planted by streams of water, so roots deep, not easily shaken. Tanawan nyo pala, kung may Jesus ka muna, batian nyo din. Masik, gamay ng problema. Bagyo tanay, ay, dasuway la. Kaya nga, ikaw, agilag, lupad ka, rakaskawaan. Diri ang problema, diri lang sa idalom. Amuna ang kabuhi, isang tumulo. You are like an eagle to fly in the storms under sa imong atiel. Sa idalom ni mo, hindi ka manok. Amanok niya, gatuka, da ang bibiya, ang pato, dira lang na iya. apang kun agila ang ginakaon nila fresh ang mga bibito, mga palahubog, ang mga manok da hindi mapuslan ang gabuhi. Tanaw bala mga abogado ka, professional ka, tapos giriye ka sa largo mo, amo na mapakita mo sa tao apang kun ang kabuhi mo nag-change ikaw. Hindi ka mo mga kik kay may spiritual stability ka mo, may guidance and peace ka mo, because God's words becomes lamp to your feet and a light to your path. Amun ay migubot sa sara na dalawang sa imo tiel ang pulong sa Ginoo, kag ang kasanag niya amun ang suga nga ginahatag subong sa Ginoo, kag yan ato makatawa nga nakabati subong sa pulong sa Ginoo. Hara na ang kasanag sa inyo, hara na ang suga sa inyo, kag suga sa imo panimay dalana ang Ginoo. 1080 degrees talikot sa kalibutan, do not compromise o compromise sining kalibutan, kundi dalay imo sa kabataan, mag-enjoy kamo ka presensya kalipay, kag nyan nakaraos kamo nyan gitistingan kamo amun ang kabuhi mo, madadaog kamo ang problema manyo pahit ina pag istorya sing ino agud magtubo kamo kuma tanan nga problema magya jo ina apang be strong in the Lord because you have the word, you have Jesus imo kabuhi, may kalinungan kamo kalipay sa imo kabataan utod katuhi ang bata mo na nya mo ang kabuhi mo ana diyan ang prosperity in God's purpose hambal sa Ginoo, you will be bear fruit in season, success define God's will, not worldly standards. Hindi na kalibutan. Ang katuan mo bla just noon mga barkada ng amigo mo hindi man nga ay grabe. Dugangan problema nimo kay mga umbo kag halo nga klase ka mga tao bla. Nga wala at nantindihan sa pulong sa Ginoo. Matay na to maborn to God kamo maborn again kamo. A good nga kabuhi nyo magkauhaw ang kalag nyo, magkauhaw ang espiritu nyo. Kagyan migugma sa liwat. Madamo nga salamat sa sining programa nga inyo nabatian gabay sa bagong buhay, kag ini magapadayon ini kag nyan makahilwayan ninyo, kag sining oras hindi ko mo magkalipat buwas adlaw nga Domingo sa Faith Mission Church alas 9 hasta alas 11 magasimba kita, magahinugyaw kita, dalay nyo panimalay, ang kabuhi nyo will never be the same again. Ang inyo kubos ng alagad si Bishop Lerio Pacificar Celeste, nga ang Diyos magpakamayo, ang Diyos magapromote sa inyo, and God bless you and God bless us all. Madamo nga salamat, amen and amen.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

K-5 News FM。

Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat liwat sa sinangaang bahanon. Magasugod kita sa pagbasa sang aton balaan nga pulong sa sini nga hapon. Una, dili kita magabasa sa libro sang Genesis in chapter 15. Sang Genesis, ilunggon ko lang anay ini sa verse 6. Kag nagtuo siya sa Ginoo, si Abraham ni mga biyangaturan, kag ginisip niya ini sa iya nga sa pagkamatarong. Nagtuo si Abraham in the Old Testament. Karon, dili naman kita magabasa sa libro naman sang Acts chapter 16 in verse 30 and 31 nga nagasiling ang kasulatan, "Sirs, what must I do to be saved?" Siling na sang kasulatan, kag siling sang manunodlo o kon preacher o kon apostle, kag teacher nga mo si San Pablo nga nagasiling, "Sirs, what must I do to be saved?" Siling ni San Pablo, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Kabayang Ginoo sini magpakamayo nga kun sa Ilunggo pa Ginoo. Ano dapat bala ko himuon nga maluwas ako? Kag sila nagsiling, magtuo kay Ginoong Hesus, kay Ginoong Hesus Kristo, kag maluwas ka kag ang imo panimalay. Ginoo o Diyos nga labing gamanan, ginatugyan sa imo ining ilikoton nga ikaw sini ang mag-explicar paagi sa imo balaan nga pulong ng pagtuo ni Abraham sa Old Testament, wala na balay sa kamatayon kag paglubong kag paggabanaw ni Kristo nga amo ini ang maayo nga balita. Pero siya nagtuo kag ang ginhambal mo Ginoo kag ini ginisip sa iya sa pagkamatarong. Dili naman sa libro sang Acts chapter 16 verse 30 and 31 Ginoo nga ikaw nagasiling, mga Ginoo, ano bala ang amon himuon agud maluwas ako? Siling sang imo balaan nga pulong, magtuo kay Hesus Kristo kag ikaw maluwas kag ang imo panimalay. Kag ini nga pagtulunan ni San Pablo sa sini nga panagon, ginbalay niya ini kay Hesus Kristo nga si Kristo nga amon Ginoo ang napatay sa amon mga sala. Ginlubong siya kag nabanaw kag ang magtuo maluwas kay amuni ang imo ginasiling Ginoo nga siling nimo sa imo balaan nga pulong sa libro sang Ephesians chapter 2 in verse 8 nga husto gilang ginsiling mo naluwas ka mo sa bugay paagi sa pagtuo kag indi inyo kaugalingon nga binuhatan kundi ini bugay sang Dios. Salamat o Diyos nga pagtuo namon makabaton kami sang dulot o bugay o kung ginobra mo sa cross ng Kalbaryo ang tao magtuo maluwas nga wala nimo ginisipan kag magahimo sang butang agod maluwas siya. Salamat o Diyos sang sinang pagtunan, tun-i kami sa sining hapon. In Christ Jesus name we pray, amen. So mga biyang turan amon ano, may ara kita nga palatukuran sang pagtuo kay Abraham o nastanan. Sa panahon nga si Kristo napatay, ginlubong, nabanaw nga muna ang mayong balita, mga abyang uturan napasad sa pagtuo kag sila nga nagtuo maluwas. Daw may ara, hindi nga daw may ara nga kamaturan dira. Si Abraham nagtuo ginisip sa iya sa pagkamatarong. Puro wala pa na siguro nga maluwas siya o kung mapalangit siya o kung magkadto sa ginarian sang Diyos. Dili sa binuhatan, ginambagin San Pablo ang nga magtuo kay Hesus Kristo, ikaw maluwas kag ang imo panimalay. Maluwas gid.
kag ini ang aton pagtuon ginpasad naton ini sa libro ni sang 2 Timothy in chapter 2 in verse 15. Amuni ang ginsiling sang kasulatan sa English, study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, hindi siya mauya, rightly dividing the word of truth, nga nagabahin-bahin sang pulong sang kamaturan, hindi siya mauya magtudlo, kay bangod ang kamaturan ginbahin-bahin sa husto nga kamaturan, husto nga panahon, husto nga mga tao, husto nga mga panag-on, kagusto nga ginhimo sang Ginoo. Dira kita magatuon para maintindihan ang ining kaluwasan sang kalang. Mga abyang kaguturan, basi matingala kamo sini sang aton ginapresentar. Ang aton pagatunan subong si Abraham, paano niyan mahibaluan ngang iya sala napatawad? Kahit di may sala man siya, nakaagi siya nga nag-commit sang fornication or adultery, nga nagupod siya kay Hagar. Di paano na ang iya sala? O, nabayaran to sang Diyos, wala pa. Mga biyang kaguturan? O, sino tumatudlo sa iya kay napatay na to siya? Si Moses, nakapatay man siya. Nag-murder man siya. O, amo nang isa kabahin sang sala ni Moses. Mga panimalay na sang pagtuo. O, si Jacob, isa bang kataong nga madaya. O, gindayaan niyang iya, utod, ang iya amay. Nga bisan hindi siya si Esau, ginisip niya nga siya si Esau. Parang mabaton niya ang pagka ang kunsang pagpakabayo. Ang iyang alangadaan, madaya ang term sini sa Ilonggo. May salaman na siya. O. Karon, si David damo man asawa niya. Si Solomon damo man asawa niya. 1,000 ang babae niya. Ang iyang asawa, 7,000. Ang iyang asawa, 7,000. Ang iyang concubines, 3,000. 1,000 ang babae sa iya kabuhi. Sala ganin ang isa, dugangan mo isa, nanong pagkikon 1,000? Sino na magbayad sa sala niya? Sino mawali to? Kay wala pa to si Kristo? Kay wala pa sila to nakakita o ko nakatuo sa kay Kristo. Mga biyang uturan, dapat gayon nga magwalis, may magwalis na. Di kay wala, kay ang kamaturan may nagbayad sa aton sala kung kita iya nagatuon subong nga panagon sa bag-ong nga testamento nga time ini sang dispensation of the grace of God. Ha? Apanaon ini sang bugay para matag, basahon tayo di sa inyo na sa panahon nga si Kristo tapos nga napatay kag nabanaw, ginpahayag kay San Pablo ang mayong balita sang bugay sang Diyos sa time sa dispensation of the grace of God. You look at here in the book of Ephesians chapter 3 in verse 1 up to verse 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Ang ginatumod niya ni ang Gentiles, pero nagatudlo man siya sa mga Hudyo na nag-alaplaag sa ibang lugar sa diin. Si San Pablo nagatudlo sa mga pungsod na iya sa mga Hintil. Kay ang sadto nga panahon, ang mga Hudyo nag-scattered abroad, nag-alaplaag. Kagina, ginsulat man ni James kag ni San Pedro. Tanong mula natin dili sa wala pa itang makapalayon sa pagbasa sinin, dili sa libro niya sa ni James. In chapter 1, in verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Ti iba nagkaduto sa Greece. Oh,
nagkatuo dito sa Listra, sa Iconium, may mga Hudyo to. Gani ang nagapagamo sa pagtulunan ni San Pablo, mga Hudyo na. Ginastir up niyang tao nga magkontra sa ginawali San Pablo na nungod sa mayong balita. Sang bugay sang Diyos. Ang ikadwa nga proof nga may scattered abroad, si San Pedro. In chapter 1 sang 1 Peter, in verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bethania. Mga duog ini sang mga Gentiles, dito na ang mga Hudyo. Nakabati na sila sang mayong balita, sang bugay sang Diyos nga gintudlo sang Ginoo kay San Pablo. Kagina sa panahon sang dispensation of the grace of God. Again, magbalik kita sa Ephesians chapter 3 in verse 1 up to verse 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. O, kumpleto na, may ara na nga Hudyo, may ara nga Gentiles. Kag si San Pablo amuni ang apostle to the Gentiles. Kag siya amo ang preacher, kag teacher sa Gentiles. O, ari bala para pamatunan sa libro sang 2 Timothy chapter 1 in verse 11. Siling ni San Pablo, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Siya lang ang gintungilan sini sang Ginoong Jesucristo. Magwali sa mayong balita sang bugay sang Diyos. Oh, gani isa, wala pa kita magkapadayon sa pagbasa sa Ephesians. Ipresenta natin suno sa kasulatan ang duha ka klase nga mayong balita. Ang unang nga mayong balita nga ginatudlo sang Diyos, gintudlo ni Kristo, gintudlo ni John the Baptist, kag gintudlo sang 12 apostles. Amo ang unang nga mayong balita, the gospel of the kingdom of God. Amo nang mayong balita nga una nga wala ginbaton sang mga Hudyo ang inang mayong balita nga gintudlo sang Ginoo. Ila ginpatay si John the Baptist, ila man ginpatay si Kristo, kag ila man ginahingabot ang 12 apostles. Kay hindi sila kumpurmi nga magpamati sa mayong balita sang ginarian sang Diyos. Ina, hindi ko lang pagbasaon, pero biblical gin ina. Ginpatay nila ang hari sa mga Hudyo na nagasiling nga sa mga three kings, o kung three wise men na siling sang kasulatan, nag-abot kami diri sa pagpangita sang hari sang Hudyo na muna si Kristo kay masimba sila. Pero basaon ko diri sa inyo sa chapter 10 sang libro sa Matthew in verse ananungod sang maayong balita. Chapter 10, magiging siling sang kasulatan, tudlo ini iya ni Kristo sa ila, sa versikulo 5, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and unto the city of the Samaritans, enter ye not. Din sila masulod. Verse 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Dito na sila magkanto sa panimalay sang Israel nga nadula, nga wala nagsunod sa Ginoo. Oh, hindi sila magsunod kundi nadula sila. In verse 7, in as you go, preach seeing the kingdom of heaven is at hand. Sa versikulo 8 na, mangayo sila sa mga sakit, mangayo sa mga aroon, magbanaw sang patay, gintagaan sila sang gahom sang Diyos, sang gahom sa pagpanabog sang yawa, pangayo sang tanang nga sakit, gintagaan sila sang gahom. Pero ang ginawali nila ang mayong balita sang ginarian. Pero nga tag sina nga mayong balita sang ginarian, mabasa ginaton sa libro sang Matthew chapter 24 in verse
14, in this gospel of the kingdom, you say, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Sila ang gintugyanan nga magwali, ang 12 apostles. Sang buhi pa si Kristo, sang wala pa napatay. Ti karon kagin patay nila, napospon ang pagwali sa mayong balita, sang ginarian. Kag sang si Kristo napatay ginubong, nabanaw, sang pagkabanaw, yagin tawag is San Pablo, nga magtudlo sang mayong balita, sang bugay sang Diyos, the gospel of the grace of God. Kagamuna ang ginhatag sang Ginoo kay San Pablo, mga abyang gauturan, gani o nang mayong balita sang ginarian. Oh, sang Diyos, wala nila ginbaton kag ang ilang nga Ginoo, kag hari kuntani si Kristo, ila ginpatay, kundi wala ginbaton. Mga abyang gauturan, ah, di karon kay napatay si Kristo, ginubong na banaw, ang kamatayon sang Diyos, mga abyang gauturan, di nagalin ina, nagintawag ini nga, si Kristo napatay, ginubong kag nabanaw, amo na ang mayong balita. Ah? Si Kristo napatay, ginubong kag nabanaw, amo na ang mayong balita sang kaluwasan. The gospel of the grace of God. Ang mayong balita sang bugay sang Diyos, para maintindihan ginpatay nila ang Ginoo, ah, kag ang balasihan nila sa pagpatay kay Kristo, amo ang ila kasuguan. In chapter 5 sang John verse 18, inyo lang pagabasahon. Kag chapter 19 sang book of John in verse 7, inyo man basahon. Kay ginpatay nila ang Ginoo, suno sa ila kasuguan. Kag ang kamatayon sang Ginoo, suno sa kasuguan, wala nila ini maintindihan, ginhimo ini sang Diyos nga bugay. Nga ang kamatayon sang Diyos, mga abyang kulturan, ginhimo sang amay nga maayong balita, nga ang bata iya, amo ang ginhimo iya nga halad sa sala sang mga nagpatay, kag subong man sang wala nagpatay, nga ang magtuo maluwas kay ara Diyos na naghimo sang paghalad sang sala. Ha? Ang ginhalad sang amay iya anak, pagi sa alipungot kapagpakahuya pasipala nila sa Ginoo, kag subong man pagbuyayaw, pagtiklog, pagpurong-purong sang tunukon, kag duplahan, kag ilansang, sila ang nalipay, pero wala sila kabalo nga ang kamatayon sang Diyos, ginimo sang Diyos nga halad sa aton mga sala. Amo na ang tao magtuo, maluwas, amo na ang mayong balita sang bugay sang Diyos nga wala maintindihan sang mga Hudyo. Pero kung mamati sila sang pagwali San Pablo ka magtuo, maluwas sila. You look at here in the book of Acts chapter 20 in verse 24 bilang ikadua nga maayong balita. In verse 24, but none of these things, chapter 20 sang Acts verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received, ang tema, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Inot gininyo mga abyang aturan, nga ang ginawali San Pablo, ginatag sang Ginoo, which I have received of the Lord Jesus. Oh? To testify the gospel of the grace of God. Siya lang ang gintagaan sita, nga ang taong magtuo, maluwas. Oh, amunang mayang balita. Nga ginsiling sa kasulatan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maayong balita kay may Diyos nga napatay. Bilang ginhalad na sang Diyos, wala na kabalo ang mga nagpatay. Bisan ako pa sa una, wala ko kabalo. Ginhalad gali sa ngamay ang iyang anak. Nga bisan amo na ang ginimo nila nga krimen. Ginhimo na sang Diyos
ang malaot nila nga maayo. Ang ila pagpasipala ginimo sang Dios nga maayo. Ang ila paglansang sa Ginoo bilang ginimo sang Dios nga maayo nga paghalad sang iyang anak sa sala sang nagpatay halin sa kay Abraham pagkadto sa panahon sang mga nagpatay kag nagpasipala sa Ginoo tubtub sa aton. Amo nang mayong balita. Oh. Kuri kumporme kamo? Tanawan naman ninyo na sa libro sang 1 Corinthians parang maatag ang tawag na mayang balita. Nga ginambal verse 1 up to verse 10. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel amunang mayang balita sang bugay na ang tao magtuo maluwas which I have preached unto you which also you have received ginbato na sa taga Corinto and will in ye stand nga sa diin ka mo nagtindog. And verse 2, by which also ye are saved. O past tense, ha? Sa diin ka mo naluwas kay nagtuo sila kay Kristo nga napatay sa aton mga sala. If ye keep in memory what I preach unto you unless ye have believed in vain. O, nabatian man sa mga Hudyo nga ra sa Corinth nga sila ang nagpatay kalabanan sa mga Hudyo. Mga Hudyo nga nagapamati, mga kig. Kay matuod giman nga sila ang nagpatay sa Ginoo, amo na nga dapat sila maginusul. Kay ginpatay nilang Ginoo. You need to repent and be baptized. Oh, kay magtuo, agon maluwa sila. Amo nang ilang nga pagtulunan. Pero sa panahon sa Pablo ng tudlo, sila magatuo maluwa sila. Kay siling San Pablo, unless you have believed in being sa atong pa, hindi ka magtuo mo. Kundi, why plus? In verse 3, for I delivered unto you first of all, chapter 15, sang 1 Corinthians, in verse 3, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures. You see? Siya nagbayad sa imong sala. Ha? Ang paglapas sa kasuguan, halin sa kay Abraham, pagkadto, subong, wala nila maintindi nga may nagbayad. Ang paghimo sang sala, both Jews and Gentiles, nga nahimo sang tanang nga tao kay sining sang Diyos, all have sinned and come short of the glory of God, tanan nakasala, both Jews and Gentiles. Pero kung magtuo kay Kristo, maluwa sila. Amo nang mayong balita. In verse 3, for I delivered unto you, chapter 15, verse 3, sang 1 Corinthians, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures. So, amo na mga biyangunturan. Dua ang mayong balita. Ang unang ang mayong balita, mayong balita sang ginarian sang Diyos, iwali na. Malapit na katapusan sa kalibutan. Sa una, ginwali sila, pero ginsikwa ito nila. Kay, ang pagsikwa nila sa mayang balita sa ganyan, amo ang malaot ng ginimo nila. Ginpatay nilang Ginoo. Karon sa mayang balita sa bugay sang Diyos, magtuo ka, maluwas ka, amo na ang mayang balita sa bugay sang Diyos. Kung magtuo ka, maluwas ka. Ephesians chapter 2. In verse 8. Siling sang Ginoo, for by grace, you see, mayong balita sa bugay mo, for by grace, are ye saved. Oh? Through faith. Through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, in verse 8, lest any man should boast. So, muna, atag na, nang imo pagtuon, naluwas ka, kay bugay na, ginatag sa imo. Hindi sa binuhatan mo, kundi dulot ini sang Diyos. Kaya ginatag sang Diyos ay anak mo. Pagpatayin nila sa Ginoo, ha? Dulot sang Diyos sa aton, wala na sila kabalo. Kita huwag magkabalo kung wala tagabasa sa Biblia. Amo lang mayong balita. Ginisip sang Diyos ng iyanak, halag niya sa sala, bisan amo to ang ginimo nila. That's the mystery. Naginsiling sang kasulatan.
So, ang natabo kay Kristo sa kamatayon niya is a mystery. Oh, tinago nga kamatuoran nga wala nila mabalaan. Pero kung magtuo sila, maintindihan nila nga ang pagpatay nila sa Ginoo nahimo nga maayo nga balita. Bugay sa Diyos. Si Pablo lang na gintuluan. Karon mabalik kita sa libro sa Ephesians chapter 3. No? In verse 1 again. For this cause, I Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Ah, sa ula pa tamang panahon magyapon, si Moses, nga nagsulat sa Genesis, o, si Abraham, pakadtuto, sa panahon ni Malakay, wala to sila kakita kay Kristo. Si Pablo kakita kay Kristo after na si Kristo na banaw kag gintawag siya. Amo na nga gintawag siya nga prisoner of Jesus Christ. For you Gentiles, in verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God. Subong is dispensation of the grace of God. Damo man kita siniway kabalo. Ako ay magkunin kabalo kung wala kong ining gabasa. Dispensation of the grace of God sa panahon pa, panahon sang bugay sang Diyos. Ang panahon sang bugay sang Diyos, sang ginpatay nilang Ginoo. Tapos na, ginpahayag kay San Pablo nga, bugay ko na. Wala ko ginisip nga sokto ng Israel nga nagpatay sa anak ko. Ginisip ko na ng anak ko nga ginpatay nila sa malaot na pagi. Ginimo ko na nga maayong balita means bugay. That's the meaning of the gospel of the grace of God. Bugay na. Ang bata yay, ginisip yung nga bayad sa salata. O, siling sang Ginoo, dispensation of the grace of God which is given me. Ginatagin siya to your word. Kag sa aton, in the stream, how that by revelation, ginpahayag gid kay San Pablo, he made known unto me the mystery. Ang ning tinago sa Diyos. Nga si Kristo napatay. Gilubong kag nabanaw. That's a mystery nga halad sa Diyos. Nga ba yung balita? As I wrote afore in few words. Kag inang mystery, ngay na, sa panahon sang dispensation of the grace of God, na si Kristo ginbayad sang Ginoo sa aton mga sala. Wala nakita ka balo? Pero kung basahan mo, maintindihan mo kung nagtuo ka. Kag inang mystery, gintawagin ni San Pablo nga, the mystery of Christ. In chapter 3, sang book of Ephesians, in verse 4, whereby, when you read, basahan mo gid. You may understand, maintindihan mo gid. My knowledge and the mystery of Christ. Na, mystery of Christ na. Na ang ginpatay nila, na Kristo, na wala nila gintuan nga anak sang Diyos, amuni ang halad sa ila sala. Mystery of Christ na. That is the mystery of God. Ikaw ga pamati, hindi ka magpati, guru malipay ka git. Nga ang Ginoo nga ginisip nila nga malaot, ilagin pa tayo. Ginhimo sa Diyos nga halad sa imo sala. Kay Diyos lang ang nagahimo sa malain nga himo niya maayo. Ang tubig himo niya nga, pinakanami nga lang. Ang tubig himo niya nga, dugo. Oh, you see? Ang malaot, himuon sang Diyos nga maayo.

in other ages was not made known, wala mapayag, unto the sons of men as it is now, karon, sa atong panahon, revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Yung pahayag sa aton, pagi kay San Pablo, si San Apostle, kag sa bulig sang balaan nga Espiritu. That's the mystery of Christ. Kay kung naintindihan nila na kuntani, wala nila ginpatay ang Ginoo. Wala sila kabalo nga, amo nagali ang Ginimo sa Diyos. Maayo ginang Diyos ang malaot ginabas himo ya mayo. Oh, tanong muna sa 1 Corinthians ha, in chapter 2, in verse, ilo ka chirin, 1 Corinthians chapter 2. Oh, sa nguna wala nila na mabalaan, in verse 7, up to verse 8, but we speak the wisdom of God in a mystery. Kalam ni sang Diyos, why nakabalo? Nang Ginoo nga ginpatay nila, ginimo sang Diyos nga halal sa sala mo? Oh, but we speak in the wisdom of God in chapter 2 sang 1 Corinthians in verse 7. But we speak in the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. In verse 8, which none of the princes, chapter 2 verse 8, of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kag kon ikaw abyan magtuuman, kindihan mo ni, nga ngahalad siyang sala mo, si Kristo. Mayang balita na, Diyos nagbayad. Oh. Sunod, ikaw nga, utol ko sa Ginoo nga, kita naglapas man sa kasuguan, ining Ginoong Hesus Kristo, halad man ang isang Diyos, sa salakta, kontra sa kasuguan. Agod nga ang salakta sa kasuguan, matinluan. Si Moses, kasala sa kasuguan, murder. Kapatay siya mo. Si Abraham, nag-commit sa adultery or fornication. Si Jacob, apat man ang asawa niya, nagbutig pa, nagdaya pa. Sala man sa kasuguan. Si David nakasalaman. Damo man asawa niya. Oh, ginpatay niya pa si Uriah kagkuwao ng asawa ni Uriah. Adultery man na. Sino na mabayas ang sala niya? Si Solomon. Si 700 ang asawa. Pito kagato sa angkirida. Sino na mabayad? Hindi kita magsiling. Nabisan ako, pastor, madamo ng mga pastor kasalaman. Pero kung baka tuon siya sa mayang balita sa bugay sang Diyos, mabayaan niya na. Bisa mag-asawa sa iban, bayaan niya na ang asawa niya. Kung magsunod sa matuod niyang asawa. Kaya sa panahon sa bugay, isa lang asawa. Sa panahon sa bugay, isa lang ang bana. Hindi parisang muna. Pero sino ito mabayad? Sino ito mawali? Sang ila sala. Amo na karoon na itong pamanlungan. Mga biyang katuran, sino mawali? Sa mga tao niya nagtuluon eh, si Abraham, sunod sa kasulatan, Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. In that's sa chapter 15 sang book of Genesis in verse 6. Pero ang iya pagtuo, hindi na kay Kristo pa. Nga si Kristo nagbayad ang sala niya. Pero ang punto di karon, sinuto ang magwali sa mga kalag nga napatay, subungway pa na sila nabanaw. Kay ang nabanaw lang isa, nga nagpalangit ka, nagkanto sa generian sa Diyos, si Kristo. Kag kung ikaw nagtuo ka, kilala nga si Kristo ng bayas ang sala mo, si Kristo mapuyo sa tagipusohon mo. Kag kung ikaw mapatay, dito ka madicho kay siyang ulo mo, kita mimro. Siyang anak sa Diyos, kita mga anak sa Diyos, adopted sons of God, siyempre dito kita madicho sa iya. Hindi kita maaging mabanaw pa. Kundi islan na itong lawas kung patay kita. Kag buyon kita, kag isla na itong lawas, hindi nga banawon, pari sa ilang resurrection. O, sila banawon niya, ang mga Hudyo, sa uling adlaw nga nagtulo, na sa panahon pasang, after sa Great Tribulation. Sa mga hintil nga magtulo man sa Ginoo sa uling adlaw, banawon mo na sila. Pero kita,

0: Di makaagi sang pagabanaw. Ang mga patay buhion islan lawas. Ang mga buhi nga wala pamapatay islan malawas. Kag magupod sa Ginoo, Diyos magadala sa imo sa ginarian sang Diyos. O, so wala pa kita na magpadayon kung sino mawali sa mga patay. Tanaw tayo ni sa kasulatan na ang tanan ng mga tumulong kung mapatay o kung magkari ang Ginoo. Ikaw dalon sa Ginoo, sino madala? Sa unang Injil ang gadala, karon ang magadala sa imo kung magtuo ka, Diyos gid, chapter 4, sa Christesulo niyan in verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also who sleep in Jesus will God bring with Him. Kung kita nagtuo nga si Jesus napatay, amo na itong pagtuo, kag nabanaw liwat, bisan kita subong man nga nagakatulog meaning napatay kay Jesus, pagadalhon sang Diyos upod sa iya. Na, buhion ka. Ang mga buhi, kagpatay islan lawas, kag magupod sa Diyos, ang sining sang Diyos, will God bring with them, Diyos ang magadala. Di niya dalon. Colossians chapter 1, in verse 13. Who hath delivered us from the power of darkness? Amunang meaning sang rapture. Kay wala mabasa ang word ng rapture. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Diyos madala mo. Di lang matagan gid ka. Rightly ni dividing the word of truth. Karon mga abiyang turan, sino ang mawali sa mga patay? Dapat gin sila mamati. Kay si Abraham nagtuo sa Diyos pero wala pa mabalan kung sino nagbasa niya sala. Kay dapat mamati isa sa mayong balita. May ara bala? Unas tanan, ginamba naton, duwa ka klase ang mayong balita. Ang mayong balita sa ginarian natudlo sa mga Diyo. Wala niya langin baton. Ikadwa, ng mayong balita, ginpatay nila ang Ginoo sa cross ng Kalbaryo. Ginisip ini sang Diyos nga ang malaot nga ginimo nila bugay. Maayong balita sa bugay sang Diyos na kag ang magtuo maluwas. O Jose, maluwas. Amo na ang ikaduha nga maayong balita. Ginwali sa aton ang nagsulat sina si Pablo kag gintudloan ni Kristo. Nga amo na ang maayong balita. Wala na sa una sila kabati. Karon ang pamangkot sino ang magawali sa mga patay na nagtuluo sa Ginoo. Kay dapat sila makabati gid na may nagbayad sang ila sala. Mga biyang uturan. O? Kag dapat sila mamati sang mayong balita, sang bugay, sang Diyos. Kag ila makilala ang magawali. Sa unang panahon, mga abyang kaguturan, gusto sa mga tao na may matudlo, kumatuon nga may kabuhi nga wala sing katapusan. Kumatuon nga may ara nga nagkadto sa impyerno. O, di gusto nila nga kung may ara nga may atuon nga may impyerno, kag may matuon nga may kabuhi nga wala sing katapusan, dapat nga may isa nga mabanaw o kung nagalin sa impirno ka magwali para sila makatuon nga may kaluwasan ang ila kalan. O mga biyang turan, o ikadwa, dapat gin may matudlo. Pero si Kristo ang nagtudlo sini. In chapter 16 sa Book of Luke, aton lang ini, ibutang anay sa istorya, kaya muling istorya sa chapter 16 sa Luke, from verse 20 up to verse 31. Sa chapter 16. May manggaranon diri si Kristo nagambala nga napatay. May ara nga manog pakilimos nga si Lazarus, bigar, napatay man. Sa napatay ini si Lazarus sa versikulo 22 chapter 16 sa Luke, and it came to pass that the bigar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Ining Abraham's bosom na ginatawag ini nga place of comfort. Okay, in verse 25 of chapter 16 of Luke, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime, ginambala niya magaranon sa imong kabuhi, receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted. Oh, that is the place of comfort ang ining Abraham's bosom, and thou art tormented, ang lugar niya sa magaranon may kalayo, may torment siya. Sa hell na. So, ang hell may duha ka porsyon. Isa is Abraham's bosom, na ginatawag ini nga place of comfort. Ang isa, impyerno. Pero mabalik kita diri, nga ining Abraham's bosom, nga ginatawag nga place of comfort is called paradise. Nga munang siling sang Ginoo sa kawatan, nga nagsiling ang kawatan, Lord Jesus, remember me when thou comest into thy kingdom. Siling sang Ginoto, di thou shalt be with me in paradise. Amo nang ginbutangan nila, nga dug sa mga patay nga, nagtuluo. Ang wala nagtuluo dito sa torment, nga muna ang may kalayo. In verse 24 of chapter 16, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Siling na sa kasulatan. Naga, antos siya. So may lugar nga sa impyerno mga pag-antos. Lugar nga comfort, Abraham's bosom or paradise. Di bangod siya na nagpangabay ang manggaranon na dapat nga may matudlo sa yautod nga lima pagkabilog gabasi magkadto sila sa impyerno. In verse 28 of chapter 16 of Luke, for I have five brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. So lugar ini sang pagsakit ang impyerno da sa piyak mga abyang kauturan. Tapos siling sang versikulo 29, Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, lest let them hear them. So ang ila pagtudlo sa una, prophets and law. Ngang law dra pagamatarong na sang Dios. Ila na sundon muna si Abraham nagtuo sa Ginoo, it is counted unto him for righteousness, kay wa patos si Kristo na patay. Pero ini istorya si Kristo man nagambal. So siling ni Kristo, verse 31, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded through the one rose up from the dead. Bisa pang may arang nga nagbanaw sa mga gikan sa impyerno. Mga biyakuturan, dapat gid may mawali dito sa mayang balita. Amo na tanawan ato number 3. Tanaw ninyo rin, may preacher gali sa patay mo. In the book of 1 Peter chapter 3. Malapit na kita ma-insinin. 1 Peter chapter 3 verse 19, by which also si Christoni, he went and preached unto the spirits in prison, ining impyerno na is the place of the dead, but nagatuo kag sang wala. This is the prison of the souls. Impyerno meaning prison mana buho na, may kalayo na, jihina na, ang muna ang ginambal sa kasulatan, si Kristo sang ginubong kanabanaw, nagwali siya sa mga patay dito. Dapat din may mawali sa mayang balita para mabalaan nila nga may nagbayad sang ilang asala. Sa sining kalibutan, kag may nagtubo sang ilang nga paglapas sa kasuguhan. Ano ginwali ito ni Kristo? Sa chapter 4 of 1 Peter and verse 6, for this cause was the gospel, you say, the gospel of the grace of God, preach also to them that are dead. May managwali sa mga patay. Si Kristo nga atong Ginoo, wala lang siya nagpahayag. Nga siya mawali sa mga patay, pero siya ang gawali sa mga patay, nga ang kamatayon niya, paglubong, pagbayad sa nila sala. Sa verse 6 again, in chapter 4, San Francis Peter, for this cause, was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. Dapat di sila. Kita mo ha? may right ang Ginoo sa pagwali. Mansindihan nila nga, hindi nila makusar ang Ginoo. Wala kami kabatik, Ginoo. Sila sa Ginoo, may law and prophets ka mo. O, karon kay ang Ginoo na patay. Nagwali sila dito. Nga nagpamuto dito sa priest ni Abraham. Nga may nagbayad sang ila sala. Ang wala nagtuo, pagaukman, kay nga wala nagtuo, they will be judged by God. Kag ang judgment sa Ginoo, ikas sila sa lake of fire. Ang iaboy sa lake of fire, sunod sa chapter 20, verse 14 and 15, amo ang dust in hell. Iaboy sa linaw nga kalayo. May the good Lord mag-a-bless ini sang iabala nga pulong o Diyos kalabing gabana nga may salamat gid. Ginabalik sa imong kaming kadayawan, buligin man ang imo alagad. Sa pagtudlo sini nga kabahay maintindihan kag ang magatuo sa imo Diyos nga siya nagbayad sa ikaw nagbayad sa imo sala ang imo anak ginhimo mga halad sa sala kag magtuo sila maluwas sila ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus name we pray amen. Salamat sa lahat mga biyang turan ini ang inyo kubos kabyan Pastor Nemesio Tahala.
1: Madamot nyo salamat sa inyong pagpamahal. Ang inyong alaga, Pastor Nemesio Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday Radio Program Time 8:15 to 9:15 p.m. The program live coverage of Voice of Calvary Baptist Church Worship Service Sunday evening live stream 8:15 to 9:15 a.m. You are locking into your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary Online Radio Philippines Worldwide.
2: K5 News FM.

0: Nabatian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: Detex Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sa Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Efektibo. Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Gasakit ang tiyan?
6: Max4 Biotics!
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
6: Max4 Biotics!
5: Kabulig sa pagpanaw isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
8: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Gadragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro kapulkatol.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo?
7: Gasama.

0: Sami.
1: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
0: GTX 500.
1: Masalika GTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3. Mabakas,
1: mga buti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:07 na sang gabi.
4: Kagabihon na puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kanamit.
5: Saturday Nights with Langga Kim.
4: Saturday Nights with Langga Kim.
5: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, nagipusoon, dag mga istorya sang puspon. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.
6: Saturday Nights.
3: Maayad-ayad nga gabi mga ka-K5! Happy Saturday! Happy weekend sa mga ka-K5 naton! Siyempre, it's weekend! Sa mga estudyante dira ay makapahuway. Especially sa mga interns naton. Pero may iba dira, iba nagbalik. May mga bagay kung kaisa nga ginabalikan, wala problem tapos. Sa mga ka-K5 naton! A blessed Saturday night sa inyo tanan, sa mga nagabiyahe subong, sa mga nagaluto sang panyapon, sa mga naga-chill-chill dira, sa medyo na pulupaang paangan, nagapamaypay, kumbaga, medyo mapaang-paang abing aton nga tiyempo mga ka-K5. By the way, makaupod ninyo ako from 7 p.m. tubtob 9 p.m. Dari sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Sa mga nagabiyahe sang sika, tricycle, sa mga nagabiyahe dira sang jeep, sa mga jeepney lovers, or sa mga jeepney drivers nga sweet lovers. Sa mga nagapauli gikan sa ilang mga trabaho, sige lang ah, ambal nagapangalot sa ulo yan. Ambal, grabe man baka-baka, kung tuloy makabataan, kapag tula ako sinuptan. Ano ba naman nga ka-K5, amo nang inatawag nga adulting. Ambal, sa una, sa eskwela ka pa, mambal mo nga ay, feeling mo, ang college life mo na ang pinakabud life. But then you'll realize kung ara ka na vlogged niya sa realidad sang kabuhi. Na ikaw na lang, katrabaho ka na, ikaw na lang gasuporta sa kaugalingon mo and you're even helping your family. Dira ang medyo mas bulubugaan. Especially in this economy, about in this economy.
7: Ay, what?
3: Kaya sa mga ka-K5 naton, dapat looming kamutanan, ha? On for example, ano man inyong status subong, whether you're in love, in a relationship, broken-hearted, binayaan, ginbaylo sa iyang best friend.
7: Ay, what?
3: Oo, ginahas. Tagdigad adlaw, no? The year of the snake day.
7: Ay?
3: Or international snake day.
7: Ay?
3: O kung kamong pamangkoton, may kilala, bala ka mong dumanog batasan.
7: Ay, tuho?
3: Kung kaysa, no, kaluluoy lang sa mga manog, nga doon characterize sila, nga no, may pagka-tridor. O, na bala mga ka-K5, marangga pamuntog lang abi mo. Tama mo na mga ka-K5, medyo, tawag na, may venom. Sa mga ka-K5 naton, sa mga nagapamati across Iloilo Province, Iloilo City, Western Visayas, kag sa iban pagidrang ang mga lugar, mga ka-K5 across the country, kag sa mga overseas Filipino workers naton, yung mga suki ng mga tagpalamati, and of course, viewers. Because naka-live kita subong sa aton sa rin mga social media platforms, sa aton sa nga Facebook page, K5 News FM Iloilo, ka K5 News FM Iloilo 88.7. sa inyo man dira nga YouTube channel or sa amon nga YouTube channel mga ka-K5, sa inyo dira nga TV. O kung kaisa may mga nagatulotan-aw sa aton, meragi sa aton YouTube. O nagatulotan-aw sila sa ilang mga flat screen TV sa mga smart TVs nila dira, no. By the way, may mga guest kita, mga upod naton. Aton sila nga K5 interns. Aran na sila. O dapat blooming man sila, ho. Amo na ganman kung tapos ng 200 hours, no. Okay lang, lana lang ko na nilang talk show mo. O, pakilala na yung mga langga. At syempre, ang inyo subong nga pagpakilala, dapat may langga sa unahan sa inyong mga pangalan. Ladies and gentlemen, aton subong nga mga kaupdanan. Aton sa rin nga K5 interns. Aduwa naton ka K5 interns. Sino sila?
0: Hello mga ka-K5, ako si Langga River.
1: Kag, hello, good evening mga ka-K5. Ako si Langga Angel.
3: Aba. Doka mga anghel, ganyan sa ilang nga mga tingo. Very young, very passionate, and very, ano pagid, nga description. pero kung kamong pamangkoton ko, basi curious sa itong sariling mga ka-K5. Sila na mga interns sa ito from West Visayas State University, under College of Communication. Pero subong kayo nakasalang nga mo sa program nilang ka-Kill. Mamangoton ko kamo, ano ang inyong status sa love life, subong? Are you happy? Are you sad? Or wala ka mo nalang labon? O una ko natin si ka-K5 Raver.
0: Ka-K5 Kim, no, ang status sa subong is may ara ta subong nga ginagugmaman.
3: Yeah. Ang balik ka-K5 Andrea, sana ah. Ay, what? Timprano, pamapardi na tadayon mo.
7: Ay, what?
3: How about you, ka-K5 Angel?
1: Taken.
3: Hindi for granted.
1: Hindi man.
3: feeling mo, siya na lang forever mo.
1: Dapat siya. Sana siya.
3: Oo, pero kung hindi siya, bye.
1: Edi mag-afam na lang.
3: okay man ah. Namin magaling mo ang mga afam ko, no? Malala ko, no? Romantic na ko, no? Sala mo. Like, mahilig sila, abi. Do, kalabanan daw. I mean, depende mo na guro sa characteristics or personality. Kalabanan daw sa ila to, mga romantic, mahilig maghatag sang flowers, mahilig maghatag sang chocolates. Pero kung ikaw, ka-K5 Raver, kay dapat wala ka pa perdi ang mga Pinoy nga mga lalaki. Ano ba lang imo yung mga love language? Anong kaya mo nga ihatag para magstay imo nga palangga sa kabuhi?
0: Para sa akin no lang, Kim, no, ang binaka-best kagad nga lang love language kisa is ang words of affirmation kag ang gifts, giving gifts.
3: Like, paano sa words of affirmation? Anong mga tinaga nga ginambal mo sa iya nga makaboost ang iya confidence?
0: Like, kung may mga achievement siya, gambal ka man nga, I'm so proud of you. Gambal ka man kung kapoy siya nga, istoryahon mo man siya if kung ano ang nabatsyaga niya sa isa kaadlaw.
3: Oo. Like, daily, good morning ka man sa iya. Good morning, good afternoon.
0: Siyempre, gidya lang ga kayo, no?
3: Ang balila ko, no, daan, ang mga lalaki, sa umpisa lang ko, no, manami, or hindi bala consistent, sa imo bilang isang kalalaki, what's your take regarding dire?
0: Do, para sa akin lang ga kayo, do, depende man abis sa isa katao, kay for my own experience man, manog 5 years naman ang akon nga ginagugma. Kag do consistent man ang akon nga ginaobra sa iya. Kung hindi man consistent, basi na dula na siya sa akon.
3: Ba? Sana all ko na balik kay 500, 5 years. Siya gani ko, no, wala pa ka-experience man sa ring.
7: Ay, what?
3: Ahay. O, kaluoy. O, pero amo na, depende man actually sa tao. Wala man na sa pa-afam-afam sa pa-Pinoy-Pinoy. Depende ba na kung how you were raised by your parents. Kung for example, nakitaan mo imong father, kag ang imong parents, no, very sweet sa isa kag isa. Kung isa ma-adopt mo naman na siya mo. Pero there are times, you know, need mo man i-adopt. Kung for example, toxic ang inyo family. Hindi mo na kinanglan niya sa loon mo kag pa-experience mo sa imong partner or sa imong future families. Bala naman na to, no? May iba niya mga relationships, mag-asawa, kati wala nag-aintindihan ay kung isa kasinggitan. Nay. Oh, mamalay. Adin, ka na naman naghalin! Oh, nag-inom ka naman. Nag-amukha naman ni mga muna. Dabala ka kipay mo lang ga diyo. Nagatanaw sa ito nga pag-pangalagan. O, kamo may mga talamyawon ka mo sa mga nagatanaw, subong. Kag sa inyong mga friends and family members, basi may nagatanaw, dara, subong.
0: Sa ako lang langga, itamyawan ko lang gali ang family ko nga gatamyaw subong kag ang akon nga mother sa may Morocco kag ang akon nga father nga sa Dubai kag ang mga family man kang akon nga miga sa may Putotan.
3: Pero ang miga mo hindi mo ipagtamyaw.
0: Atamyawan ko lang ako langga kim sa may Putotan sila subong kay nagpuloy sila.
3: Kasi man wa ni ka K5 regali mo nga. Kasi man wa man ni ka K5 man. Basta ito pad balay mo balaw. Diin sila sa Putotan.
0: Sa may ano sila langga kim sa may Narek sila.
3: Layo na sa inyo.
0: Yes.
3: Lapit lang. Basi for me, mas sila kita ay doon nagka-K500. Basi, siguro wala naman ka mo nag-abdan na. Basi kilala na. Kilala na, na sumalang-sumalang. Basi blay na blues siya pa haw. O ano lang ay, isend yan ang kuno-koron sa imo. Basi private person. May kanong. Pero anong tawganay niya to sa imo nga palangga?
0: Ang tawganay naman lang ga Kim is Ali, which ang namin nakaraan is akin lang ikaw.
3: akin lang ikaw. Ikaw lang yun ang nakaisip, ha? Ikaw lang itong nakapanumdom, ha? Tama ba ang ginaguanay, Ali? Amot lang. Ang mga matandaan ko lang ang mga tawganay, usually sa mga friends or even sa mga celebrities. Ang mga mosh. Mosh! Ano meaning isang mosh ganiman?
8: My only sweetheart.
3: Bago ko lang nadumduman, ha? May araman gataw ganay lang ga. May gataw ganay. Kung, for example, no, medyo adults naman sila. Gataw ganay sila, mama, papa, mommy, midi. May araman niya nga nagataw ganay nga. Ano pa kailangan ba niya gataw ganay man? Ga? Babe.
8: Yes, babe.
3: Garing budlay bala, no? Babe ang taw ganay ninyo. Tapos damo man siya babe nga iman. Oh, what if abi no nag-cheat siya sa imo tapos ang gin pangalan niya to parcel delivery rider. Longganisa. Si Mr. Longganisa. Araw nagapatamyaw man si K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay. O ila ka K5 Kisha na beat niya imo record si K5 Raver 5 years na sila. Oh, pero ikaw ka K5 Venice, intrigahon to ba ni siya? O ikaw, since nung in a relationship ikaw, ano na kamo kadugay? Kag anong inyong atawganay?
8: Langga Kim, kami manog, excuse me, manog 2 years na this November 17. And ang aman nga atawganay is baby.
3: Baby? Hindi siya baby, kundi baby.
8: Yes, baby.
3: Like anong spelling sang baby?
8: B-E-B-I.
3: Ah, sinong nakapanumdom sina?
8: Na ano lang din, na tawag lang din. Na buhat-buhat lang.
3: Baby! Naka-cute lang. Ano ang college man siya sa Subong? Or working na siya?
8: Manog-work siya from sa Dubai. Ma-work siya sa Dubai.
3: So may long distance ka mo?
8: Kahit ngayon, long distance.
3: LDR ka mo. Pero paano nyo gonna work out ang amo sina? No?
8: Ano lang, quality time.
3: Yeah. Oh, via video call, mga amo na. Yes.
8: Call. Every night. Ganun lang.
3: Every night? Wow. may times man abi nga ga-video call ka mo tapos hindi nyo mapatay kung gabi. Aram lang kakabugtawan ka na lang.
8: Ang sleep call.
3: Oh, sleep call. Mga
8: kisra.
3: May times man nga mo na.
8: Yes.
3: Pero open ang mga relationship sa mga parents.
8: Oo, oh, alam nila.
3: Oh, legal.
8: Hindi man legal, pero alam nila na may kausap ako.
3: Oo, oh, pero taga din na, taga Manila.
8: Taga Isabela.
3: Ah. Oh, may K5 Isabela, dito mo. May K5, Tagalog sila na da, no? Tagalog.
8: Tagalog lang ang amon nga, ano nga, communication. Hindi,
3: pero sa taga Isabela ka man before you stay?
8: Hindi po.
3: So, paano mo siya nakilala?
8: Online, ano lang. Online, ang tawag doon, dating app.
3: Wow.
8: Oh. Dating app.
3: So, ma-encourage ni si K500. Basi dugay-dugay, ma-install na siya. Kaya ko, ano lang din na-install mo sa Play Store mo? Dating app na siya, gali. Hello, hello sa mga viewers naton, sa 40 live viewers naton nga nagatutok subong. O ikaw ka K5 Venice, may mga friends ikaw and families nga nagatanaw subong?
8: Gusto ko lang tamyawon ang akan nga mama nga always galantaw sa programs ng K5. Si mama from Dubai and also mga tagata ko yung surman nga bilib na bilib ko no sa ano KDN ko kang last time. Wow. My future reporter na daw ang tako yung sur.
3: Oh. Ate bala mo ginadap na mi kun for example may mga video report ka mo. Pakitaan niya lang inyong output para at least makakomment. Man, parang si River, ka-comment. Ano ganit comment ni Papa mo hanggang?
0: Naghambag siya, halong kagid ka, God bless, Fermi.
3: Ay, may isa pagid mo?
8: Galing mo, Nak.
3: Galing mo, Nak. Pagpalain ka nawa. I wanna know, mga proud parents. Pero good evening sa mga live viewers natin dira sa First District of Iloilo. Nagapamati ka mo via K3 News FM Yagao. O sa mga listeners natin dira sa may Tubungan, Tigbawan, sa mga taga San Joaquin, sa mga taga Banwasang Uton, si Ma'am Yash Asalbon dira. Balik ka K5 sa Rina Claire Magno. Balik ka, Mayo lang na iya ang may karenasyon.
8: Ayaw ba?
3: Single si K5 sa Rina, iya ha?
8: Naging single kasi...
3: basista, siya standards.
8: Yung ano niyan, yung type niyan, mga pinapanood niya sa ano?
3: Ako,
8: sa
3: K-drama.
8: Mga K-drama, yung mga medyo, Thailand.
3: Oh, medyo budlay na siya i-reach. Not unless nga makakadto siya sa amo na nga mga country. Pero it's okay man ah, for women to have specific standards. Kaya siyempre, it's your way. If you think high caliber ka pa niya isa kababae, of course, you'll be looking for someone nga ka-level mo man, high caliber man. Ano mo na? Depende mo na kung may makapasara sa mga standards. Daraman sa mga listeners natin sa 2nd District of Iloilo, kapamati ka mo via K3 News FM Laganes. So, sa ulado mo ka K5 and Nisa ang mga banwa sa 2nd District. Itagaliyon ikaw mo. Ang mga tupad yung mga banwa.
8: Yung Tigbawan, mga
3: ganun. Hindi,
8: hindi siya. First district pala yan. Sorry. Ano, Alimudyan, San Miguel.
3: Ano pa ganyan?
8: Yun lang naalala ko.
3: Pavia.
8: Oo, Pavia.
3: Pavia, Santa Barbara.
8: Santa Barbara.
3: Saraga. New Lucena. Alam mo na mga ano. Kaya nabla dugay ka sa Manila, kaya nagtener before.
8: Sa Manila kami, ma'am. Pero dirigid kami sa Leo. Sa ata ko yung sur kang since 2010.
3: Bali, 2010, dire ka na yan. Pero sang bata ikaw, dito ka sa Manila.
8: Sa Manila po.
3: Oo, din ka po sa Manila.
8: Sa Bagong Silang.
3: Pero may balay man ka maghihapon dito.
8: Ano lang? Ang relatives lang kang mother ko.
3: Dara naman sa mga listeners natin sa 3rd District of Iloilo. Aga pamati ka mo via K3 News FM Kalinog. Dara sa kay Daddy Edgar Badbadon. And to everyone watching and listening right now, o si Kaki5 Rayvert. Kaya ito, taga Mina. Ikaw, diba lang?
0: Yes, good mo.
3: Then ikaw sa Mina. May mga listeners magkita sa Mina mo.
0: Sa may Agmanaphaw po, ma'am.
3: Agmanaphaw. Ano na siya kalayo from proper?
0: Layo siya, ma'am, kay the border na siya kang Pototan, kag Mina, ma'am.
3: Ah, oo. Pero hindi siya yan nabukid, kundi ano siya.
0: Oh, hindi man siya gid bukid gid, ma'am. Though may ara man siya nga daw develop naman gid siya.
3: Nga mga areas.
0: Yes.
3: Oh, kung ikaw humang ko ton, anong mga banwa sa 3rd District of Iloilo? Laban-laban ka join ka man sa mga ano no, sa mga tawag na RSPC, DSPC before.
0: Nasa ulo lang naman mo kay nakalagaw kami ang ligid pag-ubra namin kang magasin halin sa Kalinog. Ang Badyangan, ang Putot. Hindi, Pupototan, and then ang ano pa to man.
3: Ano pa gin?
0: Kabatuan. Kabatuan.
3: Ano pa gin? Mina, Haniway.
0: Yes, Haniway, ma'am.
3: Haniway. Ano pa gin yung mga banwa? So far daw mo laman na ano. Sa mga listeners mo natin, dira sa 4th District of Iloilo, agapamati ka mo via K5 News FM Pasa City. Upon natin, dira si ka K5 Edmar Laquina. Alaga, Edmar. Diraman sa Quinto Distrito, you're listening via K5 News FM Sara 88.7. Upon natin, dira si ka K5 Herman Flores. And of course, dira sa Iloilo City, sa mga suki natin, dira sa may area sang Mandurriao, sa barangay Airport Mandurriao, dira sa pamilya Manaay, kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. And of course, sa mga KK5 Manaton, dira sa may area sang La Paz, kay Mami Immaculate, ang pamahawan na natin laligad, yung K5 Raver. O tamiyawa si Mami Immaculate, kamusta ang experience mo nito sa kay sa La Paz?
0: Thank you, good kay Mami Immaculate. Nabusog, good kami sa maiya nga pancit kag sa sopas, ya, kag sa libre nga pakape sa amon.
3: Oo, natandaan niyo, panggin kaon. Diraman sa kay Sir Cliff Acosta. Kag, of course, no, diraman sa Rizal Apus, kay Mamay Mai, Ma'am Kai Kai, dira sa Dakamay, kay Titara na Mapa. And, of course, sa mga suki naton ng mga tagpalamay, dira kay Ma'am Veronica, na nagapamati sa Subong. Kay Ma'am Villarose sa Kuwal, dira sa K5 News FM Kalibo. Kay Langga Maria Cristina Karaekre, nga nagatanaw man sa aton Subong. Of course, mayong gabi sa mga live viewers naton Subo, sa kay KK5 Mayok, Katrasang, Kandado, Cabana, dara sa may Leon Manasila mo, sa Agda, I think. Dara kay Langga Aisha Ahmad. Ang bali, Ma'am Aisha Ahmad, always blooming. Thank you. Kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunan. Hello, K5 News FM. Happy Sabbath Day from Bing Bing Printing Services sa idalom sang K5 News FM Gabaldon. Kay Langga Leo John Beliones. Kay Langga Rhea Kanya. Ang bali, walang lihiman, trust sa bawat isa. Think positive, dapat appreciate ang bawat isa sa inyo. Support lang. O, nagsabat na siya sa pamangkot natin. Hi, baby. Karang balik ka, K5 Dion. Oh. Anong reply mo na siya?
0: Magpahuway na lang siya, Ma'am, kay Basi Kapoy pa siya.
3: Ano naman kay Langga Alan Ortega Tocoyo. Dara sa kay, good evening sa TTA Retired Teachers sa National National High School, Ma'am Salvacion Baby Kapatayan, and Ma'am Arlene G. Kapatayan, registered nurse ang Barangay Talakuan, Leon. Sir Higino Sumagaysay, watching from Barangay Bulabog, Bengawan, Alfonso Lorca Jr., RV Chris Caceres, Langga Kisha Marihanaysay, pagkatanaw dara sa may Santa Barbara. And of course, mga ka-K5, ano ganang aton palamang kutanan for tonight? Langga Raver and Langga Angel?
0: Ang Langga...
8: Ang aton niya palamang kutanan is... Ano, Langga, ano ang
0: sikreto, para maglawig ang relasyon?
3: Amo na ang sabton ninyo karon. So mga ka-K5 naton, chillax, chillax. And of course, isave nyo man nirang aton sa ring hotline. 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Para karon, no, mag-open kita sa mga callers. Good evening kay Langga Gerard Aliador Abeliano Jr. Watching from Sara Iloilo. Kay Langga Leo John Beliones, dara sa Capiz. And pangapi ka mo dara sa GTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itanguy. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. And of course, for our first set of playlists, K5 Venice. Langga Venice, ang aton sininga, ano ang mga playlist naton subong? Ginpapili ko na si K5 Venice sa mga songs naton, ang iyang mga favorite songs. Kagkaroon, pwede man ka mo, ka-request, pinaagi sa aton nga comment section. K5 Venice?
8: Bale, ang favorite songs ko currently is ang Robbers by 1975. Next is Panaginip by Nicole. And lastly is Dalangin by Earl Agustin.
3: Ang being special, good evening, Sir Boyet Parcon. Dara sa Western Visayas Transport Cooperative, ang ilang at chairman. Maayad ayad yan nga gabi, kaya halong na nila ako nagabiyahe ka subong, sir. Oras, 29 minutos, makaligad ang alas 7 sang gabi. Stand by. Magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagan. Dragi lamang sa Saturday Night Sweet, Langga Kelm.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
13: K5. News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:49 na sa gabi.

0: champion.
1: Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Upod sa gihapon, sanday.
2: Langga River kag
3: Langga Angel.
1: Langga Van Ice. Sa mga kagigipive naton, it's time na para sabto ng aton siringa palamang kutanon. Mga langga-langga, ano bala ang sekreto para maglawig ang relasyon? May pila na ka mga comments dari sa aton siringa comment section sa aton Facebook Live. O kung gusto nyo na makibardagulan sa amon, pwede gina, comment ka mo dara sa K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, save nyo dara ang aton siringa number 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. From Mom Beings PSJ, ang balyalangga, Kim, para maglawig ang isa karelasyon, dapat may teamwork, may respect kag salig sa isa kag isa. Ano mahambal nyo dari ka K5 Raver kag ka K5 Vanille sa comment niya? Dapat ko na may teamwork.
2: Sakto, Kim, ang comment ni Ma'am, no, kay kinanglanggid kang pag-intindihan na sa isa kag isa kag kinanglanggid mag-operate kag mag-istoryahan na iti si Tarong kag mabalaan ang problema kang isa kag isa.
3: Sa ako naman lang ga Kim, sakto man ang comment ni Ma'am Bings kay sa amon sang partner ko, we give and take po.
1: Amogid na, hindi lang dapat isa ang gahatag or isa lang ang ga-effort. Ang bayagan nila, bala nga, it takes two to tango.
3: Yes.
1: O nga, kaya kita syempre, kung for example, whether babae ka man or lalaki, kung feeling mo, ikaw lang isa tanan ga-try para mag-work out ang inyong relationship, there will be time or maabot gid ang tiyempo nga kapuyon ka, madrain ikaw until such time nga mag-give up ka na. It's either mag-give up ka o kung mastay ka sa gihapon pero hindi ka na maripayon. Diba lang?
2: Yes, good lang ga, Kim. Kag amugid man na ako kung ginastoryahan yung isa ka problema, do ma-feel nyo gid nga na gamag-an ang inyong pagpanulukan sa isa kag isa. Kag hindi ka mo madasig ma-drain, hindi ka mo dasig ma-fall out of love.
1: Exacto, gid. May time sabi nga kung kaisa, tawag na abagan nila, na ang pagpalangga, abi, hindi lang tanan sa diya, diba? May time siya nag-aaway ka mo, may mga ups and downs sa ginatawag nga relationship. Okay, satistingan bala kay, kung nagalawi ang relationship ninyo, nag-comfortable na ka mo sa isa kag-isa, dala nyo na makitaan or makilalaan ang kung ano sila, bilang tao, ano gid ang ilang batasan, sa likod sang different kung kaisa mo, ang imong partner kung kaisa, lain siya mag-treat sa iba niya tao, lain man niya ang pakihalubilo iya sa imo. Oh, pero diri makahiter kita na, kami katawag. Ari ang aton sininga caller sa aton sininga line number 1. Hello, hello lang ga. Good evening. Aba. K-K5, sino na ganun sa piyak na linya?
4: Simpre, si K-K5. Si K5 Renan sang panati Iloilo kasi K5 Kema.
1: Si K5 Venice kag si K5 Raver ang pa istoryahon ko sa imo. Hello ka lang sa ila K5 Rena no. Si K5 maupod mo si K5 Angel kag si K5 Langga Raver.
4: Ah, mahangga Peter ninyo mga K5 ba. Ayop nga ngara ka mulubong sa mayong kahintangan kag ano kita wag ni malimpyo ni una-una kag panatiagon.
1: Kamusta ka sumong ka K5 Renan?
4: Okay naman K5 team, susuwal pag-propoway na no, kasi siyempre bago lang kami dito kabot sa ito nga amon nyo dito na. Ay, K5 Angel, K5 River, mayong gabi sa inyo da.
3: Mayong gabi!
2: Mayong gabi mo!
1: Sila ang ipashoot ko sa imo sang question. Sa ito nga question for this night. Liwato ni ka K5 Angel, kag ni ka K5 River. Take it away.
4: Kaya bago lang yung kamonitor abe, K5 team, bago ko tunin, bago ko bukas ako ni radio.
1: No problem at your service, si K5 Angel, kasi lang ga-raver. Ano nga itong subong nga palamang kutanon? Kamu ang ma-question and answer kay Langga Arena na.
3: So, ang aton nga palamang kutanon subong nga gabi sa episodes ng Saturday Nights with Langga Kim is
2: Langga, anong imo sekreto para maglawig ang relasyon?
4: Dala lang kita dito, hindi ko maklaro. Ate lang ha?
1: Oo. Pero ito, isa lang ano yung mahambal. Sino mahambal?
4: Sige, K5 Angela or K5 Rivera. Go ahead ha.
3: Okay, so liwatan ko ang pamangkot, sir. Ang pamangkot is, langga, ano ang sikreto para maglawig ang relasyon?
4: Okay na, first of all, naman yung gabi ito sa inyo, no? Sa inyo, tatlo, tanggap po na technical partner, si Five Andrea. Siguro para sa akin, pero wala man ako ng sikreto ang relasyon ng kung ano maglawig. Siguro para sa akin, pagsalig lang kita, pag-intindihan ay, sa tagsa-tagsa siguro ang kinanglan, kung ang mas kinanglan, kaya natin maglawig ka mo sa inyong relasyon, dahil ka mo sa inyong relasyon na tagsa-tagsa ka-desisyon sa kinabuhi.
1: May mga follow-up questions ka mo lang ka, Angel, and ka-raver sa iya.
2: Ako na lang po. Para sa imo, sir, ano ang pinaka dapat ginatunan kang isa kalalaki para mapalawig ang relasyon or para man sa partner ya? Ano ang ginaubra niyo, sir, para maging consistent ang inyong pagpalanggaan ay?
4: Okay, thank you. Kita-kita, driver, sa question. No? Siguro para sa akin, ang consistent siguro nga kinanglan noon, ang tunan kita pa sa lalaki, pag-respeto kita pa sa babae. Sa babae man, pag-respeto man sa desisyon sa lalaki, siguro kaki-five river, kaki-five kenem, kaki-five angel.
3: Yes, dapat may ara, ganyan respect para sa isa kag-isa, no, sir, no?
4: Okay, kung ano na kung kaki-five angel, kaki-five kenem, kaki-five river, kung wala ka karong pag-respeto sa babae, siyempre ang babae, hindi ka na yan mag-state mo ng relasyon. Kung wala ka ganang respeto sa pamilya mo, tapos wala mo masag na respeto, ano pagkatayaan ko mag-upo na kamo?
3: Yes.
4: Ano nagkatayaan ko mag-inakawang mo na sa basit pakawayan mo pasagay ko sa iba niya tao? Inakon wala ka sa kulina ako nung inangabagay kinanglanon gid sa relasyon ng pag-respeto gid. So, pag-intindihan na siya tag-sipagsa.
2: Sakto gid, sir, no? Pero may arab lang nga time, sir, nga nabudlayan ka or may arab nga nabudlayan ka magpalangga or mag-intindi sa imong partner. Anong ginaubra mo, sir?
4: Pero kaya ako nyo rin kagay pa i-braver, sabong kaya na budlayan gid ko na bong, kaya siyempre layo akong partner kagay pa i-braver mo.
1: LDR. Yeah,
4: kung mag-LDR bala, tapos ang iya parents bala, wala gid ka palo. Ano, lagi na kabalo ang mga kakipahit nga ati. Kami na sa subong ang mga tinihon, madugay na kagang niya nga parents. Kumbaga, ang mga nanabutlayan ko kayo, nanguya sa bala nga ipakilala ko bala mga kakipahit.
1: Anong ma-advise mo sa iya? Kalangga Raver, kalangga Venice, kalangga Angel.
2: Sa muna, guro nga sitwasyon, sir, no? Do mabudlay, gid man pakilala. Pero kinanglan, tigo siguro gid nga mag-wait or mag-hulat gid sang iya gid nga desisyon kay do kinanglan taman i-respect ang iya nga desisyon kag do kinanglan gid lang siguro lawigon ang aton siguro, sir, nga pasensya siguro, sir.
4: Actually, kasi five river, kasi five game, and kasi five angel, no? One year na kami sa nga September, ako nang tanagin na ando, kasi hindi na ako tanay pagkakilala sa kinikanan niya kung makamit kami pala in person.
1: Wala pa ka meet in person.
4: Lain niya kagustuhan niya, kakipay Benjel, kakipay KMM, kakipay Breeder mo, lain niya kagustuhan. Siyempre na-respeto ko man niya desisyon, no? Siyempre yan na niya desisyon. Tapos sa nahambar yan, nasa ako niya straight niya parents, true. Kung nag-ring number ko pala, okay naman nasa ako, kundi ako bagay pagkilala, pero bilang ako si Pasyon niya totally blind. Tapos, hindi pa siya magpati. Ukon hindi siya pala magpati niya makagadto ko nga muna eh. Makagadto ko sa gila, kaya bangotan mo ko na eh.
1: Ikaw kay Langga Angel, may advice ikaw kay Langga Arena.
3: Mga ako lang ang ma-advise sa imo, sir, is dapat may ara man kamusing heart-to-heart talk sa imo partner kung ano gid bala ang dapat nyo nga himuon about sa status ng inyong relationship. Kay, for example, sa imo man nga part, no, if hindi ka papagpakilala, syempre may mabatsyagan ka man nga katiting or kung ano man sa imo ang mabatsyagan mo nga kasakit kay hindi ka sa pagpakilala. Pero ang ako lang gid ma-advise is dapat nyo gid na i-istoryahan kung ano gid bala ang magiging desisyon kag kung ano ang plano sang imo nga ka relationship subong, sir.
4: Alam mo lang kay Benjel, no, ganap man ko sumasa ka eh, kung ano bala ang main reason. Kay amo din na naman sa may ginambal ya, strict ko na ya parents, strict ko na pamilya ya. Tapos no ya sa kuno, manabla kay Benjel.
1: Lain ko niya mag-advise. Ang batiyon, bumakota na yung ano.
3: Ay, sus.
1: Pilan ako ng mga edad niyo, Langga Reynan?
4: Siguro, mga lang ako, siya 23 o 20 pa lang kay 5KM.
1: Pero legal age naman. Gagaring kong kaysa, no? May times nga, kapin pa ako ng mga parents.
4: Excuse naman kay 5KM, no? Pasensya lang dahil kung di pamati ka, pero amo nang kamatura na. Kung di pamati, manasabong kagi 5KM, ha?
1: Okay, gapamati ni Abby ang iyong partner. Usually listener man na nato. Sige ah, nalain din mag-advise ng mga ka-K5 natong yung mga interns. Kung may mga experience man sa ginatawag ng pagpalangga, especially na naka-long term na sila, kumbaga. Naka-anniversary.
4: Siyempre ah, amo na nga nakikipit yun nga, amo na nga nangyatoon yung mga ka-K5 interns nga, mga manami mag-advise. Sila na lang ang generation yung ka-K5.
1: Sa muna, nag-start ako din sa program ko. Wala man ako sang experience sa ginatawag nga relasyon. Nagka-crush-crush doon sa muna. Sa muna, may mga crush-crush ako. Mga tag-9 years ko na nga crush.
4: Pero ako rin, kita kem. Kung una rin niya paglugot ang program mo, nabati antay niya kita kem.
1: Kaga mature man kita sa the way we think, the way we observe, and
3: the way we act.
1: The way we act and the way we treat life. The way we decide.
4: Ang mga nakikita kem nga dapat san bata ka ba na atong tangin daron kung atong bala pasang karoon ang atong tono na bala kay Pedkin.
1: Medyo madugay-dugay naman atong program. Ano mga 3 years na atong sininga programa? 3 sa Saturday nights with Langga. Pero ikaw subong may mata ramyawon kadra kay K5 Rainan.
4: Namo sa naman si Pedkin, kay K5 Raver, kay K5 Angel. Ano na kayo yung rastro mo yung gabi ah? Kay K5 Andre may gabi man. Sa kay DJ Matsakulit. Sa kay Nung Herbert, ng Rona, kay Nang Goldie. Kay Rimi Rotel, Ryan Rostom, kay nung Jimmy, sa tarantaran nung nagpamati sa kampiyon niya estasyon, ang K5 News FM Iloilo. Pwede ba request song kakita game?
1: Ano nga song?
4: Siguro, para ako siguro ano ah, Ikaw at Ako by TG Monterrey.
1: Ikaw at Ako naman ha? Or lain. Sige, ipanote na natin ka K500. Sige, ka K5 Raynan, thank you so much.
4: Yeah, next round ako K5 game, ha?
1: Sure, bola. Sige, ka K5 Raynan.
4: Ang inyong programa, Saturday night with Langga Kim. Tinatulong sa inyo sang Power Trio, ginaponan sa Ritex 500, MyTC, and D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist sa mga tigalitan niya, produkto, Ritok Ramil, Itanguy. At paano ito natin yung mga tagpalamati para maging updated sa mga balita, mag-like, share, and follow sa 88.7 Facebook page. Para sa mga updated yung mga balita, sa sutat sa Iloilo. Tupo na gitna mga si K5 Kim, K5 Angel, K5 River, hindi naman si K5 Renan Rizon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number one na kita, the best radio station. K5 News FM,
1: kampiyon! Thank you so much, K5 Raynan. So, lado, yagin ang mga produkto. O kagang extra. Siguro may best and extra. Pwede yan si, ano, pareho sila ngalan.
3: Kampiyon!
1: Basta ganis, guys, ka lang ha. Si Raynan Saliko, kagali ha. Si Raynan Saliko, siya gali. By the way, may mga comment man dari from our live viewers. From Sir Tristan Wyatt Bigulay, may gabi. Request ang kusong 9 to 5 by Dolly Parton. 9 to 5. 9 yung number, T-O and 5. 9 to 5. By Dolly Parton. From Langga Yash Asalbon, na bali, respect lang yun ang need. Para ko nung dugay ang relasyon kag deep understanding and sakto gid kung kaisa kon wala nyo balagi na respeto ang mga boundaries ninyo sa isa kag isa, there will be times nga ti hindi gid man kamo yung magintindihan na. Kag dapat yun, for example, bisan akig ka, bisan wala ka sa mudo, wala mo ginasinggitan, wala mo ginabuyayaw ang imong partner, wala ka gabuya sa mga malain nga tanaga ano man ang imong mudo, syempre you have to respect that person. Ara lang on how kung paano ka bala mangin friendly, paano ka mangin maayo sa iban nga tawo, dapat amo ka man sa imong partner. Dabala, from Langga, Chrisline Agascon, Lubay, hindi mo na siya pagpahibaloon nga kamuna para hindi na siya kung makipag-break basic. Parang advice na ka kayo, 5-9. Good evening, Langga, Mario Bellio. From Langga, Aisha Ahmad. Dabala, respect is the most important thing in the relationship, in a relationship, and always put God in the center of your life. Mamugid and saktugin, no? Hambali lang, mas manami kung parami ka mong simba together, may time ka mo kada Domingo, mag-date-date man ka mo, may quality time man ka mo sa isa kag isa. Ito syempre, kung for example, maglawing na ang relasyon ninyo. So, ano na siya mo kung kaisa do feeling, yun mag-uton na ka mo. So, kung kaisa, or, there will be times, nga ti, do kung kakadulaan na ka mo sa spark romantically. That's why you have to do things nga maka-ignite sa gihapon sa inyo drang mga relasyon. Sige, ma! Commercial break kita, Anay. Mag-D3 Biohealth Alert. Kag ipatukar na ito na karoon, ah, ang mga music request natin. Sino nga mga ka-K5? By the way, inom ka mo sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas, resistant, shadow good, perami. Oras, 5 minutos, makaligad ang alas 8 sa gabi. Stand by, magapanumbalik kita dagi lamang sa aton sino nga pagpangalagad sa Saturday Nights with Langga Kim.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
8: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So, kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner,
7: dapat
8: sa lawas
7: hindi gidya.
8: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya sa atay,
8: no, kidney para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
9: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
7: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: Mag-DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
13: Ako si Karen. Kadama mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
0: nga may D3.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
12: nga may Visio.
0: Ang Visio
12: nga may D3.
0: Mga mabuti ka.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
0: Pamasaga butika.
12: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
0: Pamasaga butika.
12: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
20: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
21: Good news!
22: Good news!
20: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
23: Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
25: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
26: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Kadaragsa nga punggot,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Dala o magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol,
28: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasin!
32: Tigalapa!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
33: Ang extend!
32: Supplement for men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend food supplement for men.
32: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
32: para sa matino nga dugo.
33: DTX 500
32: para sa healthy nga tayo.
33: DTX 500
32: ang DTX 500
33: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
33: ang nagatino sa imo atay.
32: Basta tino ang atay,
33: happy kanunay.
32: DTX 500
33: masaligan,
32: epektibo.
33: DTX 500
32: mataas pala ang imo blood sugar.
33: DTX 500
32: ikaw pala
33: ang may diabetes.
32: DTX 500
33: ang DTX 500
32: ang may powerful compounds
33: nga nagapanupo
32: kagakontrolar
33: sa imo blood sugar.
32: DTX 500
33: masaligan,
32: epektibo.
33: DTX 500
35: D3 Bio.
36: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
35: D3 Bio,
36: ang D3 Bio
35: yung may BCO,
36: ang BCO
35: yung may D3
36: mga butika.
35: D3 Bio.
36: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
35: D3 Bio,
36: ang D3 Bio
35: yung may BCO,
36: ang BCO
35: yung may D3.
36: Mabagats, mga butika.
37: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
38: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
37: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
39: Wow, my puso.
40: K5,
41: K5
40: News FM.
42: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
43: K5 News FM.

0: oras Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 8:19 ng gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa nga Saturday Nights with Langga Kim Wapod Sanday.
1: Langga Ray. Kag Langga River.
0: Langga Angel and Langga River. By the way, mga idayad yun nga gabi. Sa aton sa rin nga mga live viewers subok. Madala sa mga ka K5 naton. Si Sir Leo John Belliona, sambalya. For me lang ga, Kim, para maglawig ang isa ka relasyon, dapat may saligid ang kada isa sa both partners. Kabalo mag-intindi, kabalo magpatawad, kaya ang tuod nga pagpalangga, hindi lang para sa insakto nga tao, kundi dapat kabalo man ka mga duha nga magbato kung anuman ang mag-abot sa inyo nga duha. Kaya hindi tara nga oras, puro sadya lang ang relasyon. For you, Langga River and Langga Angel, ano ka-importante ang pagsalig sa isa kag-isa while you're in a relationship?
1: For me, Langga Kim, no, tama agad ka-importante ang pag-trust mo, paghatag mo trust sa imong partner kay dira agad ang foundation sa inyo love kay kung para si Mobla, kung hindi ka mag-trust ang imo partner kag kung hindi mo siya pagsaligan sa isa ka bagay or sa ginaubraya, do all the time lang gid na, do all the time lang gid ma-overthink ka kung anong obrahon niya or kung ano man ang iya mga obrahon sa isa ka bagay. Like, do hindi ka makakumpirm sa adlaw-adlaw mo.
0: Ikaw ka K5 Angel.
2: Kim, sakta madugang lang ko sa ginhambal ni River, no? Dapat may ara, ikita nga trust sa ating relationship. Kay Kisra, kung hindi full percent ang trust sa isa ka relationship, may ara nga toxic side, no? If like, for example, tanan na lang nga hulag, ibantayan mo gid sa imo nga partner, then maugot nawa mo kung, for example, may personal time man siya kag quality time sa self niya tapos ipunggan mo pa hindi sa tanan nga oras, especially sa amon sa partner ko kay LDR kami, hindi sa tanan nga oras kapot naman ang amon nga cellphone kag dapat nga mag talk to each other, dapat may ara man nga personal time, personal me time mga aton nga mga partner kag ang aton man nga kaugalingon.
0: Pero paano nyo i-work out ka K5 River and ka K5 Angel? Kung for example, labi, no? Kagiya ka gin-betray sa imo partner. Kumbaga, do may pilas na. Do may sugat na kumbaga ang iyong puso. Kung sa salamin pa nabuka na. Paano nyo na i-work out kung for example, ano, amon ang matabo? Kung maabot ka mo, abi, no? Sa amon ang mga sitwasyon.
1: Para sa akin lang ang langga Kim, no? Pay ang kung may amuman lang nga sitwasyon kay ang rules ng biamon sang awang miga is kung sa cheating lang bala langga Kim, if ever daw nga mag-cheat ako or mag-cheat man siya, do hindi niya gid daw ako paghatagan second chance and do same man ko sa iya nga response kay kung sa amuna nga sitwasyon do hatagan mo na lang gid self-respect ang kaugalingon mo kay do kung mahatag ka pa kang second chance nga gin-betray ka na or nag-cheat naman sa imo do ginapanubo mo ang level mo kag do gina-disrespect mo na ang self mo langga Kim. Mm.
0: Ikaw ka K5
2: Angel. Sa ako naman langga Kim, if ever nga i-break sa akon nga partner ang akon nga trust, never na gid ako mag-trust sa iya kag basya mo pa nang rason sang end sang amon nga relationship kay balan mo once nga mag-break sang trust sang isa ka tawo diyan gid sa mind mo nga basi himuon nga liwat even if
0: nagbago na siya
2: yes.
0: Oh, kumbaga ti may ano na siya, may trauma ka na.
2: Yes.
0: Gabalik-balik lang, malarang hindi ka at ease. Hindi wala sang assurance sa mga relationship mood nga nahimo yun na before.
2: Gani.
0: Just like you mentioned, nga possible, nahimoon yun naman liwan. Pero for you, ka K5 Angel, ano ang makonsider mo nga cheating o kung pag-cheat? Ina-consider mo man wala nga cheating ang mga pag-chat sa iba niya mga babae. Kung for example, lang partner mo, nag-chat sa iba niya babae, nag-heart, nag-like, like for example kung sa imo wala siya nag-react sa mga social media posts pero sa iba niya tao sa iba niya babae very active siya especially sa mga pa-sexy mga posts. What's your take regarding this
2: hypothetical situation? As for me, okay lang man if I mean hindi siya okay for me if like sa akon wala siya ga-heart sa iba ga-heart siya syempre malain man ang buot ko. Mm-hmm. Then if pero knowing my partner hindi man siya gid into social media, kag gamay lang man ang FB friends niya, kag hindi man siya mahilig sa mga muna-muna. Pero if ever nga matabo, mm-hmm, syempre matampo ko sa iya.
0: Oh, masunggod kasi.
2: Masunggod kasi iya.
0: And paano mo siya i-confront? Or ano ang balon mo sa iya?
2: Siguro i-open up ko sa iya ang amuna nga side ko. Syempre hindi man sa kuon nga pagiging OA, pero dapat syempre open kita sa aton nga relationship, dapat istoryahan aton ang tanan nga gagulo sa aton nga mind.
0: Oh, ikaw kay Five River, ano ang take mo regarding diri?
1: Ga-agree ko kay Langga Angel mga kay Five Kim, no, kay kung sa amuna nga bagay bla need nyo gid na storyahan, like kung may nakita ka man nga gina-heart siya tapos ikaw wala ya, wala siya eskala.
0: Pero what if kun ano siya habitual, like mahilig siya be magtan-aw, mag-view, mag-share sa mga sexy posts despite nga may karelasyon siya?
1: Do siguro ka kay Five Kim ma-consider ta na nga if ever man nga may micro-cheating, kay it means nga do ang attraction niya bla lang gakim do nagatunga sa iya nga partner kag sa iban nga tao. It means like do even if nga hindi ipahambayaman nga do last lang or wala to love, do kalain man gyapon sa pamatyagan sang iya nga partner, kay ginaobra ya na nga behind the back ang partner ya, kag do wala ya gina-consider ang feelings gigang partner ya lang gakim.
0: Kamo, how open are you sa inyong mga relationship, especially sa mga cellphones, sa mga social media accounts, mga may mga
2: exchange ka accounts?
0: Exchange accounts. And anong inyo diri nga experience right now, kag take ninyo?
1: Sa akon lang gakim, no, do kung sa first few years naman kang akon nga miga, do amon ginobra pa subong mga dugay naman kay, do wala naman kami ga consider nga mag-check. May mga time man mga check kang social media nga accounts or no, pay wala naman gid ginatagan, gid di big deal ang pag-exchange gid kang account lang gakin.
2: Paya sa talaga exchange account sa mo, like ma-open yung account sa isa kag isa.
1: Yes, ang ma-open yung account ko, pay do subong do wala naman siya gani mag-open sa account.
2: Ano pa ba school related lang kay busy ang college life. Sa ako naman lang ga Kim, sa amin nga partner, hindi kami agree sa exchange kang account. Kaya syempre, may harap man kami mga
0: privacy,
2: yes. And especially, hindi man kami mag-intindihan na isang amon nga mga dialekto. Kaya syempre, ako, Karaya, tas siya, Ilocano. So, hindi kami magka-intindi sa isa kag isa if ever mag-exchange kami sang amon nga mga accounts.
0: Oh. Amogida, pero it's a matter of ano lang, transparency. Nagdepende yes naman sa imo. Kung for example, ikaw ginasaligan ka sang imo partner, tapos nag-cheat ikaw or gin-betray mo siya.
2: It's your choice.
0: It's your choice. Kaya maganin nila, cheating is a choice.
2: Yes.
1: It's a you problem.
0: It's a you problem. And hindi lang mo namambal nga accident.
2: Yes.
0: Never na nga kung for
2: intentional gidri ah.
0: Oh, especially if you have a partner, kag kung for example, no, may partner ikaw, tapos like may ka-chat ikaw nga dumasobra pa sa chatana inyo sang imo nga partner, di ba la? Depende man na sa imo, maabot gid ang punto nga ti basi ma konsensya ka man sa uli, ang guilt nga ginatawa. Nagapati man bala kamo nga kung for example, ang babayi ang madugay maka-move on, pero kung for example, maka-move on na ang babayi, wala na gid siya labot. Pero may times man nga ambal nila nga kung for example ang lalaki do dasig siya abi maka-move on kun tulukon mo lang. Pero kung for example makita niya na nalipay na ang iyang nga ex, kung for example very independent na siya kag mayara na siya sang iban, dira niya usually ga sink in. Ano dira mahambal niya?
1: Ang mahambal ko dalang gakim, do nakaagi na sa akon hambal ang miga ko, kay kung hambal yagid sa akon if ever man nga mag-break kami or mag-engage man ang relationship namon, do wala na gid siya lalabot if ever man nag-cheat ko or nag-cheat ko nga may ibang nga third party, do wala, it means ko no, do wala na gid siya feeling sa akon kung umuna obrahon ko, wala na siya labot kung ano man obrahon ko, like maging nobody na lang gid ko guro sa iya.
0: Yeah, do from lovers to strangers.
1: Yes, gid.
0: Ikaw ka K5 Angel.
2: Sa ako naman ka K5 Langga Kim, no, gapati may ara sila na kasabihan nga it takes depende sa taho, syempre depende sa babae. If pira like pira ka months sila maka-move on, may ara times nga
0: may
2: episode.
0: Rule,
2: yeah, ma-relapse, ganon. Oh. Then sa lalaki naman, like for example, makita nila nga like do successful na to ang ilang ex or like though naging confident na kag naging ano ang babae, mayara times nga i-stalk ikaw sa imo account, mayara nga i-chat gid ikaw, nga mo na pinagsisihan niya daw, ganon-ganon. Mm. Aman ang lalaki.
0: Oh, kagi ka na experience.
2: Yes!
0: may ex na ikaw.
2: Mayara.
0: So, balinsang nakita, yan na nga do ano na ikaw, nag-grow up ka na. Dodora i-chat yan kakag mamaray. Sorry, pwede kita liwat.
2: Mayara, mam na. Pinagsisihan niya daw, kunabi.
0: Amo gina, kay ang magani nila ka no, nga ang best ko nung pampag-grow up, break up. Damo ko na namalaan mo, nga after nila break up, sa ilang mga partners, grabe yung pagwapa nila, grabe yung pagwapo nila. Tungkol nga tayo, syempre, you're motivated nga, something like, gugahambal ka ba lang, thank you next. Nga, I'm more than what you think of me, I'm more than the betrayal, I'm more than the cheating nga natabo. Diba lang?
1: Yes. So, mamba, kado, ito na ako ngayon.
0: Oh, ito na ako ngayon. Ako ang iyong sinayang.
2: Ito na yung sinayang mo.
0: Yun sakto, gid. Kahit siyempre, no, may times, kung ara siya sa imo, hindi mo siya balang ma-appreciate. Pero kung for example, madula na siya sa loyo mo, malawig niya siya nga, hindi mo siya makita, hindi mo siya maka-istorya, dira mo ma-realize nga, ay, importante siya gali sa akon. Ay, mayo siya gali nga mag-treat sa akon. Tapos, ginsayang ko lang tood sa temporaryong mga kalipay, no? Usually nabi sa mga nag-cheat na makakita bala sila sang temporary happiness.
1: Yes.
0: Makapa for example, nag-aaway sila sang partner niya, mangita siya bala sang ma-comfort sa ila, no. Tapos dra ko kay isa sugod sa comfort, no. Mag-comforta na yun sila, tapos maluyagan na.
2: Yes.
1: Comflirt na tawag.
2: Comflirt.
0: That is why nga for example, tawag na, no, gaaway ka masang partner mo, hindi ka magpa-comfort sa iban. Especially
2: yes.
0: Sa tao, nga balaan mo nga may luyag sa imo and may possibility nga maluyag naman sa ila. Pwede pa sa grupo mo, barkada mo, sa parents mo, sa utod mo, sa mga pakaisahan mo. Or not to people, nga ti, arab lang, nagahulat lang nga mangin single ka.
1: Mga yeah, abangers.
0: Mga abangers, mga bantay sa lakay. Mama mo na mo. pero sa inyo, ano mga ginahimo ninyo nga mga efforts para at least mabatsyagan sang partners ninyo nga sila lang may assurance kag ara ba lang ila pabatsyag mo sa ilang palangga sila.
2: Yes.
0: Sa imo ka kay Five River langga river.
1: Para sa akon lang Kim, no, ang ginapermi ko ginaobra sang partner ko is like do ginahambal ko sa iya adlaw-adlaw, like ginahambalan ko siya nga ang ikaw lang ako or ikaw lang ya pilion ko biskan if ever man may point man nga gahambal siya may basilabas ya may nagaamo na sa imo may nakagusto sa imo digo overthink siya sa mga amo na nga bagay ginahambalan ko gid siya per me nga do hindi siya lang gid do hindi man ya wala man ko di ko man na obras iya kay hindi ko siya di ko gid kaya i-betray ang iya trust bala lang gakim do kinang lang gid kang per me gid nga words of affirmation lang gid kag ang imo nga reassurance sa iya if ever man na nagaoverthink siya.
2: Mm. Sa ako naman lang ga Kim, ang akon nga reassurance sa akon nga partner is like for example, kang last few months naga-work siya sa isa ka fast food, no. Tas late na siya gapuli. Syempre mas spend ban kan time bisan 1 hour lang a call, then amo na ang pagtulog. Tas same man no, if like for example, i-update mo man siya always kung anong imo nga ginaubra. Not every time, kag not every action, pero may ara, ganyang-update, kag ilisin siya, magid sa iya, pero may kung tiin ikaw, anong mga whereabouts mo, amalang na lang, Kim.
0: Amo gid akon for example gasungod siya or gaaway siya may pagdududa siya imbes nga maawayon mo siya hatagan mo siya sang assurance bala okay ko kay isa pangga lang na mo pangga lang na awayawayon niya ka may mga tao especially sa mga babae very overthinker kag there will be times nga kapin pa kun sila bala, no? May makita na nga medyo may pagdududa sila. I-confront ka nila. Tapos, for example, kung i-confront ka, tapos maaking kapagid, dira ka mo nga hindi mag-intindihan. Ay. Sige.
1: Sakto, git.
0: Ano na to gani ang songs mo ka kay Five River?
1: Ang About You by 1975.
0: Ah, mga mga idol nilang 1975. Kag didto mga request ng aton sini nga mga ka K5 listeners and viewers right now. Mga ka K5, irom ka modera sang D3 Bio agad maproteksyonan ang lawas batok sa tangkaso sipon nila at kag iban pang mga sakit. Tumar na sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Oras 34 minutos makaligad ang alas 8 sang gabi. Standby ka mo kag magpamanay sang pera ka mga ambahanon samtang nagarelax dira kag nagapatuyo sa inyotag sa ka mga puloyan. Pagapanumbalik kita dirigid lamang sa Saturday Nights with Langga Kim. Saturday

0: FM イロイロ 88.7D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makatas, mga butika.
2: My family history, bala kamuusang diabetes.
0: Mag TDX 500 ka.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: Mag TDX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
2: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar.
2: TDX 500.
0: Garantisado
2: Epektibo
0: Aramis
2: TDX 500
0: DTX Coffee Mix
3: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix Mighty C ang alkaline nga vitamin C
4: Ako si Anika Nayan ko mangi kay gali may UTI ko Ang tiya ko naghambal Try ko ang Mighty C One capsule three times a day One a week lang Nag-ayo lang UTI ko Salamat sa Mighty C Epektibo
0: Mighty C
5: Mabaka sa mga butika
6: Spore Biotics Nagin-updan sang prebiotic Nagapabaskog sang imong resistensya Spore Biotics Nagapanamik sang digestion Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka Sa klinika Spore Biotics Your Always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Gadragsa nga punggot.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Galao magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Gapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
6: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 8:48 na sang gabi. Last portion sa atong siringa pagpangalagad. Dari sa Saturday Nights with Langga Kim upod Sanday.
19: Langga River.
20: Kag Langga Angel.
18: And of course, this time is time para sa Pangpa Shoutout.
21: Saturday Nights. Shoutout!
5: Saturday nights.
18: Maay dayad nga gabi kay Sir Mario Abelio. Kapangagdagid sa pagpanihapon, Sir Jean Ray Siman. Sa mga nagabiyahay dira sa mga Sirius Boss. May mga listeners kita dira, no? Madra kay Sir Salaganes, gali last time. Nagadto ka tadira, ha? May gapamati gidira, no? Kay Sir Helmer Felicidario, Sir Kristen Wyatt, igulay sa mga taxi patrollers ang K5 News FM Iloilo. Good evening. And of course, diraman sa mga kaka-K5 naton. O inyo, may mga talamyawan ka mo last tamyawanay. May mga birthdays. Ago, mga anniversaries, mansaries.
12: Tamyawan ko lang gali mama ang langgaki mga akon nga lola sa may barangay Agmanapaw, si Clarita, and then ang akon nga pamilya da sa may mga palya sa may gagalantaw man subong sa K5 News FM kag sa may Pototan sa may Banuwagid kang miga ko sa may Narek mga Persia family. Thank you.
16: Man, tamyawan ko ang akon nga dada sa may tako yung Sir Leon kag sa tanan nga mga naga-watch sang live sang Saturday nights with Langga Kim kag sa tanan nga mga tagpalamati sang K5 News FM.
18: Mong pamangkoton what you've learned sa inyo nga internship considering nga last day na lang namon nga mabatian ang inyong mga tingog maybe in the future pa tong mga fourth year pa man kamo pero ano so far ang mga na learn ninyo dere sa inyo nga internship
12: sa akong gid lang akim damo gid nang na learn ko sa ano pang gid sa field sang broadcasting di lang mostly sa may journal kay sa amon ba nga course mostly sa journal lang is sa writing lang gid kami and sa may ga-field man kami pay
18: magazine.
12: Siga magazine kami sa field pay hindi gid kami gid exposed gid gawa sa may mga sa may technical, sa may exposure sa may pag-reportings and mga situation report. And then amo gid ang pinaka nanamian ko gid ang reportorial kay damo gid ako na experience kag damo man nga dignidad ang nadula sa akon sa reportorial.
18: Araw gid nga dignidad nadula sa
12: iyo. Gimpakan pa ni Sir John Kapulot sa diversion.
18: Oh, pero proud ba ito sa ipapa mo?
12: Yes. Ang akon nga ginikanan, gid nga per mega comment sa may K5 News FM. Proud na proud gid kada makita nilang exposure ko sa K5 News FM. Kag, very thankful gid sa opportunity nga ginhatag sa K5 News FM lang gakim. Kay hindi lang gid sa may writing kami na enhance ang among writing kag mga hiligay noon nga wala pa man kay migawa experience sa pati sa field kag sa mga reporting gid lang gyud.
18: Pero ikaw mahuloy on kaya ka K5 raver.
12: Ang di may pagka introvert man lang gyud pay gamay lang gid nga pagka maluhoy on. Pay if ever
18: man kun needed nga mangin extrovert yes. Kaya man.
12: Kaya man kaya man magwa sa aton nga comfort zone.
18: Oo. Ikaw lang ga Angel.
16: Ang sa ako naman lang ga Kim, ang akong gigya natun-an is ang sa may kang newsroom week kay hindi gali tanan nga English words or Tagalog words need gid gali i-translate into Hiligaynon. Habang Sir Sonny, may ara kuno ibang mga terms nga stay as is kag mayara man nga mga terms nga deeper Hiligaynon gid kay syempre ako karaya ako hindi man gid ako anad sa Hiligaynon kag hindi man ako kaintindi sang iban yung mga terms sang Hiligaynon
18: and mga term ang natun-an mo kay K5 Sonny.
16: Nalipat na ko pa may ara siya nga do phrase nga gintudlo sa akon. Same with the nang Alira kag Ma'am Kija. And sa may ang pinaka favorite ko git nga naging ano ko is ang reportorial bisan 2 days lang sa jagid mag-email sa kay Ma'am Karen kang sign on and kang last nga pag live report ko kay Sir June Kapulot kaupod ikaw
18: two lang days lang kamo sa ano.
16: Yes ma'am kay
18: anniversary na tuunan sang anniversary. Sorry. Sino ganang kadungan yun? Anday ni Renan.
16: Yes, sila ni Renan, Tina, kag Mitch.
18: Nabitin. Pero amo na, there's more pa. Na-experience naman kung paano magpulaw.
16: Yes, magpulaw, ano gid ang sleeping patterns.
18: Oh.
16: Ang sleeping cycle.
18: Usually, amo man gid na ang katabo. There will be times nga kinanglanon ikaw nga mag-early in. Kung kinanglanon ka man yung mag-overtime, mag-abihan. At least na-experience ninyo. And dira nyo ma-realize kung kaya nyo yan na mag, for example, ara na ka mo sa job.
16: Kayang-kaya.
12: Sa future. Pag hindi, gabi man ganina, mong gindang ba siya gan, langga, kayo nga na-experience na naman, 200 hours, kagkay do ka lasig man lang, abin. Do, nag-agi lang gid siya sa...
16: Do, kulang pa gani.
18: Kulang pa.
16: Kulang pa.
18: Dugangan.
16: Dugangan.
18: 200
12: hours. Gabi man.
18: Mapala si River, kulang na gani. Nagang...
12: Wala na ito po. May may klase na sa August 3.
18: Kapoy na sa hagdan. Sa fourth floor. Pero mas sabi, pag inakon, for example, sa ulihi, ma-try. Pwede kaya ka mo din, ha? Ka-volunteer for dinagyang, for election. Para at least, drama feeling na pag ikon nara, kagamong ginabili na ka mo sa field nga wala, bala ka mo upod. Pero syempre,
16: Bisan graduate, ma'am, gabaton ka mo sa Gyapon.
18: Tikon, for example, mag-graduate ka, apply ka na.
16: Sige, ma-apply na lang ko din.
18: Or pwede man correspondent. Or para may, from time to time, ang passion, no, may himog gihapon, samtang may job, ikaw nga kung ano man na ang napilian ni mo. Pero overall, siyempre, thankful magkamo sa inyong mga parents, masugtan ka mo.
12: Yes, ang sa mga parents, gid nga per mega comment, kag-proud na, proud gid sa mga exposures, ang ilang mga bata, gid lang. Sa akong gid nga mga ginikanan, nga, wala man sila subong sa Pilipinas, may mga OFW sila both, pero per mega gid sila nagalantaw, kag-comment sa may exposure ko sa may K5 lang ka, Kim.
16: Sa ako naman lang ga, Kim, always man ang akon mama galantaw sang ga bantay sa akon nga live report kag sa KDN kung nga mahimo. Tas kisra ko makipirmi niya ginastock ako no ang FB page sang K5 News. Gamangkot siya nga, wala ka duty na, kay wala niya ko no makita ang tsura ko sa may Facebook or page kang K5.
18: Lailain ang department.
16: Oo, lailain.
18: At least na-try nyo man, ikaw best in infomercial.
16: Yes, nakibot gina ko to Sir Andoy, wala gina ko to nag-expect. Tas isa pa sana sa jahan ko kang nagstoryahan ay kami ni Leniza, ang balya ko no ang video kung gid ko no ginabuhat nga example ni Sir Andoy.
18: Oh. Oh, si mas ma-proud ikaw kay si Sir Andoy. May perfection, gabi ang standard.
16: Standard, yes. Pero paliwat niya gin sa imo if hindi pa siya pasok sa iya.
18: Ano ka makadugay nga nag-record para sa 30 seconds nga.
16: Nalabutan kami sing 2 days before naman ma-perfect ang naman nga recording sa commercials kag jokes.
18: Abi mo kung kayo, ano, pamatian mo lang, abi mo dasig lang, easy lang siya. Pero...
16: Gali kay dapat mag-brainstorm kagit gali isang idea.
18: Behind the 30 second niya, tingog nyo lang nga babatian sa radyo.
12: Kag ang pinaka natandaan ko ginang kay Sir Andoy lang gakim, ang gahambal, gina siya nga, kung abi nyo, sakto dun to, hindi pa to. Ang ganyan yung pero ginahambal, kada magpa-check kami sang iya nga mga
18: kasakit
12: commercial.
18: Kasakit ang tutunlan nyo, kaliwat-iwat yun, no?
12: hindi man. Hindi man, amugin na ako.
18: Depende na guro sa inyo nga mga script. Sa una na din, may mga scripts sa labi. Sa una nga mga drama nga, singgitanay, hibianay. At that is why may ara. Iba ito nga ara sila, 5 ka oras, sabtong anong ka oras. Ngaliwat-liwat.
16: Yes.
18: Mga previous batch, no, sa interns. Si K5 Raver naman, best in situational report.
16: Yes.
18: Mga, kamusta ang experience sa awarding mo?
12: Pero ginagasun lugar na yung awarding. Pero thankful, gid kong may amo na nga award lang kay sa situation na report do di man siya easy kay kinanglan
16: need mo mag-process yes, dayon sang iyang balon mo kay dapat
12: mag-adlib ang adlib yes. Mo mas maging better pa kay on the spot siya ihambal gid kung anong makita mo describe mo siya diretso
16: tas may mga unexpected mga question yes, ang anchor
12: tas ang pinaka magid ang pinaka ginahulat nila is ang talent
16: kay Sir John Capulot.
18: Ti nagkanta mat ka mo ikaw ka K5 Raver. Ano tong matandaan mo nga ginkanta mo?
12: Ang universe ni Rico Blanco lang gani.
18: Ano na gani ah?
12: Ay, pwede, hindi na.
18: Maliliwaton pa. Ano to gani? Dumdum. Eh, anong ganing tuno yan ah?
16: Kira ka sa hari.
18: Sige doon. Last mo na ang mga pagpakahuyas ng imo kong
12: gani. Ano gani ah? Ang... I don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside your universe. And you hold me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around. You just take me stars and... Alipat lang. I'll always be the lucky one.
16: Wow!
18: Ay, ikaw naman, naman kay K5 Benis. Ano man na pang kanta mo?
16: Ah, kung yung kanta last time, ang Dancing Queen.
18: Sample before the last time.
16: You can dance.
18: No.

0: Yun lang.
1: Ang bali arigin si mama mo sa
0: kasi. Shout out, ma! Hello!
1: Rosalba,
0: recommend. Yes!
1: Good evening. Wow, kita ko naman bata ako si Angel Vinny. Pagkakanta mo, guro, nag-appear yun sa iya ka
0: this week. Hello, ma! Super happy. Gigo gani lang ga, Kim. Kaya last time, nag-lantaw lang ko sa imo nga program. Kung itong gini-interview, tablay ko sa isa naman ka school, sa isa naman ka project. Tapos talad, arin ako di guest na ko subong.
1: Mamugali to, nalipatan.
0: Yes, ma. Mamugali nga K5. Gitang gusto ko nga internan. Kaya gusto tayo ka makaupon.
1: Oh,
0: wow. Sip-sip.
1: Pariyo
0: sip.
1: Ta tagaliyon mo.
0: Yes, ma. Pariyo ta tagaliyon.
1: Oh. Actually, ang mga tagaliyon, sumungara sa media, te, si Manong Mokim Salinas.
0: Wow.
1: Sa GMA Original TV. Mm-mm. Oh, kita diri.
0: Diri sa K5.
1: Para mo un pa na mga breed of broadcaster. So, that's all mga ka K5. Thank you so much. Ma extra ka mo na isa-isa.
0: Sige, ma extra isa-isa. Last extra.
1: Last day niyo kag makita ni mama.
0: Ay, abaw.
1: Ara, sino mo una sa inyo?
0: Si River. Mm.
2: Inisya K5 intern River Jan Ilano gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Yehey, ari naman ara ho nagabantay gid si mama mo. Si K5 Angel Venice.
0: Inisya K5 student intern Venice Caldito Recopuerto nga gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Amo na yagi nadala ang middle name.
0: Yes, kay last time kami nakakita ni mama nga ko, yung mga KDN, mama ba niya dala ha man ang Caldito na kay para makilala man ko.
1: Oh, mama niya. Kon ginadala ko man ang
0: yes.
1: Middle name. Okay sa ulihi, kasi kon makapamana ini mo na sure yung madala.
0: Yes. Subong
1: pa lang be proud. Oh, si Kaki 5 Ted, ginadala niya man ang Awero yan.
0: Yeah.
1: Si Kaki 5 Enrico Tupas Sorita. Mm-hmm. Oh, si Kaki 5 Ray SPH Umalay.
0: Mm-hmm.
1: Oh, si John, Sir John Capuloti, wala na siya gadala.
0: Wala siya gadala.
1: Ang iya nga middle name. Sige mga Kaki 5, thank you so much for being with us tonight. Diri sa Saturday Nights with Langga Kim, upon naton sa Master Control, Kaki 5 Andre. The single.
0: Sir, gusto mo nga suggestion taka sa dating apps?
1: Oh, install mo na dayon karon. And of course, thank you so much and good night everyone. Kami naman ang inyo na kaupon. Ako ang inyo langga, Kim, na laging may patikim. Just call me langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Iloilo,
3: K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ganyan carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
5: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
5: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Basta.
5: Ano ba yung incident?
9: Ma-edukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
13: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
12: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
13: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
12: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
13: Yes.
12: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
13: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
12: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
13: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
12: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
13: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro no?
12: Sobra pang iban no.
13: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX500!
14: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, tinatong score ka ni
15: 470.
14: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
15: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times ati.
14: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
15: 160.
14: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
15: Inom ka mo sang DTX500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX500.
11: DTX500, impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
13: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
12: Abaw.
13: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
12: Carrots da.
13: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
12: Mm-hmm.
16: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
12: Sir Sir Boy.
9: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom agot putiktahan ang aton utak o ang aton brain?
13: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
9: Correct.
13: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
17: Anong sekreto niya?
12: Mahilig sa taguay?
13: Huwag sa panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
17: Dizzy ko no, dizzy.
12: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
17: Ah, kampiyon ni
13: Magpid. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
12: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
17: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
12: Basic.
17: Oh, maligo. Basic.
13: Ang pagligo is not enough.
17: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
12: Ang
17: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
18: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
18: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ina?
18: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
19: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
12: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
20: Uh-huh.
12: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
20: Uh-huh.
12: Kung baho, pagindang ilok.
20: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo magyapon.
12: Ah, wala magtaas.
20: Wala magtaas.
12: So, wala.
13: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
20: Confident.
16: Confident. Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
20: Uh-huh.
16: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
20: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotamine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
13: Kaya na kami, Sir Boy, yes sugar.
20: Mm-hmm.
13: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
20: uh-huh.
13: Hindi red sugar.
20: Uh-huh. Natural sugar.
13: Natural sugar.
20: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagipugai, isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
16: Mm-hmm. Kay engineer ya pang pabakod extend.
13: Uh-huh. Iba na ya pabakod ya.
20: Mm-hmm.
13: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
12: Thank you sa suporta, Sir Boy.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang fat boy.
20: Uh-huh.
12: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
20: Correct.
12: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
20: Mm-hmm.
12: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
20: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
13: Permen ato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
20: Oy,
13: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
20: Uy, messenger, no?
13: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
20: Uy!
13: The work hand in hand, Sir Boy.
20: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
13: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
20: Mm-hmm.
13: Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
20: Mm-hmm. Insulator.
13: Kung sa kurinti pa,
20: covering.
13: Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
16: Hindi maglaktan,
13: wala ground.
20: Mm-hmm.
13: Importante gid ka tama ining fats, kaya gaamo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
16: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina-promote niya ni ang health sang imong liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imong nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
13: Kung kainom ka di tribayo sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas, di masiling ta lipase production, importante na sir boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: In short,
13: hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
13: Kuwans nga ipala inom ka D3Bio. Kag nakanami pagid kung ga inom ka D3Bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
2: Kampyon.
16: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
2: Kampyon, paano bala ginihimon ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaamligan
20: ni Dietli Bayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Dietli Bayo para sa imo.
0: Dietli Bayo with Physio.
21: Ako si Ana, for problema ko gidang ako irregular nga regla, is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Dietli Bayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: Dietli Bayo.
22: Ang Dietli Bayo.
0: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
0: Yung may D3.
22: Magabuti ka.
0: D3 Bio.
23: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
22: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
22: Yung may D3.
0: Magabuti ka.
19: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, Corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
13: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
12: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangke sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpod ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila ya sa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di na himo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
24: Kalma lang.
12: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
20: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
12: yes,
20: sa D3 Bio.
12: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
13: May ara kang ito ang import immune system.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitugod obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Beauty Soap.
1: Kung si Ronald, saka sales rep.
0: Una,
1: magid ako sa akong body odor.
0: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
0: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman,
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka? Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Dai.
3: At yano ang akon role, Dai?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mali si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanami git ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty
11: Gising.
12: Babaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
14: Libre!
3: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Dortes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kag kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung may D3.
19: Mga butika.
20: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung may D3.
19: Mabakats, mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung
11: wala na, daw hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina, sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatia tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabong suba haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Malakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Pamasaga butika.
0: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupo ang pagbutang sang IK Drops at lawadlaw. IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabakala mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Gortez!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Pre, sa una, blang amang granon pa ko. Magkaon ko. Nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko. Nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, how?
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gintry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod, ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio. Yung may D3.
7: Makakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DDX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DDX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DDX 500!
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
1: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
16: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari nga ka paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una.
11: Problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
10: Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
8: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
8: DTX 500.
10: Ang DTX
8: DTX 500,
10: ang may powerful compounds.
8: Yan ang panupo
10: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
10: DTX 500,
8: masalrikan
10: epic tibo.
8: DTX 500
10: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio,
8: ang D3
10: yung may BCO.
8: Ang BCO
10: yung may D3.
8: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio,
8: ang D3
10: yung may VCO.
8: Ang VCO
10: yung may D3.
8: D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio yung may D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta.
9: Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo.

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatoy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masalikat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanubo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masalika,
7: epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
7: Yung may D3.
4: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
7: Yung may D3.
4: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
3: Mga butika.
0: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo aramis mo. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Go. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dalao magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tagtino nga tay.
15: Happy kanunay.
7: DTX 500.
15: Masaligan.
7: Epektibo.
15: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
7: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
7: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
7: Ang may
15: powerful compounds. Yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Salrika Epic Tipo. DTX 500 E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasang butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kun magabot ako ng menstruation, na gid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy at stamina
10: para sa tigasing
11: performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo,
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
4: mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag DDX 500 na!
6: Ang DDX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga
15: ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Bali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Gadragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galaong magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
25: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matinlo nga dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidants.
28: Nga amo naman
29: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo nga tay.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
28: Masamig ka bala gina allergy.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
29: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
29: DTX 500.
28: Masaligan.
29: DTX 500.
28: E3 Bio with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
28: D3 Bio.
30: Ang D3
28: nga may Physio.
30: Ang Physio
28: nga may D3.
30: D3 Bio.
28: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
28: You may Visio.
30: Ang Visio.
28: You may D3.
30: Mga butka.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7
0: Hey 5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining ation sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gihapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kaway pa nga sa Gihapon pirmi naton gipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kun ang aton handom lamang diri sa kalibutan mainuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, pwerte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan? Kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisa nga magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kay kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y numurlog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglilingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amen nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol. Kita daw, hambala, butangan ko daw, kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amungid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, guba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kay korap man dito sa wala pa gani ang baha. So, no, sa atong mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, korap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala subong, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korapsyon. Kay korap na daan ang kalibutan, sang una pa. Muna, di kita matingala dra. Pero, kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical,
nakorrupt ang aton espiritual, nakorrupt ang financial, nakorrupt tanan. Dere sa kalibutan. Kaya nakorrupt man ang kalibutan. But balon, naguba. Kaya pala ang pulong nakorrupt, kumbaga na donut, wala na. Corrupt na. So, amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan. Way na man ising lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man man siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 11, 12. Pero may bagong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Ngayon tawag siya dito, kagbagong langit, kagbagong kalibutan. Baguhon man yung kalibutan, i-purify ni siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga ato nating haon nga amuin na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kay kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon. Amo na nga, base, paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang alalain man tao mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom, mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gin na siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kaluwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung natin basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hamalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mga tumbalon, nagkabuhi na, kay kung mag-istorya kita paghinulsol, ang botang balon, naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Diyos, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguan sang Diyos. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguan sang Diyos. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Amo na nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, mahinulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiyon sing kinanglanon. Tuno sa atong mabasa, Hebrehanon 4, versikulo 16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Diyos gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya
namutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3 versikulo 22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya. Halin sa pagkasalaan ni Adan, wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agud na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iyang

para ang grasya maabot lang nga maabot. Pero kung for example, no, ikaw nga manugbaligya o suplado ka man o suplada, gamay lang ang pamangkot, no? Makapamangkot lang kadawa ka beses ang imo nga customer. Gaugtas ka na, gapasingit ka na. Laban-laban masaylo na siya, di ba la? Dira kay Ma'am Eleonor Gardose Estilo, good morning. Dira kay Kaki5 Charlene Lumike. Good morning. Mayo na kayo para wala na may makalusot niya illegal nga droga. At so far lately, no, tinagapadayon man niya ang kampanya batok sa illegal nga droga asang aton sa rin nga mga kapulisan at sa bugos nga Western Visayas, no, sa idalom sang liderato ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mga ka-K5. Sa mga sukay manaton, dira sa pasa si Riupod naton, dira sa technical side si ka-K5 Von Suligan Sapyo. And of course, good morning man sa aton siring nga mga tagpalamati dira sa Quinto Distrito, Ma'am Julia Peruelo TV. Good morning. Shoutout lang sa family. Sa ano nga, family? Family Peruelo. Dira sa may barangay Granada, Purok, Balabag. Good morning sa Bacolod na siya, Ma'am Julia, Miss Julia. And of course, good morning sa mga ara-dara subo nagapamati sa Quinto Distrito. You're listening via K5 News FM Sara 8.7. Upondrang ilasening station manager ka K5 Manilin Abaro Palek kag sa technical side subo si ka K5 Ramelo, si ka K5 Verma. Parang ako straight duty ba? And of course, sa mga suki naton dari sa Iloilo City, pati Mani, no, ang mga nagabiyahe Leganes ng mga jeep. O iba na awake and alive na sila ni. O basta amon ng mga oras. O gabaka-baka para sa ila tagsa ka mga pamilya. O sige lang, kung kaisa gaplang alay ng ilang mga tiil. Ang ilang mga batiis ka biyahe, no, sa bilog ng adlaw. Especially pa, no, matag-udto atog-tob alas 3 ang hapon o namapulo pa ang paang ang panyempo. O pero ti siyempre nagabato sa gihapon o para dira sa ilatag sa ka mga pamilya. Ano walang inyong inspirasyon sa pagpangabuhi? Ano ang inyong motto for today? I've got someone. Kabay pa nga ti, siyempre, positibo, no? Abaga ni nila nga, hindi mo paghambalon. O nga, wala kagidyas ang kwarta kay because ta, when you say it, you manifest it. Pero hindi ka maghambal nga, may kwarta ka pero gamay lang. O diba lamang nga ka K5, hindi ka maghambal nga, wala kagidyas kwarta. Tidib lang, kung kaisa mambal ka nga, may kwarta ka, pero gamay lang, ah. Sunday mo, tsakto-tsakto lang. With the luck, I think I'll take. San solusyon, tawag na, no? Sensilyo lang ba sa mga bulsa. And of course, dapat, no, ga-manifest kita sa mga positive things, no, sa kabuhi natin. Kag ang importante, yara kita sa maayo, no, nga kondisyon sang aton nga mga lawas. Ang baga ni nila, bisan, ano pa na kabaka-baka ni mo, o tapos sa ulihi, o kung samtangga, tinguha ka na nagmasakit ka, tungod nyo napabayaan mo ng imo kaugalingon, tungod kulang sa tulog, kulang ka sa vitamins, sobra ka naman niya sa kapo, wala ginasang madangtan nga maayogid, no? That is why you have to prioritize yourself. You have to prioritize your health, no? From time to time, pwede ka ka-power nap dira. Na syempre, inom ka man na yun, no, sa mga vitamins. Just like sa MyTC, sa D3 Bio, kagsang DTX 500. Ang MyTC, no, nagapabaskog sang immune system, mga ka-K5. And of course, sa mga gina-high blood naman, hypertension, diabetes, kag-iban pa, o DTX 500. O sa mga gusto naman proteksyonan ang lawas batok sa trangkaso, sip on nilanat kag iban pa nga mga sakita, unom naman kamayan, no, sa klinika D3 Bio. Sa mga magapaligo palang sumon kung nakabakal na kamudra, no, sa klinika

0: GTX Beauty Sofa o gamitan niya na Blesser Clyde. Good morning! How are you? Dika mo subong nagapamati. Comment nyo dira ang inyong siringa location, be. Para at least mabalaan nato ng reach sa aton siringa pagpangalaga. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa may nagkalainain yung mga kapungsuran sa mga overseas Filipino workers nato, no? Yung mga K-5 para sa Singapore, sa Hong Kong, sa Oman, sa Dubai, sa Kuwait, and to other areas dari sa may kalibutan. Amo na kung kaisa, no? Kung ara ka sa abroad, ga kami ngaw ka man, gusto mo man makabati isang mga tinaga, mga hiligay nun, or even mga Tagalog. O kahit siyempre, dira, English-English ka mo. O kung ano man dira ang lingwahe sang inyo ganaubrahan. Dami man ako kaisa, scroll-scroll ka mo, dari dala-dala pagtulutan-aw, dari sa aton siringa pagpangalagay. Dara sa may area sang Mandurriao sa pamilya Manaay dara sa kay Ma'am Antonina kag kay Sir Ricky Manaay sa mga driver dara sang sikat kag tricycle. O nagkapangapi na kamo mga sir, singapi kamo dara sang DTX Coffee Mix. Bala natong ugali na sa mga Pinoy no nga hindi gani madula sa ilang mga adlaw ang pagpangapin. Kung lang gyud ang adlaw mo kun wala ka bala ka pangapi o mga ka-K5. So timplana dara no? O may mga ginikanan diyan, may mga iloy nga gapangaking kun wala sang ininit no, kapag ako tungo for example wala sa mga heater ang ginabutangan na tiing inyo dara nga mga nga termos o basta gani magaaga na nga wala pa sang ininit o wala na ka sinad, wala na ka init sang tubig o maugtas na mo, maugtas gina sinanay nyo o diba la makarelate ka mo dara sa mga lamaron parang edad, no? And of course, sa mga nanay manasubong. Sa ambagin na, ang sa ilabi na usually kung maglain pa matyag mo, ginapainom ka na mo. Dapat may backup nga ininit nga tubig. Paimnon ka sang labaab nga tubig mo, diba la?
1: Bangon na, kag magkape.
0: O, bangon ako no, kag magkape, ho. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira naman sa may area sang Haro or diri sa area sang Haro sa mga manugbaliga dira sa palibot sang 7-Eleven. Good morning! And of course, maayon na ahead man nung aga sa aton siring yung mga suki ng mga tagpalamati. O dira sa may area sang Lapas. Dara kay Mami Immaculate or si Sir Cliff Acosta na dara nga urbantay sang ilang at siyanggi. Kagate syempre, no, sa mga call center agents, ang mga manug-out na, no, sa mga graveyard chefs. O sige lang, bato lang, alaksa. Babag, bato lang, alaksa. Bato lang, ate, pala na to, no, ate, masakit man ang pulaw. Magpulaw ba na, no? O kaysa mambal ka, ate, syempre, dako man ang sweldo nila. Or man sa mga BPO, sa mga graveyard chefs. O, pero, kun panumdumun mo, lain gid balayang ang tulog nga aga o kumparar sa tulog nga gabi mga ka-K5. O, da bala, Ma'am Bingbing Vivian, pagtulunan. Hello, K5 News FM staff. Kay Ma'am Langga Kim, thank you so much. Tara kay Tita Rana Ma, pa good morning. Kamusta datits? Mugtaw ka na datits. Tara sa may Rizal Lapus, sa Dekamay. Kay Ma'am Vika Raylene Zarala Mudina, good morning nanda kay Bimboy Mudina. Kaaga pa nga nagapamati, kag nagapangapi na da. Payuhu mo adara si Sir Bimboy Danay ha. Sa kadamo na sa mga negatibo nga nagakatabo sa aton pamulitika sa panggobyerno nato, the best thing nga mahimo lang nato nga mga positibo mga ka-K5 that we have influence or control amo ang aton nga pagpangabuhi, no? Bayinad ang mga chismosa sa palibot ninyo. O kung ginagubaan ka mo. O gina-down ka mo. Nubo ang pagpanulok sa inyo. Bala nga, hindi na siya maging successful sa kabuhi. O ang iyan nga negosyo, mabaldani. Wala, hindi na mag-umwan. Hindi lang kung kaisa mga ka-K5. Kung sino pa ang mga tao nga malapit sa imo, kilala mo personal. Sila pa na kung kaisa ang wala nagapati, wala nagasuporta sa imong negosyo. O kung sa imo, man nga mga handog. That is why the best thing that you could do, oh, maghimo ka lang nga maghimo sa mga bagay that you think ka makapalipay sa imo kag makapalipay. magpa-improve dira sang imo nga kabuhi. Okay, bisan ano man dira himuon mo, may himuon ka man o kun wala, may mahambal gina mga tao sa palibot nimo. O de Blaser Danny Labrador, Ma'am Josephine Florendo Diaz, kag sino pa gidra kay Clyde and kay Sir Tabski Javeriana Diaz nga nagatutok diri sa aton nga pagpangalaga. Upod naton by the way diri sa Master Control sa K5 Andre Fred La Pastora, good morning. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that you'll say, good morning man. Sa mga ka-K5 naton, sa aton sariling programa, may pila naman kita ka mga pag-istoryahan nga topiko o kung balita dari sa aton sariling pagpangalagad. Sa aton sariling balita lokal, ang Bureau of Fire Protection o kung BFP Region 6 in athag mga ka-K5. Nga ang isa ka persona nga gin-mentionar, no? Sa ang isa ka abogado nga tinagbilin sang sexist comment, no? Kung kumbaga, pati man sa iya nga pagkababayi, no? Mga ka-K5, nabilin siya sang, hindi manami, medyo bastos, no? Ang mga tinaga tungod sa iya, balay nga political inclination o kung sino man ra nga ginasuportahan niya nga politiko, mga ka-K5, or political family. Ang ginatag na rin sang BFP Region 6. Nga wala na ni no sang koneksyon sa ila, wala siya sang ginauyatan nga anuman nga posisyon, otoridad o kon affiliation sa Bureau of Fire Protection Region 6, no, ining si Mr. Carl Vincent Q Gabelangoso o mga ka-K5. Amo na bala no kung kaisa budlay, kung sobra ka kapanatiko sa mga politiko o bisan ano kung kaisa ang imodre nga profesyon, professional ka man, kung kaisa dugakamango ka man bala, no? I mean, okay lang man yung mga supporter, no? Sang certain yung mga politiko. Kasi syempre, kaya mo na inyo yan nahamutan. Pero hindi man ka mo yung magpadaldala sang ilong balatsyago, yung mga bastos ka mo sa social media, di ba lang? O sa mga ka-K5 naton. O iba sa ahon, nato nakaroon ba lang post ang abogado. Actually, yung ining abogado, mga ka-K5. Doon nag-discuss man or nag-discuss siya sang pila ka mga tang, no, nahanungod sa impeachment trial, mga ka-K5. And ining nag-comment nga una nga ginapatihan nga member pa sa BFP pero as per confirmation by the BFP Region 6 nga hindi na ni siya affiliated, mga ka-K5, si Mr. Carl Gabelangoso. Baka ini siya, may nasuportahan siya nga sikat nga political family. Duterte supporter siya. Laman naton, ginasalalama na. Kundi siya ni, no? Ang ginanamin naton, ito nagbilin siya isang bastos nga comment. Kinkompararya pa ang ining abugada, no? Sa comment section, kinkompararya pa sa mga... Para bala sa mga pornographic nga mga videos or jobs, mga ka-K5, Sir Kamig's Vlog. My, it's a beautiful day. Diba ako, wala siya kolba, no? Abogado, pangin komenta niya sa nga mo siya ng mga pagkabutan. Yeah. Sa dugang naton, dari nga balita, loka. Masobra Vientemil na balor sang suspected Shabu na kumpiskar sang Police Regional Office 6 o kundiri sa Western Visayas sa salud sang 15 kaadlaw subong niya Hulyo tuig 2026. Oh, by the way, ha, sa dugang naton dari nga balita, Nagtakop sa top 12 finalist ang journey ni Patricia Lynn Bierda nga amo ang tiglawaso kon pambato ng pagbato diri sa Iloilo sa Binibining Pilipinas 2026 The Pageant Coronation Night kagin patigayon kagabi no July 18. Actually medyo madamo sa mga nagreact considering no sa pila ka mga answers no kay before mag-select sang top 4 mga ka-K5 nag may question and answer for the top 12 no kaglain-lain ang ina sa mga sabat and madamo sa mga pageant fanatics and even si Catriona Gray no after magsabat ni Beard ha, ang representative sang Iloilo nagambal siya nga wow, well spoken. O manami maghambal. Manami bala mag-deliver sa mga tinaga. O kag even ang host no sa backstage. Amo man ang iyagin tikab nga mic drop, da bala. O that is why the iban sa mga taga Iloilo o kag iban pa to nga mga they think ka mas deserving or they have that certain set of top 4 nga gonna expect. At dismayado no sa nangin resulta. O istoryahan na naton karon mga ka-K5 dari sa aton sering programa. Kaganing ginatanaw no nga posible pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Oras alas 4:59 na sang aga. Standby magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tay DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay basta tino nga tay happy kanunay DTX 500 masaligat epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasang butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. kag 1 capsule 310 after 1 week nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
2: MyTC. Mabasa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nanggit ako makabatsyag sang sakit.
2: MyTC. Mabasa sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Gordes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ng antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligad,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalika,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may VCO.
10: Ang VCO
11: yung may D3.
10: Mga butika
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my phone
1: Biso.
10: D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
10: Yung may D3.
3: Mabagats, mga butika.
10: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
3: Yung may D3.
10: Mabagats, mga butika.
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis
10: mo! DDX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
11: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-DDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: DTX 500!
10: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix!
3: DTX
10: Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
19: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5.13 na sang aga. Makuha kita na ipag-asa ka K5 Andre. Agad mahibaluan ang latest nga weather situation. Karon i-check na doon sa K5 Karen kayo may mga road closure para sa may fun run as of this time. Para at least mahibaluan sa mga motorista naton, sa mga ka-K5 naton dira, no? Ang sitwasyon sa nga palibot na kung ano mga dalan or ano nga mga streets ang dapat nila nga likawan ang mga ka-K5 subong yung aga. Sa mga viewers naton, Sir Benny Hermano, Sir RV Chris Caceres, Ma'am Erlina Telar Magoles, and Ma'am Beth Edar Lilia. Good morning. We're establishing our contact na sa aton sa ninyo connection sa local pag-asa sa pag-asa Iloilo mga ka-K5. This time, naka-standby na sa aton sininga linya si Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo. Engineer Baron, thank you so much no for taking our call. Kaupod mo subong dari sa programa Sunday Morning News si ka-K5 Kim Kaluyo. Good morning, sir.
22: Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update na to no sa adlaw sang Domingo, July 19, 2026. Sa subong ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa may western section sang northern and central Luzon. And so far wala makita pa ginang monitor ng LPA or bagyo no sa Solod or Sagwa sang aton nga area with possibility. So dari sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita. May mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat, kag panag-uob. Kapin pa sa hapon kaayog sa kagabihon dala sa ang mga localized thunderstorms. Ang hangin maka na itubtob kasarangan sa direksyon na bagatan o tundan nga mo niya magadala sa ang maka na itubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:36 sa aga, magatunod ini 6:16 karon sa hapon. Amin naton latest weather update. Ako si John Baron. Maraming nga salamat.
21: Sige, thank you so much sa update, Engineer John Baron. Once again, sir, good morning.
22: Thank you, ma'am. Good morning.
21: Mga ka-K5 na batian, ang atiwala no, sang low pressure area nga gina-monitor sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Rabo na, no, nagapabilin sa gihapon ang ining southwest monsoon kung habagat mga ka-K5. Macheck kita na, no, sang sitwasyon dira sa dalano naton nga K513, at least no may ulo ideya dira ang aton sa ring mga ka K5 regarding no sa mga road closure subong, ano blang dapat likawan no nga mga dalanon tungod sa pila na ka mga fun run activities. Madunduman ito isang nagligad lang yang mga sinimana nangin na isama no sa mainit nga topiko dari sa syudad sang Iloilo ang ining mga road closure tungod sa fun run, especially no sa paggamit dira sang diversion road. Pero check naton kung di ining specific area subong no ang mga road closures no sa aton sa ring mga K5 for a fun run activity. Naka-standby na sa linya si K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
21: K5 Karen, good morning. Diin ang mga sarado sa mga talan para at least may ulo ideya atong sa ring mga motorista.
5: K5 team sa Subong ang dere umpisa gid no dere sa may Infante flyover. Actually ang start gid ni sang activity sang fun run dere na di sa may Iloilo Provincial Capital K5 team bali dere gid mismo sa sulod no. Then ang ilani nga maagyan K5 team ang ano na ni siya umpisa na ni dere sa may Bonifacio Drive ay pagadto sa may Infante flyover K5 Kim no based diri sa nakita naton nga ruta sang ilang fun run. Pero ano itawag ang ang halandon ni flyover temporaryo gid niya nga hindi maagyan K5 Kim kay pangot nga tira nagasaka ang mga runners naton K5 Kim no pabalik na ni sa may provincial capital K5 Kimti ang iban diri nga mga kauturan naton nga mga motorista nga dobla hindi aware K5 Kim sa ining activity kag sa pag-close sang dalan kung halin ikaw sa may diversion road facing Infante flyover hindi ka makadiko K5 Kim going pamolo. Bali diretsuhon mo gid siya K5 Kim diri sa may Barangay Taal pala sa may Iloilo yes. Doctors College dira kagid ang diretso ti syempre ang imo na dang agwaan city proper na K5 Kim no or kung magpagadto ka man niya sa molo nga way ti syempre liko ka dito sa may way bala K5 Kim sa may College of Dentistry ni sa Iloilo Doctors College K5 Kim pero kung sila nga maliko ka dayon niya sa may idalom sa Infante flyover hindi pwede kay bangod nga may barikada dira K5 Kim same man dito sa may Mabini K5 Kim no hindi ka man makalusot dito kung halin kaya sa may Ledesma or sa Iloilo Public Terminal Market hindi ka to pwede kagwa K5 Kim ang ining crossing ni bala ang kung sa facing ka sa may Iloilo River K5 Kim hindi ka pwede dito kasulod or kaliko pa ICPO nga way or di gani hindi ka man pwede kaliko pa St. Paul's nga way K5 Kim kay bangod nga may mga barricades sa Subong kay bangod di sa ginapatigayon nga fun run K5 Kim ting iba naton nga mga motorista nga nagasala K5 Kim ginagiyahan na lang ni isang mga enforcers naton kay damo di Subong K5 Kim mga enforcers ta then sa kada bangga may mga kapuli saan man kita nga nagabantay K5 Kim, especially diri sa may Bonifacio Drive kung sa diin nag-start kiddo ang aktibidad sa fun run subong nga aga K5 Kim. Ginaibalot pa kung iyan isang ano nga nga activity
6: kagun pila ka kilometer sa K5 ka.
5: Yes.
6: Pero so far, no, may mga bastante, man malang ang mga signages kay last time, no, sa pala ka mga fun run activities, sa mga concerns, no, mga signages, nga ti visible sa dalan, ka K5 ka rin.
5: Yes, K5 Kim, may ara man sa mga signages nga makitaan kita diriya sa ano sa mga dalanon subong no sa city proper kag pag-uwing sa molo K5 Kim.
6: Medyo masanag sa nagmandabi mo ang amo nga area ka K5 Karen kag kun makitaan man diri sa imong mga pictures o kun naragway nga gin padala diri no at makitaan man nga ti kun ikaw mo turista makulukitan man sa dalan, no? So, that is why nga, halong lang at least, no? Naibaluan ninyo kung nagabiyahe ka mo subong, kung darang inyong ruta, malikawan nyo as much as possible. Sige, ka K5 Karen.
5: Morning. Oo.
6: Oh, sino nung talamyawon mo ka K5 ka?
5: Oh, may mga ano kita direho, mga friendship nga nagapanapak K5 Kim.
6: Sige, ka K5 Karen, balikan ka namon da karon sa imong mga balita dara sa aton Siringa Patrol.
5: Ang ini nga
6: nadula ka K5 Andre. Mabasa na kalabot dara sila sa mga area nga medyo wala gaw signal dara sa may General Luna lang adaan no. Sa may city proper ga dula-dula na dang no signal ang bangga ka K5.

0: lives ang tinalikdan kita lang mga adlaw, tinag-post o dara sa social media ng isa kaabogado, si Attorney Jen Reyes. Kagintagya pa si Rino, ang DILG Philippines, Bureau of Fire Protection Region 6, kag Bureau of Fire Protection Iloilo Province. No? Ang caption niya diri, calling the attention of DILG Region 6 Western Visayas, DILG Iloilo City Field Office, Iloilo Province. I would greatly appreciate if you immediately investigate the conduct of the certain Carl Vincent Q. Gabenga Gabelangoso, mayras ang FB name nga Bloodied Button Board. Ang iadre ko noon nga sexist kag mga perverted na mga remarks ang mahimo naga-constitute sa paglapas sa Safe Spaces Act kag Cyber Crime Prevention Act of 2012. So, padre sa abogada nga bilang ahensya sa gobyerno, dapat nga ipasiguro nga ang public employees ang nagaposess ang at most degree sang respect kag obedience sa kasuguan. You must likewise ensure that your employees know how to respect women, either in person or online. Your prompt action on this matter will be greatly appreciated. Oh my, it's a beautiful day. Actually, mga ka-K5, ang iyaning nga gin-comment kay ang ining abogada nga discuss no na natuhoy sa impeachment trial. Na timingan man nga tiang discussion or explanation sang ining abogada, wala bala nag-aside sa iya nga political interest or political inclination, mga ka-K5. That is why nga tinaka nakabulubash-bash ning ining si Mr. Gabelangoso, pag nakabuya sang ini maayo nga mga tinaga. O tinaglabot man niya sa punto nga tinagbuya siya sa mga sexist nga mga remarks, medyo mulumanyak-manyak na nga mga comment o mga ka-K5, no? Kag base diri no sa ining statement man niya nga ginpagwasang Bureau of Fire Protection kan BFP Region 6. Ang ilasin ng official statement. No? The Bureau of Fire Protection Region 6 has taken note of a social media post regarding the Facebook account Bloodied Button Board and its alleged connection to the Bureau. Official records show that Mr. Carl Vincent Q. Gabelangoso, who has been publicly alleged to be the individual behind or associated with the Facebook account or page, officially resigned from the Bureau of Fire Protection effective December 3, 2025. As such, he no longer holds any position, authority, or affiliation with the Bureau. The BFP Region 6 remains steadfast in upholding professionalism, integrity, accountability, and respect in public service. We do not condone any act that is inconsistent with these values, whether committed by our personnel or by individuals who are no longer affiliated with the Bureau. Sa mga ka-K5 naton, naman akong kaisa, no? Budlay sa ton bala. Siyempre, we know nga ti damo sa mga nag-support sa nagkalain-lain niya mga politiko. Pero hindi kita maglabot sa puntong nga ti dugi na mo naton sila bala nga Diyos bala hao. Narang to the point nga, nga pati family members mo awayon mo tungod sa ining political support mo ya sa ilan. Always remember nga you have to be for the country, not for a certain politician. Mga politiko ni sa lalaman eh. O ikamuya kakilala sa ila, pero sila yan eh, manakakilala sa inyo. Kaga, ang iba na sa ila, no? May mga hidden agendas manakumbaga. O hindi kita maglabot sa punto nga magbuya kita, harap lang mag-ilinaway kita, even personal man o kung sa social media. Kaga, maglabot yan sa pagbinastosanay. Okay lang yang magbailuhanay, sa mga argumento, kung may nahimuan yun man si Amuni, si Amuna nga politiko, kung sinugin man ang mas nami nga politiko in terms of projects, in terms of program grams nga ginpatuman. Hindi man maglabot sa punto nga ma-compare mo to niya. For example, doon si Ian, o no? Mr. Gabilangoso. O gin-compare niya sa nagatrabaho bala, no? As sa pornography, mga ka-K-5. Eh, mayo bala na. Hindi gid maayo nga pagkabutang, diba la, Sir Romeo Sobere. Ibutang sa lugar, hindi ka mangin panatiko gidyasang politiko. Panabanaon naman o mga bagay-bagay. Okay lang yan magsuporta ka, makita ka sang suporta online. Pero hindi lang maglabot sa punto nga do ka ngay nga pwede ka na mapriso tungod ya sa imo yung mga comments sa kung kaysa iba na yagabuyayaway pa o gayaw-yawanay pa. Una naman nga hindi maayo bala, no? Bala Sir Benny Hermano. Oras alas 5:28 na sang aga. Commercial break kita na ipagbalik naton, istoryahan naton ang pirang mga dugang nga mga balita diri lokal kag national amo man international. Stand by maga panumbalik kita lamang sa programa Sunday Morning News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apana Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5, dirilan sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Physio,
1: yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: Ako si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Nga may Visio.
9: Ang Visio.
1: Nga may D3.
3: Mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Nga may Visio.
9: Ang Visio.
1: Nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
9: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
1: My PC.
3: Mabasa mga butika.
1: My PC. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: My PC.
3: Mabasa sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4x Probiotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
18: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh.
20: Available now.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.

0: bukod sa ginapatigayon nga fun run subong nga aga. Mga ka K5 amo ang masunod. No mo nang ilang ruta starting from provincial capital. Ko dira sa Tuo, going sa General Luna Street, padulong sa MH Del Pilar Street, padulong sa San Marcos Street kag maliko naman sa Tuo turn right, Loxin Street to Armapa Street turn left, exit sang Sunset Boulevard straight towards turning point sa kagbang uton back sa same nga ruta pabalik sa Iloilo Provincial Capital para sa finish line. Sa half lane road closure mga ka K5, right lane sang General Luna Street, MH Del Pilar Street, San Marcos Street, Loxin Street, Armapa Street, vice versa, left lane sang Sunset Boulevard alin sa Armapa Street going sa kagbang uton mga ka K5. By the way, sang tinalikdan gid lamang adlaw mga ka K5 gin patay. Ang isa ka political vlogger nga si Mima Alicia. Si matapos no nga gin tiro siya mga ka K5 sang riding in tandem sa barangay 171 Caloocan City o kun Caloocan City sang Biyernes gid lamang July 17. Ang ining si Alicia kun ining vlogger ang dead on the spot matapos yang naigo sang bala sa iyang ulo kag lawas samtang napilasa naman ang iya sa nga live-in partner nga si alias Nel Boy. Kinabanta mga around last 3 ang aga or last 3 ang kaagahon sang ginpark sang mag-live-in ang ilang salakyan sa tubang sang ilang nga ginarentahan nga balay. Nagpanaog si Nel Boy para buksan ang gate sang nalagin lamang nga nag-ulhot no ang riding in tandem kag didto na sila gin pa pang tiro base pa diri sa tag-iya sang ilang ginarentahan nga balay nga ang mga biktima ang pag-ugid lamang silo mga ka K5 sa lugar. Kaya imbestigaran pa sa karon sang kapolisan ang mga suspect no kung sino ang mga suspect sa likod sang pagpanglutang. Kung ano ang posible motibo kung inibala ang may kaangtanan sa ilang negosyo nga buy and sell o kung inibala ang may kaangtanan sa pagka political vlogger no ni Mima Alicia. Pero yari no may video dira ka K500 ako nga ginsend ang last bala no nga vlog a few hours before siya nga gintiro ka mga ka K5. Mo na, ginatanaw pa man sa otoridad naton karon ang mga possible basi, aside sa iya nga pagka political vlogger, simula may mga personal man niya mga akig sa ila. Amo na kun kaisa no budlay man kun content creator ka. Ang tultulan naman sa mga tawo ang imong balay. Tungod nga naga-overshare ka man sa social media. That is why it is important sa gihapon no ang ining privacy kumbaga mga K5. Lang wala mo ginaintuto mga details kundi in ka nagapauli, diin ka nagaboard, diin ka nagarenta. Kay basibla may akig sa imo, kagsulungon ka, kagpangtirohon ka nala. Bayari bala mga ka K5, no? Pamatian naton ang nangin na ulihi diri, no? Nga vlog mga ka K5 sang ining vlogger, no? Nga si Mimi Alicia mga ka K5.
1: Ito naman may parang pa-catering pa. Bakit ganon? May catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, oh. Ba't may catering? Sige nga. Sara Duterte comes wants to bring all equipment catered at the scenic room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Ha? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi nyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? And gusto lang namin malaman, yun ba yung reason? Hindi nyo nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto nyo magpa-catered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo, hindi nyo nagustuhan yung pagkain or baka meron kayong dinadalang bomba dyan? Nagtatanong lang para pasabugin ang buong impeachment hearing trial na yan.
0: Napatian naton mga ka K5 no. Amo ni ang lasting of vlog few hours before siya nga ginatiro patay no. Ang mga ka K5 papatian ang iya nga pagbatikos no sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero amo na no wala man naton nga pinpoint it is because of her political vlogging pa. Kay tungod

0: wala pa man niya maisabisar sa aton siring nga kapulisan, whether kung ni gusto ya personal nga kabuhi o kung may old grudge o kung may kaakig sa iya o ang iling mga sospetsado mati ginbantayan niya sila, no? Para probably kinsundan na sila, siyempre last stress na sa nga aga, no? Nasundan nga tinto pa lang sila yung mapark sa amo to nga time mga ka-K5 kaya dito, naging pang tiro, no? Amo na budlay, kung for example, tanan mo ginahulag lang, ina-post mo tanan sa social media, pabalaan sa mga tao ang imong lokasyon, oh, mga ka-K5, wala, no? Oras, alas 5:49 na sang aga, i-check na ton kung may mga market report, kay iban pa nga mga balita, ang aton siring nga patrol upod kay ka-K5, Karen Badilla. We're establishing our contact, mga KK5. Good morning sa Ma'am Kim Arizon Flora, Joy Arnaga Arkisa, KK5 Joy. Good morning, Ma'am Kim. Watching from Barangay Maray, Bugasong Antique. O kamusta ninyo dyan sa may Antique? O medyo rapit-rapit man gawa aton nga ano ang karay. Kay ang Leon, ti ang opera kapunta na namun to nga barangay. O ano to gani man, nadara na sa may Bubon. O ang boundary na sa Uluunhan na sa pinakapunta na sa Bubon, mga sityo-sityo na dira. O lusot na dito sa Narimihiyo Antique na nadadamo. Kamusta ma'am sa may Bugasong Antique din yun, no? Sir Romeo Sobera, good morning. Sir Jean Ray Seman, mga KK5 and Sir Felix Singson, nagapamatigid sa aton nga pagpangalaga. Naka-standby na sa aton sa ringan linya si KK5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Karen, sa imo sa ringan market report, kag para ka mga natipon nga mga balita.
2: K5 Kim, sa subong nagdangat, no, sa 24.2 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-confiscate sang nagkalain-lain nga units sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 umalin sang Hulyo 1 tubtob Hulyo 15 diri sa Bugos nga Western Visayas. Sa sulod sang 15 kaadlaw, K5 Kim, 82 ka suspek ang naaresto sa 61 ka nagkalain-lain nga mga operations sa K5 Kim, sa din ginalakipan ini sang 35 ka high value individuals kag 45 ka listed drug personalities o kun ang ginakabig nga drug pushers sa K5 Kim, no, kung mahibaluan man nga nagdangat sa 3,569.2 grams ang kabugaton sa mga suspected shabu nga na-confiscate sa aton nga mga kapulisan, K5 Kim. Base dere sa breakdown sang PRO6 ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO K5 Kim ang may pinakadako nga na-confiscate sa sulod sang 15 kaadlaw dere sa aton sa Western Visayas. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Office, K5 Kim, then nagapangatlo ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU, K5 Kim. Kag sa ato naman nga market report diri sa Iloilo Terminal Public Market, K5 Kim, sa mga dried fish section, ang lison, one-fourth ni tanan, K5 Kim, ang lison, 100 pesos, lubo-lubo, 160 pesos, ang boneless sapsap, 250 pesos, danggit, 300, gumaa, 130 pesos, matan, 100 pesos, same sa surib. Then ang tabagak, 60 pesos, balingon, 140 pesos, ang dalinuan, 60 pesos, ang stickfish, 20 pesos per pack, ang balingon, 100 pesos, gapas, 90 pesos, labahita, 80 pesos, ang ginamos tigbawan, 70 pesos, then ang ginamos nga hanin sa banate, 60 pesos, K5 Kim. Ang sweet posit, 350 pesos, then ang boneless dilis, 250 pesos, K5 Kim.
0: Sige, thank you so much, K5 Karen.
2: Ang ini nga balita kag market report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Namungid niya salamat sa aton siringa patron. By the way, good morning dira kay Sir Arturo Lilia, nagapamati sa Batsoyan, Lumihan, dira sa may barangay Maspasan, Kalinog. Greetings from Beth at our Lilia. Kung makakadto kami dira sa may Kalinog, mamahapit kami dira sa imo nga Batsoyan, Lumihan, mama. Doon karami, iso mga aga na maghigup-higup sang sabaw. Sir Jean Reisiman, good morning. And to everyone, ang magasunod ng programa Sunday Morning Newscast, kaupod nyo ka K5 Kim Kaluyo and ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sa atong siringa, Master Control ka K5 Andre La Pastora. Ako naman ang inyo nakaupod, GK5 Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Kapalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gay-gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan.
9: tinawan? Max for Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max for Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Balik ka mga langaw! Ako rin ang paborito natin niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman.
19: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men.
20: K5. News FM.
21: K5.
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My puso!
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:02 na sa aga.
1: The land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Maayong aga, Iloilo! Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, world! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Julio 19, tuwing 2026. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyong makaupad, ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kag sa headlines, kagadadulong sang kaaluan sang DTX 500. May ampalaya leaves kag the sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa ini makatulog kon kagabihon, kag akon mag-agkag agon makalikaw sa cancer. Mag DTX 500, the superior antioxidant. Kag silo na kita sa aton mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Sa atong top story of the day, Malacanang, nagpalag sa pahayag ni Senador Cayetano nga ginbalabagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginduso nga 10,000 pesos nga ayuda.
3: Balitang lokal.
0: Kag sa atong headline sa balita lokal, viral kotong audio clip sa nagapangayo sa 350,000 pesos sa imata sa nadakpan sa drug bypass operation sa Molo. Hindi matuod suno sa pulis. Sa dugang headlines, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog nagpagwaas ang open letter para kay League of the Municipalities of the Philippines sa kon LMP Iloilo President Suset Mamon. Kag sa ato naman headlines sa balita regional.
3: Balita regional.
0: Sa balitang regional, grade 10 students sa Bacolod, inpurihan kastigo sang iaduha ka mga pareho nga estudyante. Kag sa ato naman yung K5 Network News, isa ka estudyante sa Paraná Samar, nagpamahog nga magadalas ang pusil sa eskwelahan. Sailo na kita sa aton yung mga headlines sa Balita Nasyonal.
3: Balita Nasyonal.
0: Department of Foreign Affairs and DFA formal nang nagpasaka sang diplomatic protest batok sa China angot sa racist depiction sang mga Pilipino.
3: Balitang National.
0: Sa dugang headline sa Balita Nasyonal, mataas nga rating sa survey, hindi proteksyon ni Vice President Sara Duterte batok sa impeachment, suro sa pila ka mamalidha. Sa ilo na kita sa aton nga mga headlines sa Balita International.
3: Balita International.
0: Sa balita sa luwas ang pungsod Iran, nagpaandam sang full-scale retaliatory attacks kung magapadayon ang strikes sang Estados Unidos.
3: Balitang negosyo.
0: Kag sa ato naman balita sa negosyo, presyo sang diesel magasaka sang tubtob 10 pesos and 50 centavos sa kada litro, kag gasolina magasaka naman sang 4 pesos and 50 centavos kada litro sini nga Martes. Sa ato niya headlines sa balita sa patag sang sports.
3: Balita sports.
0: Sa balita sa sports, EJ Obiena nagdala pa uli isang silver medal sa Meeting Madrid 2026. Kag sailo naman kita sa aton yung mga headlines, sa aton siri nga mga balitang o kung sa aton balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
0: Sa balita sa showbiz, Miss Baguio City ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2026.
3: Balita Extra Special.
0: Sa aton balitang extra special, flights ng United Airlines padulong sa Espanya kon Spain nagbalik sa New Jersey bangot sa Bluetooth network name sang isa ka pasahero. Ang ini nga mga headlines ang inadulong sa inyo sang kaaluan sang pre-bio coffee. Gusto ninyo sang creamy, manamis-namis nga kape sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mag-inom na sang pre-bio coffee. Gusto naman sang healthy coffee, inom ka mo sang DTX coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sailo na kita sa detalye sang aton mga balita.
3: Top story of the day.
0: Sa aton top story of the day, ginpalagahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano nga ginbalabagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginduso nga 10,000 pesos nga ayuda. Ginpahayag ni Castro nga magapakita ang Malacañang sang ebidensya agud ipanginwala ang alegasyon sang senador. Angot ini sa nang ginpahayag ni Cayetano sa isa ka Facebook Live, kun siriin ginpamilit niya nga ginbalabagan ni Presidente Marcos ang ihag na nga maghatag sang ayuda pinansyal sa mga pamilya nga panayon nga apektado sa COVID-19 pandemic. Kindugang pa ni Castro nga padayon niya nagapalapta si Cayetano sa mga wala basihan niya mga sugilano no kon istorya kag nagahimogid lamang sang intriga. Suro pa sa iya nga sa baylo nga akoon sa kaugalingon ang kakulangan sa katungdanan. Ginatudlo pa sini ang pagbasol sa iba nagod maluwas ang kaugalingon sa kahuyanan kag ginapasa pa ang trabaho nga indi sini mahimo. Una na nga ginhimo ni Cayetano ang pahayag matapos ginanunsyar sang gobyerno ang parimago nga hugnat sang ayuda nga magalabot sa 12,000 pesos para sa masobra 7 ka milyon nga mga pigado kag manubo nga kita ang kita ng mga Pilipino kon low income earners nga naapektuhan sang krisis sa langis tugas sang tensyon sa Middle East. Alin sa aton top story of the day, sailo na kita sa aton siri nga mga balitang lokal. Sa balita lokal, ginatag sang Iloilo City Police Station 4 o kon Molo Police Station. Nga isa lamang ka modo sang scammer ang viral audio recording sa social media. sa July 18 kahapon nga nagapakita sang alegasyon nga nagapangayo sang balor 350,000 pesos o kon 350,000 pesos kabaylo sang kahilwayan sang duha ka preso. Base sa inisyal nga investigasyon, gin-confirm sang preso nga si Resmith Cotanco Velasquez alias Lovey nang tingog sang babay sa audio among iya utod nga si Ria Cotanco. Base pahaya o kon base pa sa pahayag ni Lovey sa pulis, gintawgan ang iya utod sang wala makilalaan nga tao sang Hunyo 27 kagin sugo nga magpadulong sa Molo Police Station para magbayad sang 350,000 pesos kabaylo sang kahilwayan nila sang iyang live-in partner apang ginpanginwala man si Ria na may natabo nga pagbayranay. Suro naman sa ICPS 4 sa pagpanguna ni Officer in Charge Police Captain Ryan Crisinot nga wala gin sila siyang ihibalo o kon kaangtanan sa among nga audio clip. Suro pa sa hepe, ininga sa isang modus ang nagakatabo. Konsirin ang mga scammer ang nagatawag sa pamilya sa mga bag-o dakop nga preso agod hututan sang kwarta. Sa karon nila imbitar na sa mga otoridad si Ria Cotanco nga yara subong sa Manila nga magpadulong sa estasyon pagabalik niya sa Iloilo para maghatag sang dugang nga kasanagan sa isyu. Nahibaluan nga ini ang nagugat matapos nga nadakpan si alias Lovey, 30 anyos, isa ka negosyante kag ang iya live-in partner nga si alias John, 27 anyos, lunsay mga residente sang barangay Kasing-Kasing Molo, Iloilo City. Sila ang ginakop sa mga otoridad sang nagligad nga Hunyo 26. Bangod sa paglapas ang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang naton nga balita lokal, nag-issue sang open letter si Department of Interior and Local Government kan DILG Under Secretary Jed Patrick Mabilog para kay League of Municipalities kan LMP Iloilo President Soset Mamon. Ini matapos nagwa sa social media ang pahayag nila na wala siya nag-reach out sa League of the Municipalities of the Philippines kan LMP Iloilo. Ginpatag naman ni Mabilog nga base sa organizational structure sang Department of Interior and Local Government kan DILG, may siyam ka undersecretaries ang ahensya kag ang kada isa ang na-assign sa mga specific nga functional areas konsiriin ang iya responsibilidad o kon katungdanan bilang undersecretary for public safety ang nagatuto sa public safety sector nga ginalakipan sang Bureau of Fire Protection o kon BFP, Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP, National Emergency Hotline 911, Disaster Preparedness and Response kag iban pa nga mga public safety related offices. Samtang ang mga bagay naman may kaangtan sa local government units o kon LGUs, lakip na ang League of Municipalities o kon League of Municipalities of the Philippines ang napaidalom na sa supervision sang USEC for local government nga si Undersecretary Marlo Iringan. Angot sinigin atag ni Mabilog nga kon magpatigayon siya sang anuman nga meeting o kon engagement sa LMP nga wala sang koordinasyon o kon instruction makabig nga paglabag ni sa function sang Undersecretary for local government. Inang rason sayang wala niya iniginhimo bilang pagrespeto sa organizational structure sang DILG. Subong man ginpahayag ni Mabilog nga nakahanda man siya nga mag-coordinate sa LMP kung imbitaran siya apang kinanglanon niya may nagkakaigo nga koordinasyon kag clearance sang Office of the Secretary. Kag sa dugang naton ri nga balita lokal, nagbilin sa gidabanta 22,500 pesos nga kalitan ang sunog sa isa ka balay sa barangay Bakina, Dumangas, Iloilo. Ginabanta pasado alas 9 sang gabi, Hulyo 17. Suro pa kay Fire Officer Juan Carl Galvez, ang arson investigator sang Dumangas Fire Station. Babaw idalom ang balaay nga nahuman sa light materials. Kag sa ibabaw naman nag-umpisa ang kalayo. May tao sa sulod sang balaay apang gilayon man niya nakagwa. Antes pa man magdako ang ining kalayo. Dugang padri, partially damaged ang balaay. Kag wala man sang may napilasan sa nasambit nga sunog. Padayon pa sa karon nga ginaimbestigaran sang kapulikod sang fire station ang nasambit nga insidente.
1: Pa
3: Balitang Lokal.
0: Sa piyak nga bahin, mayara na sa ginapaabot nga bagong fire truck sa Banwasang Estansya. Ini ang ginpasalig sang Bureau of Fire Protection o kan BFP matapos ang pagpakighinon-anon ni DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kay Estansya Vice Mayor o kon Estansya Mayor Bianca Riquinto Espinosa kag BFP Region 6 Regional Director Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Sa ila pakighinon-anon, nagpasalig ang Bureau of Fire Protection sang immediate allocation sang isa ka bag-o nga fire truck para sa istansya agud mapabakod ang kapasidad sang banwa sa pagresponder sa sunog kag iman pa nga mga emergencies. Ini matapos man nga nagmalfunction ang fire truck nga una nga nagresponde sa sunog nga nagluntad sa Estansya Feeder Port sang Lunes sang hapon. Sariin ini ang nangin kabangdanan sa mga palamangkutanon angot sa kahimtangan sang kagamitan sang istasyon. Madumduman nga una na nga nagpanawagan ang Relief Municipal Fire Marshal sang BFP Estansya nga si Fire Inspector Jory Biliran kay Undersecretary Mabilog nga buligan ang banwa nga makabaton sang bag-o nga unit sang fire truck. Sa dugang nga balita lokal.
3: Balitang lokal.
0: Nadakpan ang duha ka manugpang isda sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol operation sang Iloilo Maritime Police sa katubigan sang Barangay Bayas Estansya Iloilo sang Maracon. Sining karon lang kinkilala ang mga nadakpan kanday alias Junre. Ang boat captain kag Benji nga boat crew. Magapangatubang naman ang duha sang paglapas sang Section 89 sang Municipal Ordinance Number 2004-12 bangod sa pagpangisda nga wala sang nagakaigo nga mga requisitos. Sa operasyon, na-recover sang Maritime Police ang mga fishing gears, fishing paraphernalia kag 2 ka kilos sang isda. Sa karon, ginapreparar na ang nagakaigo nga kaso batok sa duha ka mga nagkaladakpan. Morning kay Ma'am Beth at Arlil, na nagpamati dira sa mga area sang Kalino, Sir Jean Ray Simand, kay Rotelo Casimanua Orly, watching from Leon. Greetings from the LGBTQIA plus Leon chapter dira sa Segundo Distrito, Ngurob, Leon. Sa aton sinidugang nga balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Nagkalatang-tang ang mga ngipon sang isa ka 13 anyos nga solterito matapos ini ang nagmumo sa Center Island sang Ledesma Street City proper Iloilo City samtang nagapalagyo sa mga ginhaboy kagabi. Ugon sang tinalitan nga adlaw, suno sa bystanders sa lugar, nagadalagan patabok ang minor di edad matapos ini lagson sang duha ka nagabantay ukon barker sang jeep nga iya ginhaboy sang bato. Sang iya pagpalagyo nakasalawid ang solterito sa kable sa Center Island. Rason niya nagdiretso to pa ang iya sagang sa gutter. Kabangdanan sang pagkalatangtang sang iya mga ngipon. Indapatan naman sang first aid sa mga nagresponder sa solterito o kung ang solterito. Kagilayon man niya gindulong pauli sa Ilapuloyan sa Barangay Tansa Esperanza City proper. Base sa impormasyon sa mga tao masami nga naglabay sa mga area. Makapila kabeses naman niya nakita ng mga solterito nga nag-rugby o kung ginaligara nag-rugby. Kag nagapanghaboy sang bato sa mga piece-piece nga nagahapon sa kable sa Ledesma Street.
3: Balitang lokal.
0: Sa dugang balita lokal. Nagdangat sa 24.2 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sang nagkalain-lain nga mga unit sang Police Regional Office 6 umalin sang Hulyo 1 tob-tob Hulyo 15 sa Western Visayas. Sa sulod sang 15 kaadlaw kuntunga sa bulan, 82 ka mga suspect ang naaresto. Sa 61 ka nagkalain-lain nga mga operasyon sa diin. Ini ang ginalakipan sang 35 ka mga high value individuals kag 45 ka mga listed drug personalities nga ginakabig nga mga pusher. May kabugato naman nga 3,569 grams o kung 3 ka kilo ang mga suspected shabu nga na-confiscate sang otoridad. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang may pinakadako nga recoveries kag ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o ICPO kag Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU6. Kag sa aton pinakaulihing nga balita lokal, arestado ang isa ka lalaki nga nagatrabaho sa fishing port sa Banwasang Concepcion matapos nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapolisan sa Barangay Loong, Concepcion, Iloilo. Sining karon lang, ang sospek ang ginkilala sa kay alias Lito, 43 anyos, single, kagresidente sang Barangay Loong, Concepcion. Suno pa kay Police Captain Michael o kung John Michael Dalipe, ang officer in charge sang Concepcion Municipal Police Station. Ginpahayag sini nga nakabakal ang pusher buyer sang isa ka sa Shea sang Ginapatian, Cebu, alin sa sospek sa balor nga 1,100 pesos. Sa sunod nga pag-inspeksyon, na-recover pa ang 3 ka sa Shea sang Ginapatihan illegal nga droga. Dugang pa ni Dalipe, nagdangat sa 4 ka gramo ang kabugaton sa nakumpeskar ng mga suspected shabu. Kagini ang nagabalon sa 27,200 pesos base sa standard drug price. Inpahayag man sang hepe nga naglawig sang isa kabulan ang monitoring sang kapulisan sa suspetsado. Sir, inakabaton sang video ang mga polis nga ang subject ang nagagamit sang illegal nga droga. Ginasuspetsahan nga nagkakuha ini sang supply sang drugs sa kaiping nga mga banwa sa Quinto Distrito. Dugang pas ni Dalipe na nakaagi na nga napreso ang sospetsado antes iniliwat nga nadakpan. Nahibaloan man nga bulag na ang sospetsado sa iya asawa apang may mga kabataan ini. Sa karon yara na siya sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagapamati dira si Sir Kagawad Rodrigo Montaño sa Barangay Kalaparan Arevalo, Sir Nunito Sumbong and Ma'am Lani Grate Jeromiano. Hali naman sa balita lokal, sa ilo na kita sa ato nagapanguna ng mga balita regional.
4: Balitang regional.
0: Sa atong balitang regional, grade 10 student sa may syudad sang Bacolod, ginpulihan kastigo sang iya duha ka mga kapareho nga estudyante. K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod sa report.
5: This is Shati Adios, gastudyante sa siyudad sa Bacolod, ginpulihan kastigo sa iya duha ka schoolmate, magluwas sa ginsipa kaginsumbag, ini siya ang ginkagat pa.
6: Ginpulihan kastigo kagapon nga adlaw Hulyo 15 pasado alas 12 sang udto ang isa ka 17 anyos nga estudyante nga si Alias Win sa sulod mismo sa classroom sang iya duha ka schoolmate sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Bacolod. Ginsay sa ini Win nga nagsenyas ang iya duha ka classmate nga babae sang bastos nga finger sign apang wala niya ni ginsapak kagin pakamaayo nga magsaylo na labang sang pulungkuan. Pero iya ginaligar nga ginhimo liwat sang iya classmate nga babae ang bastos nga finger sign nga siya paginsindi, siya ang ginagarit-garit. Diri na dayon nga nagsabat sa payamuhat nga iya pagihimon ang ginasenya sa iya. Tungod sini, gulpi na lamang nga naguntat ang duha.
7: Sabi ko po sa pinapak***o kasi ako ng dalawang classmate yung babae. Katabi ko po sila. Tapos po lumipat ako sa likod ng upuan namin. Tapos pinapak***o nila. Tapos sabi ko po sa babae, sabi ko, ano ka? Gapahin mo yung kode. Karon tapos tumawa lang po ako, sabi ko biro lang. Tapos hindi ko naman po alam na sineryoso niya po yung sinabi ko. Sinabihan ko naman po siya na biro lang.
6: Ginapatihan ni Win nga posible nagpanugid ang iya classmate ka babae si ginaligara kahagugma sini kag diri siya ginsulod sa classroom paginpulihan kastigo apisar nga yara ang ilang maestra. Bungod sini nakaangkon sang pila sa abaga ang biktima gikan sa pagkagat sa iya kag nakabat siyag sa planakit sang kalawasan bungod sino si iya siya ang ginsumbag kagintindakan. support gikan sa patrol kaupod si KK5 Santi Ralios. Ako naman si KK5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Halin sa K5 Regional News, sailo naman kita sa aton sring network news. Sa aton nga headlines, estudyante sa Samar nagpamahog na magadala sang pusil sa eskwelahan. Sa K5 Carlo Arisgato sa report.
8: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig Parana, Samar ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng baril sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ang matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Sa isinigawang operasyon, na-recover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama. At sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. Isang great...
3: Headlines! Balitang National!
0: Sa ato nagapanguna nga balitang nasyonal, formal na nga nagpasaka ang Department of Foreign Affairs, second DFA, sang diplomatic protest batok sa China angot sa racist depiction sang mga Pilipino sa mga series sang opinion videos kag editorial cartoons nga ginpublish sang state-run newspaper nga China Daily. Nagugat ini sa ginpagwa nga AI-generated videos sa Facebook sang China Daily nga nagapakita sang mga Pilipino bilang mga amo samtang ginatampala sang arbitral victory sang Pilipinas. Suro sa DFA, unang agin dangop ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang nasambit nga issue direkta kay Chinese Ambassador o kung Chinese Ambassador Jing Kwan sa isa kapag sinapol konserin. Gindemand niya nga kakason ang nasambit nga offensive materials. Ginpahayag ni Lim nga kabaliskaran ang nasambit nga content sa ginalauman nga mutual respect sa tunga sang duwa kapungsod kag wala sang mahatag nga maayo sa ila bilateral relations.
3: Balitang National.
0: Sa dugang balita national, liwat ka pagabuksan sang Office of the Ombudsman ang case file angot sa ginhiwat nga investigasyon sang ila opisina sa ginapahayag nga irregularidad sa konstruksyon sa mga facilities sa adtong 2019 Southeast Asian Games. Ini ang ginannounce ni Ombudsman Jesus Crespin Rimulya sa tunga sang ginpatigayon nga investigasyon sang National Bureau of Investigation o kan NBI sa ginapahayag maanomalia nga paggasto sa mga nabaton nga pondo sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee akan face jock nga amo nga organizer sang 2019 SEA Games. Ginpahayag ni Remulya nga ginpakuha na ni ang tanan nga file sa tung 2021. Agud tanawon ang mga posible nga nangin paglapas sa kasuguan sang 2019 SEA Games. Ginatag ni Remulya nga wala sang mangin double jeopardy diri angod wala man sang nakasuguan sa do. Una na nga gin-confirm sang ombudsman nga ginbasura na sa do ang kaso nga graft and corruption bato kay Anay Basis Conversion and Development Authority kag BCDA President kagkaroon na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon angot sa mga ginapahayag anomalia bangod sa kakulang sang ebidensya.
3: Balitang National.
0: Sa dugang balita nasyonal, hindi rason agot hindi pagdayunon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pag-angkon niya sang mataas nga rating sa survey. Iginpahayag ini ni House Prosecutor kag Bicol SAR Representative Terry Ridon matapos makakuha sang mataas nga rating si Vice President Sara Duterte. Sa Social Weather Station akong SWS survey, kaginhiwat sang June 20 to 29, 2026, ginatagan pagtamod ni Ridon nga nasaad sa konstitusyon ang pagpasabat sa mga mataas nga opisyal sang pungsod nga nagluib sa pagsalig sa mga pumuluyo kag nakahimo sang paglapas sa kasuguan kag konstitusyon. Suro pa kay Ridon, ginapanginbolahan niya si VP Sara pangod mataas ang nakuha sa ninyo satisfaction rating apang dayon sa gihapon ang impeachment trial.
1: Balitang National.
0: Samtang nagtala na ang Land Transportation Franchising and the Regulatory Board of LTFRB sang price cap sa bayad sang booking o kon platform fees sa mga taxi sa idalom sang gin-issue nga Memorandum Circular 2026-055. Dapat yara sa 20% sang kabugusan nga ginaprubahan nga rate akon 60 pesos ang mahimo nga i-collect nga otorisado nga booking o kon platform fee gikan sa mga pasahero sang taxi units pinaagi sa digital o kun online transport platforms nasaad sa memorandum nga wala sang dugang nga booking fee, convenience fee, service fee, platform surcharge o kun kasubong nga mga balayran ang dapat sukton nga wala sang pag-aproba argikan sa board. Ginhimo ang nasanbit nga memorandum sa tunga sa mga report angot sa mga balayran nga ginasukot sang taxi operators nga nagagamit sang online platforms para sa booking sang mga pasahero. Ginatag naman ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Nasakop lamang sinis ang mga taxi units nga mayara sang digital booking platforms nga naga-facilitate sang passenger transport services pinagi sa online o kung app-based platforms. Maandam sang ahensya nga magapangatubang sang sanctions o kung pinalidad ang sinuman nga operator, platform operator o kung driver nga magalapas sa pagsulundan o kung guidelines. Good morning, Sir Aldrin Ding Nonato. Nagapamati dira sa mga volunteer responders sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning. Sailo na kita sa aton sharing balita sa luwasang pungsod.
1: Balita International.
0: Nagpaandam ang Iran sang full-scale offensive kon magapadayon pa ang military strike sang Estados Unidos. Ang paandam ang ginhimo ni Mohsen Rezaei, top Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC official kag military advisor ni Supreme Leader Motaba Khamenei. Ginpahayag sang military advisor nga kon magapadayon ang mga pag-atake sang Amerika sang duha o kung tatlo pa kaadlaw, paghahimuon na nila ang full-scale offensive operations. Ang pahayag, ang ginhimo matapos makompleto sang US ang ikapito nga surod-surod nga adlaw sang mga pag-atake sini sa Iran. Kag sa pagbalos naman sang Iran sa Arab allies sang US, pandampas ang Iran military leader nga wala sang political border ang luwas batok sa opensiba sang ilang apwersa kagin dugang nga kinanglan bayaran sang US sa mga pag-atake sini sa ilang mga civilian infrastructures.
1: Balita International.
0: Sa dugang nga balita international, masobre isa kagatos ka mga pamalay ang natupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad malapit sa syudad sa nga Drammen, Southern Norway. Nalikop sang madamol kag maitom nga aso ang lugar. Mga 50 kilometers ang kalayoon gikan sa rakatundan sang Oslo apang wala naman sang gin-report nga napatayo kun napilasan sa lasabit nga sunog nga nag-igo sa mga pumuruyo malapit sa terraced housing. Masobra sa 60 ka mga bombero ang nagbinuligay agud mapalong ang kalayo kag nag-deploys man sa mga helicopter agud pa ulanan sang tubig ang kalayo. Ginatos ka mga pumuruyo ang ginbakwit sa mga otoridad samtang padayon nga ginalamon sang kalayo ang kaingod nga mga kagulangan. Wala pa natumod kung ano kung diin nagalin kag kung paano nagtuhaw ang nasambit nga kalayo. Alin sa balita sa luwasang pungsod, sailo naman kita sa aton balitang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Ginanauman nga magasaka sa masurod nga semana ang presyo sang diesel sang 10 pesos and 50 centavos sa kada litro kag 4 pesos and 50 centavos kada litro naman sa presyo sang gasolina bangod sa panibagong atensyon sa Middle East. Base ini sa Mint of Platts Singapore kag forex sa averages subong nga semana. Dugang pa sang oil industry source nang pagnubos ang diesel exports gikan sa Russia ang nagapekto man sa hulag sang presyo sang petrolyo. Kag para naman mga ka-K5 sa aton sini nga latest nga foreign exchange rate. Ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 61 centavos. Ang euro ang may baylo nga 70 pesos and 47 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 82 pesos and 87 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 63 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 1 centavo. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 94 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 47 pesos and 70 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 76 pesos and 29 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 15 pesos and 4 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo nga 37 centavos. Samtang mga ka-K5 ang Barini Dinar, ang may baylo nga 163 pesos and 85 centavos. Ang Brazilian Real, ang may baylo nga 12 pesos. Ang Bruneian Dollar, mga ka-K5, ini naman ang may baylo nga 47 pesos and 70 centavos. Ang Chinese Yuan Renminbi, ang may baylo nga 9 pesos. Ang Czech Koruna, ang may baylo nga 2 pesos and 91 centavos. Ang Danish Krone, ang may baylo nga 9 pesos and 42 centavos. Ang Emirati Dirham, ang may baylo naman niya 16 pesos and 77 centavos. Ang Hong Kong Dollar, ang may baylo nga 7 pesos and 85 centavos. Ang Icelandic Krona, ang may baylo nga 49 centavos. Ang Japanese Yen, ang may baylo nga 37 pesos. O kung 37 centavos. Ang Israeli shekel ang mabaylo nga 20 pesos and 31 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang mabaylo nga 200 pesos and 48 centavos. Ang Malaysian ringgit ang mabaylo naman nga 15 pesos and 4 centavos. Ang Nepalese rupee ang mabaylo nga 39 centavos. Ang Omani Rial ang may baylong 160 pesos. Ang Qatari Rial ang may baylong 16 pesos and 92 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylong 16 pesos and 42 centavos. Ang South Korean Won ang may baylong 4 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylong 1 peso and 90 centavos. Kagang Thai Baht naman mga KK5 ang may baylong 1 peso and 83 centavos. Halin sa aton siring nga balita sa negosyo. Sailo naman kita mga ka-K5 sa aton balita sa patag sang hinampang.
9: Sports! Sports! Sports!
0: Nagdala pa uli ang silver medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa torneo sa Espanya. Naangkon siya ang season best nga 5.85 meters sa Meeting Madrid 2026 sa nasambit nga pungsod. Nakuha naman ni Bocan Dalita Beires ang Germany ang unang pwesto nga naangkon sa matapos naangkon ang 5.90 meters nga record. Samtang bronze medal naman ang naangkon ni Pedro Buaron sang Portugal. Narakalabot sa kataason ng 5.85 meters. Inibangod na paslawan si Obiena sa tatlo sini ka attempt kalabuton ang 5.95 meters kabangdanan nga nakuha ni Beire ang kadalagahan. Kag sa ato naman balita sa showbiz.
9: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ginkoronahan bilang binibining Pilipinas International 2026 ang tiglawasang Baguio City nga si Gwendolyn Melie Soriano matapos nga magpangibabaw sa 35 tanan ka mga linay nagikan sa nagkalain-lain yung mga bahin sang pungsot nga ginhiwat sa Smart Araneta Coliseum kagabi Hulyo 18. Samtang ang pambato kung tiglawasang Tarlac nga si Sasha Julie Bellacuna ang nagdaog bilang binibining Pilipinas Globe. Nangin first runner-up naman ang pambato sang Dumaguete City nga si Julian Rain Antonio. Samtang ang pambato naman sang Bacolod City nga si Tracy May Sunyo ang nangin second runner-up. Samtang nakasulod naman sa top 12 ang pambato sang Iloilo nga si Miss Patricia Lynn beerda. Yari ang kabahin sa ginpatigayon ng Coronation Night sa Binibining Pilipinas 2026 The Pageant mga KK5.
10: Once again, our Binibining Pilipinas International 2026 is Binibining 12, Gwendolyn Melise Ariano of Baguio City! Congratulations!
11: Balita Extra Special!
0: Sa ilo na kita sa aton pinakauli nga balita, ang aton balitang extra special. Nagbalik sa New Jersey Airport ang United Airlines flight padulong sa Espanya. Suro sa air traffic controller nga nagpatigayon sang inspeksyon sa eroplano ang security. Matapos isa ka pasahero ang nagngalan sang iya Bluetooth device nga certain four letter words. Ginpahayang gayara na sa tunga-tunga sang biyahe ang United Airlines sang nagbalik sa New York Liberty International Airport. Bangod sa ginapatihan nga security threat. Ginpahayag agin pangabay ang tanan nga pasahero nga i-turn off ang tanan nga mga Bluetooth devices apang may duha ka mga device nga nagapabilin nga naka-on kag isa ka Bluetooth nga may pangalan nga certain four letter word agabang tanan nga alarma ang mga crew kag irapatihan nga posible isa inika security threat kag nagbalik ang eroplano sa New Jersey. Ginpasaylo ang mga pasahero sa lain nga flight nga may bago nga crew. Oras, 6:44 na sang aga.

0: Anaay, sa pamilya Acosta dira sa may distrito sang La Paz. Good morning. Kag sa pamilya Mapa dira sa may area sang Lapus. Sir Aldrin Ding Nonato, Sir Kagawad Rodrigo Montaño sang Kalaparan Arevalo, Sir Rutelo Casimanua Orly, Carlo Camarig, Charles Lorenz Eitenyo, Nonami Casono. Good morning sa inyo dira. Thank you so much for being with me sa aton sining pagpangalagaan. Pagkasunod ng programa, ireklamo mo sa K5, upod kay K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Good morning, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan. Thank you so much. Upod naton sa aton sa ringa news center ka K5. Alira Joy Alvarado Apin, kag sa aton naman nga Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News. News FM Iloilo 88.7.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kadil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Good day. Magid ako sa akon body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga panin.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Oh. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
12: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nabuyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
13: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good, hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi magtiner sa lawas.
12: Dapat hindi gidya.
13: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
12: Kagay sa atay.
13: Atay, no?
12: Kidney.
13: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
14: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
12: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
14: Correct.
12: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
7: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
15: Garantisado.
7: DTX 500.
15: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
16: O si Karen, kadamo isang akon hair fall. Hindi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akong buhok kag nagkinis ang akong kutis.
7: D3 Bio.
15: Ang D3 gamay VCO.
7: Ang VCO
15: gamay D3.
7: D3 Bio.
17: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
7: gamay VCO.
15: Ang VCO
7: gamay D3.
15: Mga butika.
18: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa alas 8 subong aga. Oras kinadunong sinyo sang kaaluan sang Tanduay Light gaan ng may kasama.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light gaan ng may kasama.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Dugay
4: na ka ba?
3: Oo, kami. Wala pa
5: yapon. Pero, Waisa, muna kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain.
6: Dugay na ganyan nga. Wala pa na kayo. Ang gala na mundi. Doon namin na lang yung mga taramdan para mauslan.
7: Inina ang tiyon. Ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
8: Ireklamo mo sa K-5!
7: Pagpangabuso ay ginapaboran ng mga opisyalis ng gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong suntag sa ka mga individual. Mga sektor na nagasinggitan siyang patas na pagtratar. Aton ipalabot sa nakatundang kagdiskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
8: Ireklamo mo sa K-5!
7: Palita kagreklamo.
8: Ireklamo mo sa K-5!

Good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Kamusta, kamusta, kamusta buong Domingo ng adlaw. Good morning sa mga pinarangga naton sa pito Taranca distrito sang sudad. Ka-42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, lakip na ang component city sa Pasay City. Mga ka-K5, subong petsa 19 na kita subong Hulyo 2026. Mga ka-K5, no, kamusta subong inyo ka Domingo ng adlaw? Well, iban siguro da ginakapoy sa Gyapo, iba nagapamawi mawi isang pagtulog, pagpahuway. Mga ka-K5, ni Mes Mayo, gina nga makapropahuway ka mo, no? Nakon may iban kita mga kauturan. Di rabi sa Domingo nga adlaw, nagapangalit sa Gyapo, no? Nga makasideline, nagkod nga ti may pag-idugang sa pangkasigrastuhon sa matag-adlaw, mga ka-K5, no? Kamusta ang inyong mga weekdays ang pag makabaka sa nagpamati sa aton. Amunan ng tiyon mga kabyanan nga mag-banding. Aga, bugta ka muna aga, mag-banding. Bukod sa inyo nga mga pamilya, kung kung wala mga mukadtuan, ti mas mayo gini, no, nga mag-banding nang, no? Bisa nga na sa inyo nga balay sa nagpamati sa aton.

Good morning sa mga taga-barangay Kataning Banmolo, sa Kapihan sa Molo diyan, kay Sir Boots Tuli Ocon, Sir Boots Florentino, nagapamati man sa aton, kay Cap Alan Aurelio diyan sa may barangay Kataning Banmolo. Cap, kamusta ikaw? Kamusta si Ocon, kamusta manda? O kung may agaman kay Kapa Jing Villanueva sa barangay Boulevard Molo, nagapamati man sa aton.

Good morning man kay Sir Leo Labadan, kay Beta Idar Lilia. No, madam, good morning. Nagalantaw, dress may batsuyan, lumihan, Arturo Lilia. Good morning sa mga ano na, no? Sa mga pinarangga na to, yung mga pumuluyo sa Banwasong San Joaquin, Iloilo, dress sa may barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo, mga ka-K5.

0: Okay, sir, kapamati sa itong checkta, no, ang sitwasyon sa palibot, kumusta ang dala na ton? Kamusta ang sudad sa Iloilo, mga ka-K5, sa mga Dubingkong Adlaw? O, checkta, no, basi may mga activities sa mga Adlaw? May mga fun run bala? O kung ano ng mga aktividades? Kay kamano kamo ni ganda rin nag-trending si Councilor Nene Dinaliana, no? Isos ginabasa nga ito niya konsihal matapos nga ti nang termino sa iyang pang post no sa Facebook nangot ito sa may accident. Although nga why kita kabalokon nga paano primero mga kabyanan na disgrasya atong nagamotorsiklo kaya ti kalabanan sa naga one way sa may fun one ti dito sa may diversion to bala no mga ka-K5 ba konsiderin may fun run temporary na siya ginasarado no ang piyak na lane pero ti mo na gin two way ang one way nga dalan so may disgrasya to pero ti gumura and nag-drive to kuno sa nga motorsiklo nga car yara sa influenza sa makahulubog ng ilim no no konsiderin si High Councilor nga ti nag-post mo lang to mga ka-K5 na bus no sa publiko o kung nakabaton sa manarisari nga negatibo nga komento din si netizen. Yari na siya din niya si ka-K5 Karin Padilla para sa sitwasyon sa palibot.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Karin, good morning.
2: K5, aron mayong aga si Mukag sa aton yung mga tagpalamati, kainas ang kaagahon daw may mga damo-damo no nga mga dalan diri sa syudad sang Iloilo, especially sa city proper, pagadtoya K5 aron sa may Sunset Boulevard, ang mga half lane no hindi maagyan kay bangod sa ginpatigayon nga Farm Move Iloilo Run K5 aron, pero sa sinina mga siguro mga pasado alas sa isang aga K5 aron may liwat nga ginbuksan ang mga dala nun K5 aron kag pwede na ya maagyan no sa mga motorista naton sa subong niya nga mga inoras kay tikainas ang aga kung mahibaluan hasta ang halandon ni flyover temporaryo nga ginsiraduhan bangod dira nagasaka ang mga runners naton K5 aron kung pabalik na sila sa Iloilo Provincial Capital kung sa diin nag-start K5 aron ang fun run kag kung diin man nag-end no kagti sa basement sa mga pagpamangkot naton sa mga enforcers nga mga nagbantay K5 aron why man sa may na record nga mga kung ano dira nga mga insidente kadungan sang fun run K5 aron ting aton nga sitwasyon diri sa subong ang mahulutawhay K5 aron kagdamo kita nga mga kapulisan nga makit-an K5 aron sa mga dala nun ta, diri sa syudad sang Iloilo, magluwas nga naga-foot patrol sila, may mobile patrol man K5 aron, especially diri sa may Iloilo Sports Complex K5 aron, kay bangod nga ano bala, may patigayon nun subong nga Liga Day 2026, iya sang provincial capital, mga ginabanta 15,000 ka persona ang mapadulong diri sa sports complex subong niya nga adlaw K5 aron no may mga ano tawag may mga dalan kita pasulod sa sports complex ang temporaryo nga ginsiraduhan pero hindi man impapektuhan sa mga major streets gid bula K5 aron kay no. Ano na ni sulodlo na niya K5 aron pero sige ha po ng mga kapulisan ta kag mga nagkalain-lain nga mga enforcers ang nagabantay sa gihapon K5 aron agud nga masiguro man no ang safety sang tanan sa mga bisita naton kag sa mga motorista K5 aron.
0: Yes, sa K5 ba karen no liga di sa probinsya sang Iloilo kadamo sa mga barangay official naton sa mga kamanuhanan ang nag mag time sa pag pang ano na pag pang lipay-lipay nila kag isa pa mabuhi pag ngaton nga mga ambulance vendor ni K5 ba Karen.
2: Oo, damo-damo din subong sa mga, ano ni tawag, sa mga cart bala, K5 aro, no, nga nag-aplastar diri sa likod sa sports complex. Kag magluwas din na, paglabay naton K5 aro, ba man sig, ano eh, man sig sugba sa mga inasal dito sa area. Kay ti laban-laban, ang ano ni halos tanan nga mga bisita ta K5 aro sa hadin sa province, mga wala pa ni nakapamahaw, kay bangod nga aga pa, naglarga pagadto diriya sa syudad sang Ilo Ilo K5 aron ti ang entrance ni sa mga jeep no nga ginasakyan sa mga visitors K5 aron dito na to masulod sa West Visayas State University kag madrop dito sa likod sang gate K5 aron sa may Iloilo Sports Complex na kay kung obserbaran ta K5 aron tama ka tawhay sang flow sang traffic diri sa may General Luna kay bangod na organize maayo K5 aron kundi in ang drop point area sa mga ano itawag sa mga bisita kay 5 aron ti why nag ano bala kumbaga why nag stock ang ining mga jeep nga ginasakyan nila kay 5 aron sa higad sang dalan nga posible no makatugas ang trapiko pero paglabay ta kay 5 aron tama gid katawhay sang flow sang traffic naton diri sa General Luna kay 5 aron.
0: Yes, dati mo amo ginang mayo ka kay 5 Karen no even though nga ti Domingo nga adlaw wala man singgawa nga at away man sang mga opisina pero lang ganyan ko na plus target sang nagdumala da ka K5 Karen kaya isa pa sa istorya fan run ka K5 Karen sa nopta ka fan run man kadlagan man
2: oh amo gani way pa ko kagi fan run mo
0: gani kagi lang. Kagi na ta ka K5 Karen galing lipot lang hindi fan sa run ni mako mo kadlagan ka isa pa kadto sa sunog simpleng balita sad dlagan ka lang eh
2: amo gani gahapo-hapo taya hindi na iya fan
0: amo gani ka K5 Karen. Ati, sige. K5 Karen, madamog ganyan salamat sa mga pag-report report.
2: Idugang ko lang sige. Ni K5 Aron kay buwas sa, ano bla, kay Kagina, pagadto naton sa may Central Philippine University sa pagpakigango to naton, damo sa mga kauturan ta ang nagpadulong na to kay ti Abby nila, subong nga adlaw, no? Ang, ano itawag, ang view ni bala para sa live sa hampang sang FIFA World Cup 2026 final. Pero buwas pa ni sa kaagahon kay 5 Aron, tila umantagid ang pagdugok ni no, sa iban nga mga kauturan naton nga ti ano naman ni mga FIFA lovers kay 5 Aron. No? Kay kung mahibaluan, magasambuwa ni sa final K5 aron ti amo ni ang Spain versus Argentina K5 aron ti ikaw ano ka nga team
0: Ka K5 Karen Drikitaya ka K5 Spain kag Argentina no Drikitaya sa may Espanya ka K5 Karen
2: correct ay priusta
0: no?
2: grupo
0: malabo ka K5 Karen sobra 300 sa katuig nga nagsakop kita sang kumbaga do na adapt mo man bala ang ano ni no pagka Espanyol mo ka turis Espanyol kita gani ka K5 Karen pero ti Ario kadam arig ni si ay nga ang idol sang kilala ta ka K5 Karen na rin si Lionel Messi oh.
2: Oo.
0: Sa Argentina sa gani gampang
2: oh sa Argentina siya
0: okay arig ni semifinals sang FIFA ano ni FIFA World Cup 2026 si Argentina mabungguan na karon or kagahon na to, di ba, K5 Karen?
2: Oo, kagahon.
0: Okay, kag mabungguan ay man si Argentina, si England, sa masunod niya mga hinampang.
2: Mm-mm.
0: Tapos si Spain, kag si France, K5 Karen. To kadamo sang, ano ni, no? Kadamo ni laban sa mga tutok, yun, iban nga mga mahilig sa mga, sa soccer, sinayo, kung football, K5 Karen.
2: Mm-mm. Tinga, ang sa una, K5 aron, dumduman ko, gampang ko football, pero sa computer lang.
0: Oh.
2: Ang ginadala ko na si Iker Casillas.
0: Aragay!
2: pero wala na siya subong.
0: Oo, tapos ari kay nanamian mo ko rin ganit ka K5 Karen, kay Cristiano Ronaldo.
2: Ay,
0: la?
2: Oo.
0: O kanami, ganyan sa story nila ka K5. Oo. Kanami, agree sa mga jersey ka K5 Karen nila, ang party nila sa football, o, ang mga jersey, bala? Ba makita mo rin isa sa ukay-ukay, madumduman mong mga paborito, mga ano ni, mga football player ka K5 Karen?
2: Oo, tinga idol ko na subong niya si ano, si Pablo. Si Pablo o kung
0: Escobar.
2: Si Gavi.
0: Ah,
2: hindi, si Pablo Gavira.
0: Abi ko si Pablo Mio Escobar.
2: Hindi ka?
0: Hindi mo yan. Oh, Diyos ko, patawaran pala yun. Lalaki Pablo Mio Escobar, oh, Diyos ko.
2: Hindi, si Pablo Martin Paez Gavira.
0: Yes,
2: kaki. Yeah, oo.
0: O, kanami, ning hampang kaki 5 ka rin sang football. Ari, sobra po niya sa basketball. Okay, kung ikumpara mo ning court sang basketball sa football, malapad-lapad niya ang iya ka football, ka K-5 ka rin. Kag kinanan mo de, sang maayong resistensya sang imo nga lawas.
2: Yes.
0: Wala ka bisyo, nakakondisyon ka perme. Kag adlaw-adlaw ang ehersisyo ka K-5 ka rin. Si Ronaldo, Cristiano Ronaldo, nakamaitisi ni. Si Lionel Messi ni kay K-5 Karen ning hotel kya sa akon na maditribayo sa buwas.
2: Oo. Ning idol kuya si Gabi hambalya sa akon kuno naka spore biotics.
0: Naragay abaw. Abali la buwas lang sila mag-inom sang Extend.
2: Amugit.
0: At yung mas mayo na naka K-5 Karen, good luck sa aton nga mga pinalangga nga mga player ni sang tagsa-tagsa kapag football team kagabantayan buwas, no? May anong tawag ko ni K-5 ka rin? Pay-per-view, good man.
2: Yes, yes.
0: Oo,
2: sa Central Philippine University at K-5 aron.
0: Mga ano ras, ganyan ko no, K-5 ka rin?
2: Alas 3 ni sa kaagahon, buwas K-5 aron.
0: Okay, so bantayan da sang mga kauturan nato, no, ay manibayad ako ni K-5 ka rin, no?
2: May ano ni anong tawag ang do need mo bala mag-online register K5 aron. Di pero damo ang nagpa-register according dito sa napamangkutan ta kagina nga staff dito sa CPU K5 aron.
0: Okay, ti kun ni bandi ka sal auto ka K5 current ti available manguro sa internet ni no?
2: Oo.
0: Ati sige K5 ka rin, matayan boss, no? Manantaw kita sang hinampang sang football. Good niya, ti makita naman nga to niya mga idol. Sige, K5 ka rin, muna po ko salamat gin sa imo nga mga impormasyon kag pag-reboot dira sa patrol.
2: Ang ini nga situation na report, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingaw sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad. Nagalantaw man sa aton. Good morning sa Barangay Pagaybay, K5 supporter Pilaes Family, Ma'am Len, God bless po. Alin kay Ma'am Bembeng Vivian Pagtulunan. Good morning sa imo ma'am, hello K5 News FM staff. Okay sir Aaron, K5 Pasay supporter, salamat gid. Okay. Okay mga K5, sino nakita sa aton dyan mga headlines? Puantis siya na ang ining mga headlines ginadulungin sa inyo sang Kaluan, sang Klinika D3 Bio, kag MITC. Ang alkaline base nga vitamin C, sarangin nga nagpapaskog sang aton nga immune system, kag nagpahilway sang aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Sa aton dyan mga headlines, senior citizen nga nagareklamo tungod nga gin-cut off sa iyang pension sa distrito sang Molo. Nag-viral nga kotong audio clip sang nagapangayo sang 350,000 pesos sa himata sa nadakpan sa drug bypass operation para sa kahilwayan sa mga suspect hindi matuod suno sa pulis. Ang ini nga mga headlines, ginadunong pag-insin nyo sang Kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Sirangkit ka nagpabaskog sang inyong mga resistensya, hilamina sa mga kalalakinan. Agon niya magbaskog, magswabe ang performance kay misis. Nagapanamit mo siya sa ato niya blood circulation kag wala nagahatag sang sakit sa ato niya korason, mga ka-K5.

0: Okay, so nagapamati siya ton country si Kaking 5 EJ Cordoba. Ay dingangon sa report niya nga may nagreklamo ni tungod niya yung cut-off ang yung pension sa distrito sa Muloy. Hibaloon ta ko na nung natabo ni Bakaluoy mo si senior citizen mga ka-K5. Check ta ko nung trabaho yun eh. Kag kung pila ng pension niya siya nagapamati sa ton. Kag ko na nung kabangdanan bla no. Kung yung cut-off ining malam mga ka-K5. Kag ining isa pagit ka isyo sa nagapamati sa ton ng nag-viral nga kotong audio clip o kon ang may audio clip sang conversation sang tawag sina no sa ginaligar pagpangilkil sang 350,000 pesos no nga kwarta sang na wala makinalaan nga lalaki ni based sa audio ginalter man tong audio no gin pang edit ang pinagmention sang babae which is amo ang utod sang nadakpan sa drug by bus operation sang Iloilo City Police Station for why is it nga ginaalter nila or ginaedit ang tunog or ano ang kaundan or pangkamirungan I mean no sa audio bla no kay ti ko nagapagwa kita sa reklamo no which is kon hindi man sensitive sa isa ka tao hindi na kon public official or even though no nga sensitive or not kay ti it is still a allegation no mga ka K5 pero ti mo nang patpatonta karon si Dirma Dugay ining ngot na no sige na ligar nga pagpangkotong kung kapila na black incident no nang natamo ina sa bisan diin nga mga police station or ano nga mga unit mga ka K5. This time naka standby na si ka K5 EJ Cordoba para sa reklamo nga nabato niya.
1: K5 News FM live report.
2: Ka K5 Baron, good morning.
0: Good morning, Kaki5BJ.
2: So, Kaki5 Baron, isa na naman ka masakit or sayang, no? Sa isa ka senior citizen. Kung sa din, no? Ang yasin nga pensyon nga ginalauman kung tani, Kaki5 Baron, kag makabulig-bulig saya. Ang gin-cut off. Kahit tungod nga nag-barangay official niya ako, no? So, ina-consider nga okay, Kaki5 Baron. Pero since nga wala na siya sa kwan sa barangay bilang sa treasurera kasi 5 aron din kat asa subong wala sa gihapon ini nagabaton sa iya sini nga senior citizen nga pension kasi 5 aron kamo naton himaluan nga ina nga klase ka benepisyo is compulsory kasi 5 aron di wala sa mga senior citizen naton. So, si Nanay Nini, no, sang Barangay West Timawa sa distrito sang Mulo, ang aton gid nakipaghangutan kay K5 Baron. Sipabati na itong balang, hibubunot ni Nanay Nini kay K5 Baron. Sang aton siya nga mapakigangutan.
0: Sige.
3: Nay, ano gani sini ang hibubunot mo gid nga ginareklamo mo?
4: Ang gindula akong pensyon eh.
3: Mga pila na katuig nga gindula pensyon mo?
4: Sobra na guro mga 6 years. Kaya nag-untag ko pagka si Lira 2023 mo. Di wala na ko to yas. Ginundula na tumila akong pension niya. Nang kayo ay na ko kuno pension kay tungod nga barangay official ako gati si Lira. Ako may sundo ako. Di ang hambal ko. Di kung wala na ko. Hindi man pinmaninti pagka si Lira mo. Di wala.
3: Wala ka tuwag nga naging treasurera ka sa barangay? Sa barangay na siya?
4: Mga 9 years.
3: O
4: kaya every 3 years man lang kayo nag... Nag-ano na si Kapo, nag-stop na yung iya-akong kapitan. Bala nga ginagubrahan. Huwain na siya nagpadalagan.
3: Pero dati, before pa ikaw nag-tresurera, ara ka na sa...
4: Oo.
3: Isa sa mga binipis.
4: Oo. Oo, ara gid ko yung 3,000 quarterly. Nang mo, oo, dugay na ko yung nag-tresurera ko. Naka-avail pa ko. Galing din dula nila after yung mga 3 years or 2 years, hindi lang din ko katanda. Kay iti amo na kay wai na ko kuno pension kay tumo na gisulod ako sa barangay na sundo ako
3: sino nagambal si nanay
4: ang taga di SWD nga diri man sa SWD siguro eh. Din katuhan lang ko nila.
3: Pero sa barangay ng Manila si Imo, take up. About sa Imo ni nga kinareklamo sa mo.
4: Eh wala kang may Imo. Kaya tungod di cut-off ko kay may sweldo ako mo. Wala din niya may Imo.
3: Pero matuwas sa nilis lang ko kay nag-reklamo. Katuwa na sa City Hall Abin.
4: Why ko nang katuwa? Di kay DSWD na gambal nga wala na ko sweldo mo. Ang presidente.
3: Pero ano ang rason, ang mayor nga rason sa DSWD? Nga,
4: kay may sweldo ako sa barangay, di amo na, wala na ko, i-stop ko nila, kay may sweldo ako sa barangay. Di ambal ko, abot kung wala na ko sa pagkatusirira, ma-ano man gapon, di wala man sila kasabat. Di ayun yan ang tatlo, mga anong nakatuwid, wala di ko yung kakuha sa
3: bilipasyo. Why sila sa ginasabat sa inyo nga informasyon nga mo nabiyo, latulat lang na?
4: Why? Kay masiling na nga presidente nga, ulat-ulat lang, ulat-ulat, why-paslat, why-opening, amo na, nagkatuma ko sa DSWD.
3: Pero ang presidente nyo din sa senior citizen sa Daringa Barangay sa inyo, ano naka-istorya na yun?
4: Oo eh.
3: Kaya naka-ambali?
4: Hindi naka-ambali, wala man opening.
3: So bali, ang nilalanggit pa ng slack pa ang ginawala?
4: Oo, astas ano, 74 na ko. Hindi ka mabalaan kung madula ka na sa kalibutan, hindi ka din na-enjoy sa limo pension.
3: Hindi mo tani, maskin gamay lang, takot naman tani nga buli para
4: siyempre,
3: sa inyo.
4: Siyempre, no? May maintenance ko mo. Maintenance ko pala, ako na daw. Sobra kutsimba.
3: Di kun abi mo nagapamating sila sa bungay, ano mapanawagan mo din sa ila? Sa mga natungdan?
4: Ah, wala man na iya po sila may imo kay DSWD ang nagambal na wala sa ano sila.
3: Buti ikaw nagilaon mo iya sa subong?
4: Ay, di siyempre, kinanglan ko diya may maintenance. Kung mo, ako sa maintenance ni heart pa ko naan. Sa heart ako maintenance, sa sugar, kag sa cholesterol.
3: Masa ano ka ganiliwat ng stop na isa mga tresurera?
4: 23.
3: Yeah. So bali masulod na sa ano ka? Tatlo ka tuwing?
4: Tatlo ka tuwing? Oti before sina ginuntat na ko nila. After sa 23, nang nag-tresurera pa ko, stop na ko nila.
3: Ah, okay. Mm-hmm. So bali before ikaw nag-tresurera, may pension ka ikaw?
4: Oo.
3: Sa nasyonal?
4: Mm-hmm.
3: Sa nag-tresurera ka na, wala yung cut-off nila?
4: May aratagin ko ng tesurer pa ko, wala pa nila yung cut-off. Pero pag after mo ng mga 3 years, hindi lang yun ko katanda, gindula nila akong tension dito nga may sildo.
3: Kaya naisubong wala ka na, wala pa
4: nila? Hindi, wala again. Hindi kay why kung slot. Hulat-hulat lang. Pwede saan mo ka mahulat? Kiti ko lang ka na, 74 na ko, hindi ka mapakta na yung may sakit pa kunaan sa heart. Kinawa ba lang?
3: Kinanay kay tinguhaan ta.
2: 85 baron na batean na to, no? Ang ibubunot ni Nanay Mini.
0: Yes, 85 ba, EJ? Stentay, ano na to? Edad ni Nanay?
2: 74.
0: Gani. Kapag ka madungkay na siya, 85 EJ, nga wala sa why na o hindi na isa ka barangay secretary?
2: Barangay treasurer.
0: Treasurer, sorry. Barangay treasurer. Madungkay dungkay na, no? Pero tin sige, dado matapos nga di pagpanaog ito sa may o kung wala na siya nagtrabaho ito sa barangay, why siya nag-file or nag-apply, no? Sa pagka-beneficiaryo, no? O kung isa ka-beneficiary, isa ka-senior citizen sa programa sa nga DSWD ka K5EJ.
2: Nag-apply siya ka K5 baron, kaga siya ganyan mismo ang nag-kadto no, sa talatapan sa DSWD. Pero ang ginarason ko no sinita iya, hulat-hulat lang, kaya wala pa sang slot ka K5 baron. So, ti, suno kay nanay, gani, no, sa private nga istorya na to, personal na K5 baron, kag off record, ambal niya gani, may amuna na galit subong patakaran ang DSWD nga slot-slot na ka K5 baron. Sisiling niya pagani, ambal niya pa, anin mo pa kuno ang damo, kung patay na ang kabayo, pag ipay baron. Kahit ti suno kay nanay, dako ini kuno kung tanik nga bulig sa iya, ang kantidad niya 3,000 pesos. Kaga kahit siya na may maintenance kay ipay baron, kaga ti wala naman sa permanente nga palaninguan. Kaga hindi naman kapaninguan. Agad kahit ti maluya, medyo maluya naman si nanay kay ipay baron.
0: Yes, kay 5 EJ, no? Ti, amo na yung baloon ta kung paano anong sistema, anong prestada ang taga-DSWD, no? Sa regarding dira sa pagpasulod sa mga senior citizen, no? Nga magluyag, nga mag-apply para ti mangin isa ka-beneficiaryo, nga magkabaton quarterly na sa dingin ni nanay sa pensyon, no, or san o mga ka K5 ang pagbaton nila sa ining beneficiary bisan kamay tuod, pero di ba kaburig-burig man iban nga mga tigula nga be away naman singawagid nga sa pulte kung may mga bata sila abi ka K5 EJ hindi man matutukan sila ng mga kabataan tungkol ganting mga kabataan nila may kanya-kanya naman yung pamilya, no. So lain gidya kung ikaw nga senior citizen may ara sa pensyon nga ginapaapot, no, nagahulat karambla agod nga ti may bakal ka manos totoo na mensyon ni nanay nga makabakal sa iya nga mga bulong kag sa iya nga mga kinananon pagid. So amuna at tingwa na ito yung makakwa dira sa nga panaysayon sa nga taga DSWD kung nga ang ti undi nila mapasulod si nanay anong prestata bila sa nga sistema kag ano lang kinamatuod nga tiyan mo na by slot, no, ang pagbaton, no, sa mga senior citizen nga mag or nag file god niya mangin isa ka kabahin, no, sa nga beneficiary sa sining programa sa naga pamati sa aton sa K5BJ. Tiway isang minagabulig ang mga kabataan kay nanay ano na sa tagreklamo.
2: May may ay tama ko no ka K5 aron nagahatagatag man ang iyang kabataan pero hindi siling balang full gate kasi may mga kaugalingon naman nga pangabuhi kag si nanay nuya naman magsaling sa iyang mga kabataan ka K5 aron.
0: Ambo gani ka K5BJ sa bagay kulang taon, no. Sige lang ka K5BJ. Sa Lunes kadlaw bus, no, ibalo na ton makakadto kita to sa may DSWD ako di pamangkot kon anong prestada sang ining ilang programa ka K5EJ.
2: Sige ka K5 aron na. Bus timpuhan nato, no, kag follow up naton sa taga DSWD kun ano sila ang ilang patakaran para makasulod ang isa ka senior citizen sa nga maka-avail sang benefits sa sariyo ka K5 aron. Ang balita ay nagulong itin nyo sa kaluan sa B3 Bio para sa busi po nila na trangkaso mag-B3 Bio. Ako si Kagita DJ kung duma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Na balita ako na batian ang report kay impormasyon kay kanjay kay K5 Visoy Cordoba angot sa reklamo dito sa distrito sa Molo mga ka K5. Good morning kay Ma'am Bembeng Vivian Pagtulunan. Nagatutok sa aton sumunga aga. Good morning kay nagatutok man si Daddy Mong sang barangay Katering Ban Molo mga ka K5.

Kag sa isa pa nato niya headline mga ka-K5, ining nag-viral kotong audio clip sa mga nagaginalgar pagpangayo siyang 350,000 pesos si mata siyang nadakpan sa drug by bus operation para sa kilwaya ni isang mga suspect hindi matuod suno sa pulis mga ka-K5. Nakakuha sang manarisari nga mga komento, may negatibo ba at kamayara sa mga negatibo nga kritisismo ang nabaton no sa Iloilo City Police Station 4 mga ka-K5 no. Ining mga preso ni amo si alias Lavi o kon alias Lavi po sang barangay Kasing-Kasing Mulo kag si alias John nga taga Draman live-in partner ni isang miyembro sang LGBTQ community mga ka-K5 no. Natabo ni ang bypass sa bulan sa Hunyo kung sa din nakuhaan ni isang ginabanta 1.3 million pesos nga balor sa ginapatihan sa buo ining mag-live-in partner sa nasambit nga operation. Now, may ginapahayag nagalapta nga audio clip kung sa din na mapatihan ang tingog no? Sang utod o kunhimata sang ining subject person ining mga suspect kung mga preso na karon no nga nagaking istorya sa isa ka lalaki nga wala matumod wala makilalahan kung sino ining tarpulano ang tinaga sang lalaki nagatagalog ini siya fluent siya sa paghambal sang Tagalog sagad maghambal sang Tagalog mga kabyanan no? Now, nag-istoryahan ay huwag mo nakapakilala kung sino itong lalaki. Oh, kahit based man niya sa utod ni, namangkot man siya kung sino ang katawag sa iya. No? Pero huwag na dugang, huwag mo nagsabat ining, huwag mo nag-insister ining bayi sa pagpamangkot sang pangalan. So, ti wala may baluan kung sino na yun. Hasta nga nagpadayon, mga ka-K5, ginapapangayuan sa kwarta ang utod ni isang preso. Kag agod niya maghilway or ma-exam sila no? Sa layi. Sila ka pamati sa aton. Maluwas sila na sa musulong kung may nasalabda sa kaso na yun kung mabayaran nila na. Oh, makadto kuno may gin-instruct pagin ining lalaki sa utod ni sang suspect or utod sang preso ni nga makadto sa police station. Oh. Pero wala kabalo yung scammer, allegedly yung scammer nga gina-record niya sa sang babayi mga ka-K5. Oh, pero ang pamang

gamay na nga pagpaminsar o konsentido common sila nga pamati sa aton. Why is it kaya mapatigayon kasang isa ka by bus operation nga ikaw ang hepe, kapulisan, may posisyon ka na sa pagkapulis, may mga operatiba ka. Oh. Kumbaga, I mean, ang what I mean is nga nangamudlay ka bla. Agod niya pati kayo nun inang operation, kakapoy ang nabatsagan niyo da, nag-exert ka mo sa effort, nag-exert ka mo sa funds nila, agod niya mapati kayo nun inang operation, tapos ipareglo niyo lang nga kabalo ang mga police ni once nga himuon nila na mag-bounce back sa ila ang ilang aktwasyon kon i-areglo nila. Oh, maabot ang time maiguan sila sa ilang tikang kon ginpareglo nila. Oh, mga ka-K5, never na nga natabo kon base na pagkarantawon nyo na sa mga records ng kapulisan natin sa mulo da, kung sa din mga estasyon, mga ka-K5. No? Matapos dito nga nagtribukahaw ni nag-viral sa social media, nag-sabat no? Ang Iloilo City Police Station 4, mga ka-K5. Okay, based na rin ang pahayag sa Molo Police Station, nga isa lamang ka modus nga scammer ang viral video recording sa social media kagapon, no? Hulyo 18, so, nga nagapakita sa nga ligason nga kwartahan sa nagkabador nga 350,000 pesos kabaylo sa kailuwayan sa duwa ka priso. Base diri sa inisyal nga investigasyon, gin kumpirmar sa priso nga si Resmet Cotanco y Velasquez alias Lavi, nga ang tingog sang babae sa audio amo ang iya utod nga si Rhea Cotanco. Base sa pahayag ni Lavi sa pulis, gintawagan niya nga utod sang wala makilala nga tao sang Hunyo 27 panigali, no? Kaginsugo nga magkadto sa Molo Police Station para magbayad sang 350,000 pesos kabaylo sang kahilwayan sang ining mga napreso apang matutom nga tiokon gin deny sang preso nga may nagluntad nga bayran nay. Ginatag naman ni Police Captain Inot nga wala gid sila sang ihibalo o kon kang tanan sa among audio clip. Sino pa sa pulis ining sahi sang modus di kakatabo kundiin ang mga scammer nagapanawag sa pamilya nga bagulan ni dakop mga preso kag agod nga hututan sang kwarta. No? Karon ginaimbitar ni si Ma'am Rhea Cotanco nga pero ti karon na dapat sa Manila nga magpadulong sa istasyon kag tiyamo ni pagbalik niya sa Iloilo para nga ti mahatagan sang kasanag ang ining nagluntad nga insidente ni mga ka-K5. Sa nagapamati sa aton ang bypass operation sanging kasani sang Molo PNP against sa mag-live-in partner ni sang Hunyo 26, mga ka-K5. Hunyo 27 sang nanawag, no? Ang ining wala makilalaan nga tarpulano nga ining gapaalog-alog, mga ka-K5, ining alog, oh, kinagatagalog sa mga pet sa 27 tinanawag mga kabinan sa pamilya sang mga preso nga ni. Kapag naman yun yung nag-controversial, yung nag-viral ni mga kabinan kay kita nag-cover ni kitang witness ni during siyang inang nga operation sila kapamati sa aton, no? Na kung sila yung grabe itong pagwaras, nag-trending to ang balita, grabe itong pagwaras sa legendary ni alias Slavi Poe. That's why no nga makitaan nga ang pag ano sa iya, no, ang pagpakalma sa iya sa otoridad kag madamo to sang nagakomentar, nagapasimpatiya, no, nagakaluoy kay alias Lavi Poe, mga ka-K5.

0: Excelente. Amon ang prestada. Mada mo siyang nagakomentar ka mga pamilya. Kada mo siya nagakomment ka mga himata. Based on observations sa K5 News Team, nira nagasulod ang ining mga modus sang mga scammer, mga ka-K5. Kapilada ni Abby gakaluntad nga may ara sang pamilya nagakomment sa isa ka news page. Gina-contact, nagapakilala nga mo ni. No, siya si bla bla bla, matag-as ko no abing opisyal, sarang nga mapagwa, maareglo ang kaso sa iyang himata, basta bayran lang sa nakasugtan nga amount sa kwarta. Paano ang payment? Ang payment, sos kahapos sina mga kabyanan, pwede man sa mga electronic wallets, pwede man sa mga bangko dira, mga K5. No? Ang marang pamagi. That's why, sa kutob sa mga may mga pamilya nga na subject sa bypass operation. Kaya sila ni nagkakulomen, hindi na marikawan nga nagkakulomen ang pamilya. God niya ti ilan niya may ara na sila sa kinamatarong kapag criticize, pagpamangkot, magpabutsyag sa ilang mga hibubunot. No? Malain man daw kung mayo. Kagdara na makitaan, ma-reveal ang inyong identity sang may malain nga tuyo sa inyo. Hilabi na ning scatter, nga, I mean, nung scammer, nga nagahut-hut sang kwarta. No? Mga scatter, maningaton, nga nabang mention, nga nakita, nga ligan, nagpaldo, kilala. No? Oh. Amo na siling naton. Once ka mag-comment ka sa social media, okay, manaway mo na iyasang question, da kung bilog mga pangalan, ginabutang da. Oh. Dira nang ka-comment ka, kagdira man makitaan, nga ang mga opportunista ni nga mga sindikato pagid, nga nagapangkil-kil sa kwarta na dira na masunod sa inyo, kamagpakilala. Bara mo fresh pang natabo sa inyo himata mo. Kumbaga, may emotional damage pa sa imo nga tagipusoon, no? Sa gamay mo lang kabati isang istorya nga mapagwa ko na ang imong himata pinagi sa mo nga kandidat sa kwarta. So ikaw nga himata ni gadagon-dagon, hindi ka nakapaminsar kisa kay tungkod mo ng sambal bla. Kakatabo na eh, no? Hindi ka nakapaminsar maayo kay tungkod ni excited ka nga maka pagwa ang imong himata, mabayad ka anay sa money, tapos dugay-dugay. Wala sang may natabo nga aregluhanay, ikaw na ang na-scam. Saraga pamati sa aton, no. Amoning mabudlay kay ti based niya pagidya sa reklamo, petsa di petsa 27 ng tabo ang taw kanay ito nga subong mangimo gin pagwa sa media. Nanok ka, madam? Nakulbaan? O kung ba, sinakulbaan si madam, okay na na. No? Nabasin, nagkwa lang sa mga buhilo. O grabe nga buhilo, 27, 28, 29, 30. O, ano pizza sa buong na? Pizza 19 na. O, mga duwa ka semana na makarigad. No? Sulod na sa duwa ka semana. Pero mga kabinante, tungod sin eh, ginahulat karon si madam ginaimbitar sa sangkapurisyan agon niya maimbestigaran ang ining nasambit kaya pagpangayo pagpagilkil sa kwarta. No? May nabatian pag ito sa audio nga ginapakadto ang babae sa istasyon sang molo para sa pag-areglohan ay no? Sa nagapamati sa aton. Mabatian pag ito sa audio nga namangkot ng lalaki nga ano o kung sino ang nagpadakop sa iya nga mga himata. It means wala ka ballooning scammer eh nga molo pinpi ang nagkandak sa operation. Oh? Kung nga munang prestada nga pagkanantawon nato nga gulo. Why is it mamangkot sa kung sino ko nung nagdakop? mga ka-K5. Kung hindi ka lang tanda nga magpanilag, sila ka pinanawag sa imo, madali kagad sa scammer, mga ka-K5. Amo na ahalong ka mo sa pag-engage sa social media activity. Paminsan kagad ka mo sa mayo. Oh, hindi kay Kubo nga malagalain yung buot tungod nga may natabo sa inyo nga himata. Pero take careful ka mo kung sino ang nag-comment kag sino ang nag-message sa inyo. Through Facebook, mga ka-K5, kay tandaan nyo gid, any uniform personnel nga law enforcement unit, may law enforcement team, hindi mo na sila maareglo once imo nga himata na dakpan sa police operation unless otherwise it is personal matter. Sila ka pamati sa aton. Oh. Butang na kung isa na ka-police operations, kagin paareglo nila sa imo. The composibilidad niya ba ma-bounce back ina sa police kag makasuhan pa siya mga ka-K5. So muna, sir ka pamati sa aton, medyo nagkakulapos ang kita sa tempo. Wala taon ta ang sabat pagkidis ang nga utod. Kung ano pagkid ang mangin resulta sa mga investigation sa mga lopin, piangot rin sa ining insidente. Sir ka pamati sa aton mga ka-K5. Mga ka-K5, buhay na kita sa tempo. Sa sunod naman nga mga sunod naman nga sinimana nga pagkritaay naton mga ka-K5. Sa pangalan na lang sa aton nga Chief Executive Officer, Presidente sa K5 News FM Bilibilo, kag Klinika di Alternative Medicine, ka-K5 Doc Ramil Itangoy, sa aton nga AVP, ka-K5 Reyes Peomalay, kag sa aton nga Station Manager, ka-K5 Warren French, saraga pamati sa aton. Kaka ko naman sa K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkarigawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500.
2: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
3: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang impotence naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mitesi.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds ganagapanubo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500.
4: So, sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function.